0: angal sa impartiality ko. Oh, eh bakit mo yung sinasabi? So, Ma'am Jessica, the point is, for their convenience, the media, the Constitution, Senate should bend backwards. I don't think so. I think they should follow the law.
1: Isa na lang po. Anong reaction nyo nung sumipot po rito kahapon si Senator Escudero? Thus, nagkaroon po ng majority yung dating minority.
0: I know his circumstance. Many people close to me said a lot of things last night. At ang sabi ko, kung alam nyo lang ang pinagdadaanan ng bawat senador, alam mo ang pinakamabigat sa akin, I'm just human ha, but pinakamabigat sa akin pag lalaki umiyak. Kasi lalaki din ako eh. sa buong buhay ko, twice ko lang nakita umiyak dad ko. Nung EDSA Revolution and then one more time. Dalawang beses ko lang nakita umiyak ang dad ko. Nung nag-pass away dad ko, yung minuto na nag-pass away siya, lalabas yung luha sa mata ko, sinabihan ako ng uncle ko, you're the man of the house, you have to take charge. Kumbaga, hindi ka pwede umiyak. So makita ko yung kapwa senador na umiiyak, na may kaso sila, na hindi sila guilty, pero pinipilit silang sumunod. Mabigat sa akin yun. So hindi ko isa-isayin kung sino-sino yung mga yun. Yung isang binanggit ko nga kanina, walang kaso. Pero natakot na mabanggit ni Senator Lacson. That's the reality we're doing now. So I ask all of you, akala ko ba, sabi niyo, ang gusto niyong mga senador, Salonga, Tanyada, Recto, Miriam Defensor Santiago, okay, then help us. Because that's not what is happening now. Diba? Para kaming grupo ng konsehal o ng mga barangay kadawat na tinatakot ng sigang mayor. That's what's happening in the Senate now. You may disagree with me, you might not like me, but you know in your heart, I am telling you the truth. Yun ang importante. You know in your heart, I am telling you the truth. So that's my reaction. I'll keep to myself my feelings. But I tell you honestly, Jesse, I will be praying for him. You know, I love him as a brother. Alam ko yung pinagdaanan ni Hart. Alam kong ama siya na yung nagtatanong yung anak niya, anong nangyayari. So I'm praying for him.
2: Marie Sumari of JBA7.
3: Sir,
2: of course, the Cayetano Block and the Gatchalian Block now are both insisting that you are right. Ano po ang magiging susunod ninyong hakbang? Lalapit po ba kayo sa Korte Suprema para ma-resolve po ito?
0: Sila ang dapat pumunta sa Korte Suprema, pero hindi nila gagawin yon dahil alam niyang mali sila. Why would they, that's a trap for them that they want me to go immediately to the Supreme Court because they know it will take time. Maniwala po kayo, pag may naresto pang dalawa, 20, tapos majority na naman kami, mag-iimbento na naman ng iba yon, sila. So that's why I'm saying right now, no violence, I'm not calling for any kind of civil disobedience. I will calmly, actively fight for the rights of the Senate, rights of the duly elected Senate President, and appeal to people's conscience. Diba? I mean, some things like this take one day, some things 20 years, but so be it. Ang role ko po ngayon ay paglaban ng Senate, paglaban yung totoo. But you know, naawa ako sa mga magbabar exam pag hindi nagsalita yung mga dean. Kasi ngayon, as you said, kampo ng Gatchalian, kampo ng Cayetano. Ngayon kasi, parang inaano nila, sinong Marcos, sinong Duterte. Siguro naman, the Philippines is bigger than just two issues and two personalities, diba? We can start deciding what's right or wrong per issue na hindi ka nababash ng kalaban o kakampi mo. Diba? Yun ang problema.
2: Sir, just to follow up.
0: Sila ng gulo, sila ng paputo. Ang nagpapasok ng NBI sa Senate premises, may gate na lang kung agents, ay si Senator Soto. Kaya complete all na CCTV ang ng gulpe NBI. Tapos naka-full battle yan sila Red State Peniligiran. Pero lahat yan ay on the record at lahat yan hindi tumatating sa Pangulo ang tamang informasyon.
2: Senator Marcoleta, sir, with all due respect, the media felt you made a sweeping accusation against the media na sabihin niyo po na bayaran ang mga media. Can you just clarify the statement at kung ano po yung ebidensya ninyo para sabihin na bayaran ang media?
3: Pwede niyo bang i-play yung statement ko if I said that exact sentence? Baka hindi ka naman pag-alasa.
4: Anyway, ginsabat nyo noon ni Senador Marcolita kay Ina. Dudaya karang mga bayaran. No? Pero bukon man kuno it tanan, mga katropa. Aralang, raton nga mahambag sa nagkakaganabo makaroon. Pero pinakamabaho nga problema sa makaroon sa Senado nga ginapangatubang hay dayang agagawan. No? Sa bilog, kung sinorong mapungko sa pinakamataas nga ranga posisyon o nasa Senado. Pero no problema, mga katropa, medyo nagiging instrumento o mas magapad nga giyera politika rong intensyon sa mga nagkakaganabo sa makaroon. Now, kung rong Senado hindi sa gihapon makasisyon dahil sa agagawan nga ra, itanda ka ng mga liderato or chairmanship una, may mga senador nga what a big inakilagara eh. Rukada isa ga. No? So, meaning may daywang ka mga kampo nga pariho nga naghahambay nga sanda ay mga lehitimo. Diba? So, paano makahugag ruraya nga mga nakapinding nga mga laye o resolusyon nga una nakatambak sa Senado sa makaroon. So Rupierde, bukod at si Cayetano o si Gatsalian eh. Rupierde, di kara mga katrupa, rung kredibilidad it Senado. Bilang sangka institusyon. Ha? So kung ginahambay na nga dapat nga klaro nga proseso ag legalidad sa pagbaylo at liderato, dapat ipatuman dun. Kasi on the other side, may mga punto man rung kampo ni Sherwin Gatsalian. May mga punto man rung kampo ni Senador Alan Peter Cayetano. Ha? Nga hindi man pwede nga maparalyze rung Senado. Samtang nga may mga nakapinding kita nga mga laye, mga importante nga mga laye. May mga investigasyon paruna nga wa pa matapos. Agara, sambilog isrong impeachment proceedings mga katrupa. So nung ginauso itaro, interest it nasyon, agbukot at interest it sangkapaksyon. Ha? Kasi sa katapos-tapusan kita nga mga ordinaryo nga mga Pilipino, rong makaguguoy mga katrupa sa nagakaganabo makaroon sa aton karang nasyon. Oh. Ay, hara, pagbalik it sisyon nga na, taugang, kung ano rin gina-expect ka na. Kasi tayo eh, aguaman it may nagdangop sa Supreme Court para questionon rung kada isa ka kung sinurong legal, sinurong bugos. Ha? Doon no, gina tanaw na ton nga problema mga katropa it aton karanga nasyon. Especially sa Senado. Kasi intrahan nyo tara ni Kwan, intrahan nyo tara ni President Bongbong Marcos tapos kita. Alas 8:11 sa aton karang oras, sa aton makaroon nga pagprobadayon, sa aton karang pagpailagan, dayang porsyon, aton nakaton ita, Santon Plus Gold. May mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, ag, spirulina. O ginapabaskog, raton karang enerhiya sa gawas, ag, resistensya. Ginalimpyuhan, raton karang kagawasan, ang nagabulig sa pagtunaw at pagkaon, ginabalansi pa, or blood sugar, ag nagabulig suporta sa aton nga tagipusoon. Manggaranon sa antioxidants ag nagaprotektar sa pagasamad it selula sa aton karanga gawa. O adlaw-adlaw mag-inom it Santon Gold plus mga katrupa. Kapin pa sa makaron nga panahon, maugan, mainit, may pagguya gid aton nga gawas eh. Or kuan ang kita it mga bagatian. So kung may ginainom kita adlaw-adlaw nga Santon Plus Gold, kasi raya may malunggay, ampalaya, mangustin, garlic, ag spirulina. Kung waka nila gakaon it ampalaya or malunggay, well, una lang sa Santon Plus Gold, kabubahot ang mga katrupa sa aton karami mo, especially sa may mga ginabatsyaga sa andakaranga kagaw. Bullseye! Bullseye! Okay, sa aton nga pagpropadayo, nadali lang. 8, 12, aton karang oras sa oy ginpangunahan manggali ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Chisa Chief Operating Officer Mark Lapid rung groundbreaking ceremony sa igapatindog karang atatapan ni Department of Tourism Region 3 iduron sa San Fernando City sa Pampanga kung nagtaliwan karon nga adlaw ita Martes ang mga katropa. Ang suno kay Mark Lapid, rudaywa nga rang story building nga igapatindog una sa nasambit nga lugar, maga-serving nga permanente nga tagatapan it DOT Central Luzon Regional Office. Well, may mensahe mo nga gipabot. Importante nga makaangkon it kaugalingon abi nga building rong DOT Region 3. Bilang sangka nga i-provide sa mga kapampangan. No? So ginapabugay ra una sa syudad it San Fernando ag only sa dayang lugar yang sa bilog nga Pilipinas una lang sa San Fernando Pampanga mga katropa. So nagpasalamat kara si Lapid sa gobyerno sa LGU ita syudad una sa San Fernando sa pagtigana ita gugta nga ginbutangan it daya karang kanamiton nga proyekto mga katropa. So nagtigana maron Chiesa it masobra 45.3 million pesos nga pundo para sa construction building no nga ginexpektar nga matapos sa first quarter it 2027. Nag-attender mga opisyal sa regrang groundbreaking ceremony mga katropa rong DOT ag iba pa nga mga local official una sa may area it Pampanga. Ro DOT Central Luzon Office ay sambilog sa tatlo ka mga regional offices it DOT nga ginpunduhan it Chiesa. No? Ag sa makaron, ginapatindog ra itagatapan ita DOT sa iba pa nga mga rehiyon especially sa may area it Mindanao no sa Coronadal City South Cotabato DOT Region 5 sa Legazpi City sa Albay o kabay pa nga may iyaman sa aton kara sa probinsya sa Aklan na 8:15 aton nga oras o ibang mga mainit nga mga topiko ha balikan ta istoryahan ta sa aton kara nga mga pag iliba sa gihapon makaroon aga sa aton nga pagbalik ning luma nga ra nga police station. Remember nyo, yas may banwa karita kalito. Nga makaroon, ginakonsider ko tara nga ana ita gintao sa National Library. Ha? So, may mga pag-question kara, nga hamat bilog ita nga building, gintao sa National Library. Despite nga may mga kasugtanan, nga igapabilin, rung sa idagom nga dating police station. Porsyon man lang rung ginapangayo eh. Kasi dapat maubra rung nga substation. Diba? Para sa mga pagproseso it aton nga mga police clearance dapat una kasi matawhay. Oh, hay matsa na taot asa tanan sa National Library. Ba? Diba? Sa atong karang pagpanglagad pagkatapos yang itaton nga mga commercial. Standby. Pusa!

0: Playing strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko. Yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Pili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
8: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit nga akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington, nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remy Lito Oy sa akong niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. mabibili sa mga butika.
3: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosize.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
13: XFM.
14: Narinig namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Paz.
15: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
17: Ha?
16: Oh, ma? Ikaw na?
17: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
16: Clear Skin Herbal Soap?
17: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
16: Hala, tingala ko naghuben ka.
17: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
16: Ma, baklan mo mang kusina ha?
17: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
16: Oh, galit. Diriyo.
17: Ah, dali na.
18: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid.

0: The Secret of Health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magamal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kung ang bowel movement. Magamal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Ang iban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka simana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ka dyan nagabatsyag nga mamuhin. That's why, kalipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nagastay sa aton sa nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ila sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapus lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na.
0: Sanson Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Sanson Gold Capsule Sir Josil kay gin combine diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun, magamit gadi kita sang Sanson Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yasa nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The Secret of Health.
1: So, if constipated, maginom sa Sanson Plus Gold, Sanson Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Sanson Gold Capsule.
1: Oo.
2: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The Secret of Health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanson Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Sanson Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The Secret of Health.
3: Sanson Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Sanson Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sanson Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Sanson Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sini to maintain sang manami firm na to sining skin at the same time nagapanami sa to sining mga joints. So Sanson Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Sanson Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pangidaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sining brain.
0: The Secret secret of health.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
3: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
6: Check.
3: Regular exercise?
6: Check.
3: Vision X Plus?
6: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
11: Ako kali si Lisa. And I'm proud Sister Pain Nisra. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
3: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
12: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
14: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
14: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
16: Bili na!
14: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
0: XFM.
17: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
18: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
19: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil,
2: Santhol Plus Cold.
3: Landa Paga, sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santhol Plus Gold. Nawala yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santhol Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puso niya.
2: Santhol Plus Cold.
4: Iba ka sa lahat.
5: Santhol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
7: Vision X Plus.
6: Ito ay may lutein,
7: beta-carotene,
6: vitamin E, at zeaxanthin.
7: Put the plus on your balanced diet and regular exercise.
6: Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: XFM
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santhol Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santhol Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Santhol Plus Herbal Soap. Gamit na! Santhol Plus Herbal Soap.
14: Sister Pain.
15: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang nasakit ang akong likod.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
12: Yeah!
16: Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ibigay sa mga butika.
18: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santhol Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
19: Santhol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: Santhol Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santhol Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
21: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
23: Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: atunay nga oras 8:41 na sa akin. Ang dayang porsyon hato drakatonit santon vitamin C, ro vitamin C nga maghalin sa santon mga katrupa. Importante ra sa aton karang gawas kapin pa sa mga inunga. Pero mga inunga binaton nga rawa agos masyado sa mga healthy foods, no? So kinangan yang natong butangan it santon vitamin C. Ro anda karang gawas. Rosanton vitamin C, ro alkaline nga vitamin C. Vitamin C halin sa mangustin. Ro mga benepisyo mga katropa, una ginapabaskugid anana ro aton nga resistensya kun may vitamin C. Diba? So importante ra. Ro sayon karon mga ginikanan. Ag kapin pa kun medyo masako kita sa mga physical activities naton. So kinangan pabaskugon naton ra aton nga resistensya. Ginasukgan rong patiga. No, ginabuligan nga mapadasig rong mga ginabatsyag naton nga ron nga magmaya. Rubaga recover itaton karon nga mga bagatian kon may vitamin C aton nga gawas. Ang santon vitamin C mga katrupa. Renew karon nga imnon, no? Kapin pa sa mga senior. Mabakal sa mga butika ang narate Yes to Health Incorporated nga mga okay? Santon vitamin C. So kinangan active kita. Protektado kita with Santon Vitamin. Now, sa aton makaroon nga pagpadayon, haranay, aton na naipabatikin nyo si SB member Rima Ribaldo. Ita Kalita. Kasi ruluma naton nga police station sa ibabaw karon is National Library. Ag gintaugon sa National Library. Sandagon ro nagabuyot. Now, may kasugtanan nga igapabilin kung tarong sa ubos nga ra. Kasi doon nga rong sa idagom, pagagamiton, nga pag may mga transaksyon kita, pag abot sa police clearance, una, ginahikutar mga katrupa. Ay, pero, tao, kung medyo nabuot at tananda it National Library, no? Kumbinyente magkunta sa mga nagabukaton ita police clearance, una sa may public plaza mga katrupa. Anyway, si SB member Rima Ribaldo may pagklaro ka ra, no? Sa Plastada, pamatian natin.
1: SB Raya ka rin, no? Klaro ko naton. Ano ro, nagkinatabo ka rin? Kaya man may ginapahayag nga ro yun, no? Nga, aton nga rin nga luma nga Kalibo Municipal Police Station. Una sa Daumi, try ka rin nga library, hay. Panag-iyahan nyo, try ka rin nga bilog nga build, rayang bilog nga building it na, Raya ka rin nga, nasambitan nga library, National Library nga SB.
2: Okay, thank you good ma'am Claire, no? Wa matakitag opener sa mga may dayad nga programa kapin pagida aton nga banwagin pili it National Library, no, nga maging sentro manda it National Library Museum. So ugaling sa pagsaligbayan namon sa pagbagay nanda it nayang use of prac hay number one kung ta naka naka although ba to base ko natamaan nga ginpresentar man sa saunang bayan ay that time siguro wa nato na to pang di pero dapat ay kin may nayang kung ikaw kung ta nag-ana it property ay wa hindi mo i-waive it bilog no ro imo nga nayang kunero nayang propiedad ay nayang nanano abi hay nakibot kami nga sisipira sa among pagsalig hay ginayang ginapanda gina ano ra gina magpapilin do dahil may ako ang pitatlong kami solusyon nga ginpasa katog aprobado man una hay ipagpabilin nga as municipal substation nayang doyon ngaron nga lugar aprobado man tapos pangayawa napasama na pati ro silda ba nga to dahil malisod dun during Christmas atiatian celebration nga i-transport pa maro mga dakpan nga ra o mga violators ito sa Andagaw pangayawa ay una man mas mayad na accessible ta na ro atong mga PMP clearance kung sa ito mag-agto sa dagaw, pamasahe pa. Dahil una, pwede ka't imo kalibot-libot kung may imo patang nabakay. Kung na-purpose ka ron, sugot, patani rin yung National Museum ka-kontratar o ano, National Library, kung wapata ka-kontratar o kalibo, hay may mga resolution ang pasado ka to. Ang dapat gin-review ra ko atong mga members sa Unyang Bahin. Hay, sorry man ako, may kapaltahan man ako matuot, pero dapat gin-depensa, sangagan ba yung abo man kami, dapat na-depensahan da. So, butang baon ako mamay, una karon sa old police station, daton nga, may una karon nga municipal sub-police station. Kunibutang kita sa may, kunibutang kita sa Puok, kunibutang kita sa Tigayon, mas mo butangan nato ng populasyon dahil sentro atong populasyon nga da, yung duha o mas gulpi.
1: Okay.
2: So, more than iron nga, tapos na nakabisita bi ako sa area, nakita ko planot plano nga ra ita nasunan ko si National Library. Wa ta una ro police station. Kaya so, mag-request Martes nga kung pwede magpatawag it committee hearing. Makaroon may amon nga committee hearing na kung siya na nakasum abiro director it daya nga National Library nga ra. Hay nayang ginambay na nakaamon nga pwede man kami mag-apilar no sa board. So and then sipi na matod ang kaintindi man kita kontrata eh. Hindi mo man doon ma-renovar. Galing nayang mga iwan rin ay nagsugod man mo sa linyada si Atty. Tirol nga kuno ay masi malista niyo man sanda it pag-reconstruct ko paneron ko memorandum of understanding o use of rack dahil nga naka ko niyo nabiro yung nandaging gamit ito pag usit pundo. So and then kulihi ay amon abad ginin sister nga alin matakana ngayon mo matalang hambay nga amon magpasa ay ano man hambay, wala man kami, kuno, bukod naman kami, wala man titulo matodo yung ngayon. Sabi, mga daan, parang kwa, nagwa man din.
1: So, wala na ako si Nor Tag-Iyet, do yun niya, propiedad SB, kung sino kuko, daro building na luma na itong police station.
2: Oo.
1: Kasi ito, may kumbaga may kinamatarong kaw niya mag-ako, or ano nga, saan daro ma-occupy.
2: Ay, klaro man, yan ay romosipyo kung tag-anar. O nagaling ay, siyempre, masagin presume, assume ang katoron nga, maskin wait titulo, ay kapuabo nga ni katoron karong mga resolution yung pasanamon nga dapat lakaroon doon general services na makaroon, wag hapon. So, moron doon nga, natagbuo ako ba nga, basta kami pa rin question, nga buko magaling may kami tag-ana. Ay, magbudlay ka ba magsustiner sa discussion nga daon ko ani nabuhion kami gintaon kami chansang mag story mag kuno mag apilar hay gali hay wa man galit wa man gapon it pulos tumon don nga depende ron sa aton nga ibang kibahan no na kon ako malas ang kalimog balang kita nga ra kon mag insister kita kon ano pero kabay paron nga hukpong kami na mag-apilar. Agmaman, nag-requestan ako kay SB Emerson at Sika nga kung pwede makipagkita kami kay Mayor na i-insister ganyan niya i-waputang ron una. Kahil ako ginhambay nga kung mahalin pa kamit lugar, gausay pa kamit lugta nga bakon. Pangayawa, pausay kumat pundo nga para sa kobrahon. Ay, nayang mamahagot ang makaroon una sa una sa sentro ro ugda nga ron.
1: SB dali ang klaruhon naton sinuro kumbaga pinaagi man sa inyo gali nga kaibahan or a miyembro man isang guni ang bayan sa rason niya kumbaga nakaangkon ta ita ano ra kahigayunan niya ato niya luma nga kalibo police station ay mapasako put agid sa National Library nga ra kumbaga gintaot ana sa National Library or
2: iba. Kibahan man ako, ma'am, karon ni Del Cipe, pag-approval karon ay nayang gin-presenter doon.
1: Oh, ay, kung sila lagi natin resolusyon.
2: Oo, galing. Ay, siguro, na ako ko lang akong lapses, ay, wa namon na-review ron. That time, abe, ay, kada session malata karon ay, gapasat resolusyon, ay, kung kunta ron, ay, kung kung may kopya man akong tagagi ka biit, drop ka to base ha review na mo. Nay, wani na, nagreklamo ni engineering office, wata sanda na ka-stipulate una. Karun, siyempre, kabutang karon nga, while ginaobraro building na una dapat mag-monitor datong engineering, di ba?
1: Ang rugagwa ta makara SB anawta syempre napasar na eh sa sangka resolusyon sa sanggo ni ang bayan so anawta it kumbaga ano sakop ko ta it National Library raya karang idaw nga portion ito nga building kung si Indo ato nya
2: lugar the whole building
1: so may chance gid syempre napasar niya ni may chance nga kung hindi matigayon ro pag apila hindi mapaboran ro ano gid daro aton gid nga luma nga ro nya police station or mga empleyado na mausog gid at andaman niya panibagong lugar.
2: Wa mat empleyado na ma'am dahil second floor karon na tawag na to nga municipal library dinhali niya sanda. So
1: ro sa na SB ro yun niya nagaprocess but ano police clearance eh di ba una sanda sa ubos.
2: Eh ito tan sanda ma'am karon sa may tabok it masing ng makon sanda tag dagana nga ati-atihan galirit munisipyo.
1: Ngani, nahambat ang awaw ta ginagamit una sa ubos.
2: Ay, mauron do pag patagang karon doon ay siyempre din ko lang ginaamba binanda nga gintawan nyo tat lugar sa police station ito sa Andagaw sa Tubac Unit ta pay buko tat doon rason doon gabinota nga ni kitat mga compact police substation nga ron tapos ay doon paro doon nga ron nga doon nga ron nga kinangan nato na number one, abo-abo nga bangko yes sa poblasyon. Di ba? Abo nga negosyo. Ay, aba ko kita kan, isipa bima ko, duha anyo police station niya sa Banwa kung ano matabo.
1: Pero mabuhay yun, SB nga, di karon sa tabok it, aro yung masing, aro bagong location it, aro yung pag-process it, police clearance, di karon sa tabok.
2: Mat sa binuhay niya siguro, dahil siyempre, gaubra abiro mga tao, hindi man pwede sa dato nga mag dinuhong ibase mahugan sa mga building materials. Siguro, wako kasayod pero mga binuhuan yung siguro man.
1: So imot ang makarang gusto man ay ano bukas ikaw sa mga hamba mo sa mga proyekto pero pwede nga dugangan pero hindi kumbaga imin ko baliktad ikaw sa buhina na ro lugar ko.
2: Naklaro ko ma'am nga wa ta ko nagabago nagaupang no basta kun ano mata dati una hay iga pabilin like ro police station or substation hay imagine isipa abi kan i misplaced naton do kali ro mga police kara ro travel time kun niya sanda sa Andagaw nakapokus kara sa may Tubac Unit up hay hambal kato ni former CPNP Tore 2 to 3 minutes lang ro responding time hay pag-abot ng crossing banga nga ra grabe yung traffic. So hindi ka siguro 5 minutes lagi pinaka manabago taron sa travel time eh, pero kung iya ka timo sa Kalibo agi sa sentro maski magyagan ka tikang karon managapit ta tayo mo diagnon.
1: So ay, di karon yung tabago tagali natigayon yung agid gali SB nga nahalin sandara.
2: So 20 target nanda matapos sa 2027 next year. Ay hoping nang nga mo nga nga
1: mabalik to
2: sa inaga siguro inaga sa session ay mapasa ko to solution tanan kami mga SB sponsor nga gapilar.
1: Oo. So may chance ra yon nga kung mapasar da maibalik sa dating lokasyon ro substation nga ra SB ko si ina particular nga process at mga police clearance.
2: Do ako, hindi ako ma'am kambay nga may chance dahil primero, naghambay si Attorney Tirol nga ra nga magpasa ka mo it resolusyon nga mag-apilar sa board nanda. So, imagine na kami pro tagiya, kami para pa-apilar. But anyway, may use of track abig na release. What problema? Kat, naghambay na ako nga, may naghambay abing SB nga, mausoy lang kita't lugar. Hamba na ako, let us not end anay sa mausoy tat lugar dahil kung naghambay man makon si Attorney Tirol nga Maria si Attorney Maria Cecilia Tirol nga mag-apilar kita kay pagsugod na nat uman naghambay tay mo nga basi malistan dro sanda sa bodyo man nga mag-ayos dahil naka-firma at kontrata. Tapos kulihin na to, nag-aambay namin nga iporsigit na namin resolusyon, nag-aambay uman imo nga, wa uman dumunsipyo it, nabulitan nga title. So, naamban ang pinino ko tayagi, matsa may negative effect na yung answer tayagi. Pero but anyway, we will insist to pass the resolution tomorrow.
1: SB, pila ka muna nga miyembro ita, like, nang, pila ka mga konsyelo na nga nakibot nga, may marunduyo nyo tagali nga, pag kumbaga gin turnover ta eh, naro yun karon nga idawom nga building sa National Library. May mga nakibot niya, konsihal.
2: Actually, ako malang karon nakakita. Pero ga-insist ka to, mga ibang kibahan namon nga during ko sa adang mga meeting, nga ginpasalig sanda, nga may una nga space again.
1: Ay, karon sa dating lokasyon, may
2: ginpasalig
1: niya area.
2: Oo, ay ang ba na ako, Martes, nga last session namon, may nabuitan ako nga nga plano, ang pirmado ra. Kasi nung makonkaton nga sugit matuod, rin yung orang nagpasalig kinyo o rayang plano. So more nahimo nga ni nga may meeting kami makaron, may committee hearing, committee meeting para masairan. Hay, aron klaro gid, na uwautat lugar do nga Rupoli Station o substation.
1: So inyong tanaw kararo inyong apilam ano imo ang gabi man ang tanaw man na SB sa mga naunang istorya ro inyong apilang nga ay mapasugtan para or naano kara
2: do ro kwan na siguro.

0: office nga doon niya area ay ano lang itao lang gid sa aton niya ano SB sa may aton niya substation ita Kalibo Municipal Police Station.
1: Ay wa pataron mamay yeah. Sa proseso ga gasalig abisad naman nga ibalik pata sa dating police station.
0: Okay sige. Sige. SB siguro unless may mga dugang kang mensahe kara mga ano imong gustong ipaabot nya mensahe regarding sa raya kara nga padayon ninyo no nga ginaistoryahan sa sanggo ni ang bayan.
1: Kabay pa nga andaman kami nga number one, gina-claim tanaman ro panag-iya ko rin building, bisan wa kami titulo, ay naya nga, klaro man doon nga anot mong sipit kalibo ron. Ay, siguro ay, wow niya na ko nahilag at debate dahil pwede man Santa Sabto na matagsuhod ka mo sa kontrata nga wa galit titulo nga binabuitan. Diba?
0: Oo, matat mga bayaran ka ng SBRO National Library sa yung propiedad.
1: Nag-source out na sa Natpundo ka nun. Nag-source out na sa Natpundo para sa anong nga building.
0: Mag-ayos yan, ah?
1: Oo, ay, natanaw ko nga, karoon, kung pila rin ang magastos dahil waman sa nagkaroon it renovation malaroon na dahil existing mataro building ano eh.
0: Oo.
1: Natawag nga, kung malaroon, gina-reconstruct or gina-panami malang na balik ko sa dating tsura ay kabay pa rin, upro na dating tsura.
0: Inyo malangahin nyo ay kung kunta ay kamuro nauna, ay, hindi yun kamo pagpalisdan pa nga mabalikin nyo kung ano ro may una kinyo. Or sa pagdawat ka rin mo.
1: Kami talaga, kung si Pio na tag-iya.
0: Oo, tag-iya gitagin niya ni no, SB.
1: Oo.
0: Sige SB, thank you so much with SB ha.
1: Welcome ma'am, may dahil nga adlaw kinyo.
0: Sige, si Kalit.
2: Si SB member Rima Ribaldo, no? Punta man imaw eh. Pero itugyan tara sa aton karang LGU 8 Kalibo kung ano magiging desisyon, no? Kasi naging kaparty man naton doon, ro, dati nga rin Kalibo Municipal Police Station. Makaroon, ay gusto tabi nga tao kung gintaog dara sa National Library or Sandar. Ha? Nga rupunto man, iya sa aton sa Manuat Kalibo sa mga nagatransaksyon pag-abot sa police clearance. Pagpan man aton, matawan matligwa nga mga inconveniente, raton ka na nga mga igmang hoda nga makita ro dati man nga police station nga magamit naton sa pag-issue ita mga police. Okay? Alas 9:01 na raton nga oras mga katropa. O iba nga mga mainit nga mga topiko nga wata maistoryahan makaroon nga gahon. Balikan taron sa iba nga mga news and public affairs. Kay Mike De La Torre. Mike, good morning idaha. Nag-monitor makaroon ka na nga gahon. O nasa CBM Pawn Shop. Morning din nasa Uyo Toronto. O ay ginakugabos na ginachimpo mga katropa sa aton makaroon nga pagbangalangad. Aton karang nga pagliliba makaroon karang nga adlaw it Biyernes. Naging kakbar. Kabulig naton. Makaroon nga gahon. Sa aton karang nga technical side katropang Cipril Kit Palmon. Yaman sa aton karang nga XFM News Center katuwang ka katropang Mariani Tulintin. Kakay ita patrol katropang Arier Colas ag katropang Christian Villanueva katuwang ta sa pagratsada itatud nga balitaan katropang clergy. Sangagan ko amon karang general manager katropang Edwin Garing at syempre ko amon karang chief executive officer Dr. Emilito Oy oman si katropang John Alinascan. Salamat sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo. Bullseye!
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: kuya sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal lang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: XFM. XFM.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agad ikara, ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako dikara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit, tambay ko, hay kung may pakupo. Pus lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduga, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw it baho, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako, it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
3: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM. XFM.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit ang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. System Plus Herbal Soap.
9: System Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay ko akong lansa. System Pain para dire-direcho ang trini.
9: System Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa akong niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
15: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
16: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
17: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
18: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, and the 7 years old.
19: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
20: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil. XFM.
2: Mga katropa, X

0: mga katropa sa XFM Calibo, Philippine Standard Time, 14 minutos, makataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon.
1: Serbisyong katropa, maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Mayroon niya gahon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon niya gahon probinsya Itaclan. Paano at kalibog, good morning. Welcome na karoon sa ito niya pagarangkada pagpangalagad. Programang serbisyong katropa. Makaroon kita ng adlaw it biyernes. Petsa 5 sa buwanit Hunyo, dagung 2021. And of course, sa gihapon, makaibahan ninyo katropang Claire T.R. Good morning! Happy Friday, everyone! Thank God, it's Friday! Kamusta rubog taon ninyo knowing na it's Friday today? Kamusta rin nyo karon nga energy, mga katropa? Kaya pa ba today or mas kakayanin today kasi Friday na? So, good morning! Happy Friday, mga katropa! Thank God, it's Friday! Literal nga, thank God, it's Friday! So, good morning, mga katropa. And of course, mga katropa, sa alas 10 sa agahon, ibin ninyo ako sa alas 10 sa agahon. Makipag-angot ka ako, magpadad nyo mamin sa mga pagtamiyaw sa numero 0998-591-5186. So, mga katropa, 0998-591-5186. Wala to nyo pagtamiyaw, wala to nyo pag-abi-abi, wala to nyo pag-welcome. Sa mga katropa nato niya naka-monitor tutok na. Senda ka niya mga transistor radio, FM bonds. Naka-tune in na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning. Mga katropa. Uy ha, also mga katropa, yung maninyo pagkalipatan niya mag-monitor tutok. Samon ka rin niya Facebook live streaming, live na live. Raton ka rin niya pagpangalagad, raton niya pag-ililiba. Samon ka rin niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, may naka-flash niya QR code. Sa inyo karon yung mga screen, all you have to do is just scan it and directamente mag-subscribe sa amon karon nga YouTube channel. So man mga katropa ha, scan the QR code nga makitaan sa inyo karon yung mga screen. And of course, mag-subscribe sa amon nga YouTube channel. Mga katropa, yung maninyo pagkalipatan niya mag-like and follow sa amon karon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Bago niya everyday, not only sa inyo karon yung mga radyo kita mag-ilibati, but also magkililita, mag-ililiba kita online sa amon karon niya Facebook live streaming. Una karon sa amon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Good morning! Happy Friday, katropa! Sa ito niya mga katropa, di karon niya mga mamang chupe. Sa ito niya mga drivers, street lovers, sa ito niya mga POV, PUJ, and tricycle drivers. Good morning! Nagataris-taris na, nagaburubiyahe. Karon sa ito niya Banwat Kalipo, probinsya Itaclan. Karon sa ito niya mga katropa, ha? Sa Eastern Western Terminal. Good morning, mga katropa. Stay hydrated, everyone! Magag-umon, rukangitan, pero madangga, no? Nagasingkaro, silak, it, adlaw. Nga ni mga katropa, dapat may bastante git kita nga supply itubi sa aton karon nga ikaayong gawas. And of course, gamit ka mo mga proteksyon. Agad niya, hindi man direkta nga magtama, ro, silak, it, adlaw sa inyo karon niya mga panit. And sa inyo karon niya mga mata. So, gamit ka mo proteksyon. Mga katropa, grabe tabi, makaroon ro, init, it, adlaw. Mahambat anato niya bukong tat normal mahapdi nga sakit gid asa panit mga katropa. Well, good morning man anay ha sa mga katropa nato na nakaroon sa may Kalibo Public Market, sa mga suki nato yung mga tigpagamati sa mga Kalibo Shopping Center. And of course, kutubit magabuti tato niya pagpangalagad, pag ililiba sa may isla at Boracay, mainland Malay, sa 1st and 2nd District, at niya probinsya Taclan, mga kagapit ka probinsyahanan, Kabilugan, Western, Visayas. Good morning, mayong aga, mayroon niya gahon mga katropa. Sa mga katropa man nato, nga overseas Filipino workers, o kan OFW, sa mga mga parte kalibutan, ano man yung oras sa inyo karon yung mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, mga katropa. Uy, download na kamo ha, XFM Radio Mobile Application. Libre malang manood mga katropa. Kutubid, may internet kamo, may data kamo di karon. You can download for free XFM Radio Mobile Application. Kay man, Feels Like Home kung everyday mga katropa. Naka-monitor tutok sa XFM Kalibo. Kama naman, Kabilugan XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting morning! Exciting Friday! Katapang TJ na itanlog sulidaan from San Francisco, California. Good morning, good anaha, good day sa mga katropa natin out there sa may San Francisco, California. Uy, sa mga katropa natin na nga mga bagong bugtaw po ang di karoon. Abi, bangon na mga katropa. Yun, nung oras yun, ha? Ginasilakan nyo, uyahon itinyo ka niya mga buli, ha?
1: Exciting!
0: Nagapo pamukot ay pagbangon niyo kamo angan-angan mainit siyo na madanggawon gidra angan-angan ay gatugo-tugo ro inyo karon nya hugas angan-angan kung indi pa kamo magburo bangon sa mga katropa natin nagapuro pamahaw sa makaroon niya pangorason. Good morning everyone, happy Friday. Anong ganap mo today?
1: Exciting.
0: Anong iyong mga kaganapan mga katropa? Today is Friday. Rupang utana, katropang Claire, may budget. Friday man yan, katropang Claire, wa man yan, so din aga, weekend man yan, in aga. Rupang utana, kaya pa ba today? Kaya pa ba today ng budget, katropang Claire? Mingko nagaturutangis, taana ro ako niya busa, katropang Claire. Mingko ro ako niya busa, eh. Mingko kapareho it yugta nga uga. Magang-maga, madya imaw. Ay.
1: Exciting!
0: Maga-maga, kid, katropa. Trabang roll near Friday na ano? Tara?
1: Exciting!
0: Exciting Friday ha sa mga katropa natin sa Metro Kalibo Water District. Trabang roll near, galaw. Galawin mo na ang baso. Pag ginalaw mo yan, ewan ko na lang talaga.
1: Exciting!
0: Ewan ko na lang talaga kung ano na naman ang mangyayari pag ginalaw mo ang baso. Isang tara mo lang. Ingko delikado, matarayin kita karon kada pang Roni. So happy Friday gid ana. See you later sa aton nya mamang. Ra aton nya pinakamabuot sexy loves. Sexy, macho ag pinakagwapo nga manager. Sa bilog sa mga pinakamabuot gwapo nga manager at McDonald's. Si katropa Danilo Vidal. Good morning gid ana kinyo di karon. Si on ko gid kamo. Hindi ka mo hindi na mag-support. Kung hindi ka mo hindi na kakon mag-aapin, agapin na nabira. Pusiyon ko gidro inyo karon niya mga singit.
1: Exciting!
0: Karawang RV Chris Aceres, good morning! Happy Friday, katrapang RV, nakatutok. Karapang Jory Jorfo, good morning my dear cute baby girl, sana all!
1: Exciting!
0: Sana all ha baby man, ni katropang Jory. Kasi lately katropang Jory, parang pagod na lang tayo palagi, hindi na tayo binibaby.
1: Exciting!
0: Sana all, andyan si katropang Jory, binibaby tayo everyday. Thank you, Gitana, ha, katropang Jory. Ang nakakita ka, tikim mong baby girl. Ay, anong tawag ng kimo? Daddy, Jory?
1: Exciting!
0: Dahil ako ang iyong baby, ikaw ang aking magiging daddy, katropang Jory. So, good morning, Gitana, kinyo karon ha. Hindi ka lang maganda pa ang boses mo, kaya ngayon, lakas ng kabog-kabog ng heartbeat ko. Sana all kabog-kabog. Dati ka bang kabog?
1: Exciting!
0: Dati ka bang paniki? Karawang Jory. Friday night na pala mamaya. By the way, my dear, again, good morning. Thank you, Gidana. Karawang Jory. Ano yung mong kaganapan? Hindi na. Ano yung mong karang ganap? Ay Friday, mga karun. Naman, karawang Jory, kung Friday, kinangan nila may ganap.
1: Exciting!
0: Depende, takin nyo ron. Ay, ginakutan ako malangani. Samo, Gidana, mainit. Itanan rin nyo karun yung mga bago. So good morning, good anak inyo ron. Happy Friday lang. Trabang, uy ha, sa mga katropa natin sa Barangay Kabayugan, Malinaw, Akla. Ayun na, sa bilog karoon niya, Ibardo Laza, Beltran, Isuga Family. Good morning. Lola Mami, Lola Linda, Lola Mary, kaya ang kolore, kag sana karoon niya, bilog ng pamilya. Good morning, everyone. And of course, kung nakaroon sa Dangkalan, Malinaw, sa ato niya mga katropa, Habal-Habal Boys. Kaya ang kolboyet nga, una makaroon nag-trabaho sa Banwat Kalibo. Pa, una karoon sa, ginao-istoryahan, makaroon niya, building raho sa may National Library nga dating nga Kalibo Municipal Police Station. Ginauisoyahan makaroon doon mga katropag. Una makaroon si Uncle Boyet naga taris-taris.
1: Exciting!
0: Good morning man na sa mga katropa nato sa Biga, Malinaw, Bilog nga Beltran, Ikayan Family. Good morning. Masako-sako sa nakarang mga alaga. Nag-sabod-sabod, nagapupaligos. Good morning. And of course, kay Mama Medzo nakaroon sa New Busuang Mercedes Village. Good morning, gidaana sa mga katropa nato sa Tambuan. Kay Ligaya Yabot, ag family nga nagabakasyon from Canada. Uy, good morning! Good morning sa mga katropa nato sa Tambuan, Malinaw, Bumagwas, Galisa, Villanueva Songs.
1: Exciting!
0: May mga abo kitang mga solid katrope out there, mga fresh from Canada. Bo, gidaana kay Ante, Ligaya Yabot, ah. Good morning, gidaana Kinyo de Caron. Karamang dang Villanueva from Banger, beautiful, good morning. Bao si Ate Girl. Good morning, Ate Girl. Karabang Maria Fe Mercurio. I miss you po watching live in Calamba, Laguna. Happy Friday po. God bless and good health always. Ingat always, ha, Ate Girl. I miss you more. I miss your sweet smile. Wow, your sweet caress.
1: Exciting!
0: Grabe, your sweet caress. Sana all gina-caress. So good morning, gidaana ha, from Calamba, Laguna with love. Kay Ate Girl, good morning, keep safe always. Kay Uncle Rolando Flores, good morning, gidaana kinyo una ha. Sa terminal sa may New Busuang, mga nagabiyahing New Busuang, mga pogi, mabuot niya mga drivers, tricycle drivers at barangay New Busuang. Good morning, ang sabilog nga Flores, Pulmones, Lau, Ligayo family, Alfaro family sa barangay New Busuang, Mercedes Village. Good morning, good morning, good morning, good morning mga katropa. Karamang Rosa, babaeng palaban.
1: Exciting!
0: Shout out kay Nene Zumil Zonio, Renalyn Nerviola, Miles Rocoy, Nonoy Mukri, guwapo po. Good morning, gitaan sa ating mga katropang mga aklanon content creators po. Mga pangpag-good vibes, aro anda karang mga atake ng mga video. So good morning, gitaan ha. Rosa, ang babaeng palaban. Kay Auntie Grace Ningona Rambunay, good morning, Auntie Grace. Sa mga katropa nato na sa Sikimpo Street at sa may Rizal Street sa Poblasyon Kalibo, good morning. Happy, happy monitoring mga katropa. Uy, mga katropa, i-power share. Datang karoon niya live, agod niya. Maabo kitang gailiba, makaroon niya agahon, di ba ga? The more, the merrier mga katropa. Mas masadyaro aton karoon niya programa. And pwede gid ka mo makakomment mga katropa ano man gusto niyong ipaabot sa kabuusan nit aton niya pagpangalagad sa aton niya comment section. Bukas para sa tanan mga katropa ha, para sa inyong greetings and ano man yung mga queries because today is Friday, today is SSS day.
1: Exciting!
0: Kasi may mga inukutana ka mo regarding sa inyo karoon niya SSS. May regarding sa inyo karoon niya account sa social security system. Hay, atong gidroon niya pagkatawa ni Daga nagligwa ang mga katropa nga mauistoryahan. By the way, hasakit at alas G sa agahon. So, for the go na mga katropa, atake na sinayi katropang Johnny Pangani.
1: Exciting!
0: Katropang Rosa, babaeng palaban. Happy birthday lang auntie ko kay Luz Viminda Regalado and hinagawon birthday sang auntie June 6. Happy happy birthday Luz Viminda Regalado sa mga katoy. Advance happy birthday katropang Luz Viminda Regalado sa mga naga-birthday today. Happy happy birthday everyone. More birthdays to come, more candles to blow. So good morning, gidaana kinyo tanan ha, mga katropa. Dali ang gidaanay ha, mga katropa. Saan ka panawagan, anay roaton karun niya? Pag-a-blastaron, roaton niya pag-a-basahon. Panawagan, pahisayod sa tanan niya mga kaigbataan, amigo, amiga, kakilaga. Ni Eligar Diza, o ko Nene Eli. Arsenio Apolinario nga imo hay nagtaliwan nyo ay na sa pihak nga kinabuhi ag do ana karang gawas ay nakahamyang sa anda nga bagay una karon sa may sana nga bagay bagay ana nga unga nga lalaki nga si Don Di Apolinario una karon sa Mercedes Village, New Busuang, Kalibo, Aklan. Ag imaurahay pag nakatagana nga igagubong sa Medalla Melag Rosa Cemetery sa June 6. Hinaga adlaw it Sabado mga katropa sa Oman. Ginapanawagan gina paisayad sa tanan yung mga kaigbataan amigo amiga kakilala ni Eli Gardiza o ko ni Nene Eli Arsenio Apolinario nga imawhay nagtiliwan yon sa pihak nga kinabuhi agdo anak ra nga patay nga gawas ay nakahamyang sa bagay ta nakaron nga unga nga si Don Di Apolinario una karon sa 1130 his because 3 Street Mercedes Village, New Busuang, Calibacla, nag-iborahay nakatagana nga igagubong sa medalya Melagrosa Cemetery sa June 6 in Aga, Adlaw, it Sabado. Ano na gawin ang aga? Ano na karang bilog nga pamilya? 30 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, standby tuto ka mo sa aton karon niya pag-ililibas, aton karon niya pagpangalagad, makaroon niya agahon. Makaroon niya adlaw it Biyernes. Standby tuto kay dugang ang mga tupik ko, may kaangtanan sa SSS, raton karon niya pag-aplastaron with Sir Amiel Hinova. So, hamba ko nga ni, kung kamo ay may mga gustong ipaabot, may mga inugkutana, may mga queries ka mo regarding sa inyong SSS or mga soon-to-be members ka mo at SSS ay for the go. Bukas ro atong niya linyada para sa inyo karon niya mga queries. Oh, gidaana. Good morning, gidaana ha. Sa ato niya partner, kay Pops John. Good morning, gida anak Kimo. Shout out na karon sa printing shop. Nagapinamati gid ako no. Good morning, gida Pops John. Ano nga printing shop? Good ma shout out nato. Si partner gid ara iya. So good morning, gida anak Kimo ha. Pops John na bugid ana naga print sa makaron niya pang oras. Kay katropang Ross ang babaeng palaban sana sa birthday ko sa June 25 sana. Buntis na ako. Ay, nakatropang Rosa. Ruin kita. Malisod ka nun. Paalin man yani. Doon yung pangutana lagi, katropang Rosa. Buntis ng pagmamahal doon. Punong-puno ng pagmamahal. Pwede pa, no? Katropang Rosa. 31 minutos. Mga taliwan sa oras. Let's move sa agahan. Mga katropa, sa tatlo niya pagpanumbalik. Dugang mga tupiko rato niya pagkatutukan. Dugang mga pagtamyaw. Aton karon nga pagbasahon. Magpanumbalik it after yamang pila ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Dulce kaya biyab ko. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Canton Plus Gold. Tekos-tekos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yun sa pako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Canton Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Canton Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Canton Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Madasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: oras makatrapos sa XFM Calibo, Philippine Standard Time. 36 minutos. Makataliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Noy sa ito niya pagpanumbalik programang servisyo ang katropa. Sa gihapon, makaiba ninyo katropang Claire T.I.
1: Exciting!
0: Sa ito niya pagpanumbalik mga katropa. Uy, good morning. Good morning, Anaya, sa mga late tuners natin out there. Mga katropa, sa umahan, mag-usin nyo karoon yung mga radyo, live na live. Rato niya karoon yung pagpangalagad. Rato niya pag-ililiba sa amon niya official Facebook page, XFM Calibo 96.5. So mga katropa, live, raton ka niya pagpangalagad sa amon niya official Facebook page, XFM Calibo 96.5. 37 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Mga katropa, sa Piyaklinyada na si Sir Amiel Hinova, it SSS Western Visayas. Sir Amiel, good morning. Welcome sa ating programang serbisyo ang katropa, sir.
2: Pa-Pierre, good morning, and good morning sa lahat ng tagapakinig natin dyan sa Planan Calibo.
0: Alright, happy happy Friday, Sir Amiel. Kamusta? Kamusta ang Friday mo so far?
2: Yes, positive noon mong Friday natin. And as usual, okay na okay yung Friday natin. Kasi kasi weekend na bukas.
0: Yes, kailangan natin yung i-celebrate, sir. Deserve na ang weekend tomorrow. Syempre, weekend na tomorrow, another good thing, good news, Sir Amiel, no? Another magandang balita ang pag-uusapan natin ngayon regarding, sir, sa SSS. Mga, ano, sir, mga activities, no, ng SSS?
2: Opo, yes, Ma'am Claire. Actually, kaka-roll out lang natin ng e-wheels natin last week. So yung e-wheels is, dadala natin yung mga services natin. Like, may team tayo na pupunta sa certain area. Na instead of yung mga members natin or pensioners pupunta pa sa office, tayo na yung pupunta for them to avail of the services, yung mga verifications, checking of the records, yung mga inquiry, and kung paano mag-submit ng mga benefits, ma'am. So last week, we were in Sara, Iloilo, for the e-wheel na activity. And may mga upcoming tayo, ma'am, player na activity na tawag natin is Palengke Caravan, which is almost the same din naman sa e-wheel na activity.
0: Mm-mm. Sir, may mga schedule na kayo ng ganyang activity program dito sa province of Aklan?
2: So far, ang Aklan kakatapos na one, which is yun yung na-mention natin last week. Alam ko, upcoming is na bus week lang, mama. Check natin yung schedule. Alam ko, upcoming is na bus area. We have an activity dyan sa Nabas, which is part din ng Palengke Caravan natin.
0: Mm-mm. Sir,
2: June 18, yung Nabas. Nasa
0: na
2: public market ng Nabas po tayo, ma'am.
0: Oo. Sir, syempre, no, may mga ganito rin kayong programa. Kayo mismo ang pumupunta sa mga lugar. Possible ba yun, sir, na or may mga existing programs ba kayo na nakikipag-tap sa inyong NGO or ang mga activity, no, ng mga organization, mga caravan, sir, no, na pumupunta sa mga malalayong lugar, remote areas, or yun ya, mga lahat ng mga serbisyo, ahensya ng gobyerno, pumupunta doon na para magpaabot, sir, ng iba't ibang klase ng serbisyo. May existing program ba kayong ganun, sir? Or pwede, kung wala pa, pwede bang makipag-tap sa inyo?
2: Actually, yes, ma'am. Ginagawa na natin yan ngayon. Hmm. There are instances na by request naman ng LGU na, for example, they would like us to go sa area nila for us to give the services dun sa mga constituents or sa mga nandun sa area. May mga request pa yung tinatanggap naman, ma'am, and na-accommodate naman natin. And there are scenario naman na yung SSS mismo yung nag-coordinate doon sa LDU or sa barangay for us to be allowed na mag-conduct ng mobile services namin sa area nila. So parang partnership din yan, ma'am, no, with the LDU or the hindi lang actually LGU, ma'am, or barangay, may mga associations din, mga informal sector na associations na or cooperative na na-accommodate natin or pinupunta natin.
0: Alright, so far, sir, kamusta yung mga ganitong activities ninyo? Like, marami namang nag-grab ng opportunity na kayo mismo yung pupunta doon, or kamusta po yung outcome or result?
2: Yes, positive naman yung outcome, ma'am. Just like dun sa Sara, we have 100 plus Actually, 200 yung na-cater natin doon na mga transactions. Ano pa lang yun, mama? Barangay officials pa lang yun. So, that's why we are scheduling another date for para bumalik doon. Kasi per request din naman nila na yung mga tao doon na maka-avail ng services aside from the officials. So, we are glad naman na very warm yung pag-accommodate sa amin ng LGU through the mayor. And yung schedule, I think, is end of June or early July yung balik namin doon dahil marami pa yung interested mag-avail ng services.
0: Oo, oo. So, so far, sir, dito sa Aklan, yun pa lang, June, ano, June 18 or June 19
2: sa Labas.
0: Mga ano, sir, particular, ano po yung mga mostly na ini-inquire ng ating mga katropa no, na pumupunta sa ganitong caravan ninyo or mga programa, sir? Ano yung mostly na trinatransact po nila?
2: Majority, ma'am, is those that are securing SS number, yung mga wala pang SS number. Yun yung mga usually na pumupunta. And majority is those na matagal nang nag-stop sa contribution, membership nila, and they want to continue their payments and their membership. So yun yung mga most majority na inquiry. Or yung iba is mag-avail ng loan or any benefit, yun yung mga common, ma'am, na services na inavail. Pero majority is membership and on how to continue paying or how to activate, ang yung term nila is activate their SSS membership ulit kasi matagal nang nag-stop.
0: Mm-mm. Sir, singit ko lang yung branch ninyo sa Boracay. Kamusta, sir? Parang lumipat kayo, sir, no?
2: Yes, nasa City Mall na tayo, ma'am. Lumipat na tayo. Nandun na yun yung office natin. So 8 to 5 yung office hours natin doon. So pwede na yung mga nandun sa Boracay, pwede na sila mag-transact sa area na yun. And mas convenient na doon, ma'am, kasi bago yung office, malapad. And especially, nasa loob tayo ng mall. So in case you would want to buy something, at least isang ano na area na.
0: Mm-mm. Bakit, sir? Like, ano po yung nag-push talaga na mag-relocate ang branch natin sa Boracay? May mga ano ba? May mga queries ba kayong natatanggap? Like, yun, suggestion na kung pwedeng lumipat sa mas malapad na area? Ganun po ba?
2: Well, yun naman talaga, ma'am, yung ano natin. No? Yung goal is kung meron tayong area na pwedeng malipasan na makakatipid din tayo sa cost, no? Walang rent, at same time malapad and convenient, malinis yung area. At the same time, syempre number one din na consideration ng strategic yung location dapat, no? So yun yung mga usual considerations natin, ma'am, na stating man. So partly yung mga factors na yun yung ano natin kinoconsider, ma'am.
0: Alright, oo. Sir, kamusta naman doon na yung operation natin sa Boracay? Marami po bang everyday nagtatransact? Kasi sa isla pa yun eh. May mga ano talaga, sir, may mga tumatawid.
2: Oo. Yes, madami naman. Unlike the mga previous years na noong unang punta natin doon, na pailan-ilan pa lang yung nagtatransact kasi hindi pa siguro sila familiar masyado na may office sa Boracay. But now, marami na po. Actually, yung last napunta natin, and yung mga previous na may picture din na sinend sa atin nung nag-open yung bago nating office doon sa City Mall, napupuno na rin yung office natin for the transaction. So we are glad. Actually, we are glad, ma'am, na makita yung ganun. At least alam natin na yung mga members natin doon sa Boracay are availing of the services na ino-offer natin.
0: Alright, oo. Sir, balik ako dito sa inyong ano mobile services sa may Iloilo. Kamusta yun, sir? Naging successful itong event?
2: Yes, successful naman, ma'am. Hindi mo mababa sa 100 actually yung pupunta sa events natin, yung sa mga mobile caravan. And may mga schedule actually tayo ng mga additional dito sa Iloilo, ma'am. Although, baka subject for changes pa ito. but we have schedules hanggang ano na actually ma'am, tentative schedules hanggang December for different areas. Pwede kong itingit na lang yung schedule ma'am. Pero tentative pa sa mama. Tentative pa yung mga ibang schedules natin. So maybe ma-change pa. Pero just an advance information, June 15 po, meron tayo dito sa Iloilo, which is a Pasi public market. June 15. Yung 16 natin is Antique, Patnongon Multipurpose Gym. Expected na attendees dun is 200 or more. Sa 17 po is Iloilo Central Market dito sa Iloilo. September 4 is Iloilo ulit, which is Terminal Market naman. Kasi part ito ng palengke caravan natin, ma'am. September 14 is Oton Public Market. Yung June 25, ma'am, meron tayo sa Altabas Public Market, June 24. And June 4, which is tapos na pala to, nasa Estancia yung ROAS natin. Pero yung dyan sa Calibo or Aklan, is yung next would be tentative is June 25, sa Altabas naman. And meron sure is June 18 yung sa Navas.
0: Parang ano sir, no? Parang fully sched. Siyempre, buong Western Visayas yung is-schedule ninyo. Sa kabila nito sir, may mga race pa rin kayong isasagawa?
2: Yes, may mga race pa rin naman ma'am, no, na kinakandak. But now, in difference naman, wala pang media na partners. But alam ko this June, parang back-to-back yung magiging activity natin sa race naman. Kasi ibang section naman yung nag-handle ng race ma'am. House management section naman. So, hinahati lang yung mga personnel natin for the activity. And kung hindi kaya, separate schedule. But nonetheless, ma'am, this is, all these programs are, yung goal nito is to spread awareness sa members, pensioners natin, and sa mga employers natin na gone were the days na yung SSS is nasa office lang. We are going out na ngayon. Yung services natin is not confined na lang sa office. Dinadala na natin sa mga areas na may kailangan. And hindi lang gano'n, yung Ma'am Claire, just to add, no, hindi lang yung mga palengke caravan or e-wheels. We are actively pushing for mga barangay offsite e-centers. Yung mga barangay offsite e-center, pwede kami mag-train ng mga barangay officials or any staff sa barangay for the basic na mga services ni SSL. So pwede kami mag-partner sa kanila para at least hindi na kailangan yung mga members natin na mag-travel ng malayo just to inquire of the basic services. And aside doon, may mga tinitingnan natin na possible na mag-open ng mga service offices na bago sa mga areas pa na medyo hirap makapunta sa branch natin. So yung either service offices, barangay offsite, or establishing a new branch. So hopefully ma-materialize yun or it ma-approve mo nung ano natin, nung
0: main office. Mm-mm. Sir, unless may mga ano ka, no, nalatag mo na rin naman yung mga schedules, yung mga iba't ibang programa na tinututukan niya yon ng SSS, unless may mga gusto kang idagdag, sir, na reminders or encouragement pag invite sa mga nakikinig regarding po sa mga programa ng SSS.
2: Opo, Ma'am Claire, good news, no? We have announced early this week or early this month na yung pension increase na so possibly September ilalabas, which is na-advance na natin. Instead of September this year, yung mga retiree pensioners natin and disability pensioners will be having a 10% increase. Take effect na ng June, first week of June. And yung mga survivor pensioners, 5% yung increase. Yung next tranche would be next year, September. So, yun yung good news natin ngayon kasi in advance na. Because of, nakikita din ng office natin yung di ba, yung increase of fuel, yung mga at least makatulong din, no, for the pensioners natin yung increase na magamit nila yung additional pension increase sa mga daily needs nila.
0: Alright. Sir Amiel, again, thank you so much po sa mga itong naging pag-uusap natin sa tayong topic today. So, sir, thank you so much sa time, ano, na ulit spin-air, ibinigay niyo po sa amin dito sa XFM Calibo.
2: Yes, ma'am, actually, it is always our pleasure and we are very thankful, no, for XFM Calibo for giving us opportunity always every week na makapagbigay ng information. So, thank you po, Ma'am Claire, and good morning sa lahat and advance happy weekend.
0: Alright. Sister Amiel Hinova, SSS Visayas Information Officer. So, dapat anin yung mga katropa, mga nagkagayin niya, tanyag nga programa. Ginatutukan makaroon niya programa, servisyo, it SSS. Sa mga miyembro at sa mga soon-to-be members it Social Security System. 52 minuto sa kataliwan sa oras it alas 9 sa agahon. Agrayan na karang porsyon ito man anay katan it Santon Gold Herbal Tea. Nalis na ba kamo mga katropa nga maghigko? Nalis na ba kamo nga matunaw? Ro inyo karon mga ginkinaon kaping kung halin kamo sa aming ko lafang gid aron nga kaganay na apang mabuhay matunaw. Ro inyo karon nga mga ginkaon abi maginumot akamo. Suportahan dapat ninyo ro inyo karon nga mga panunaw. It Santon Gold Herbal Tea made of malunggay, moringa, turmeric and cinnamon bark. Mga katropa, do Santon Gold Herbal Tea ginasuportahan ro aton karang healthy digestion. Ayo dapat naton pagpadagan-daganan mga katropa ro aton nya digestion. O kon ro aton nya panunaw agro aton nya regular vowel mga katropa nga o kon ro paghigko naton. So dapat ay tutukan gid naton ro nay mabudlay nga nagatilinipon nya nagatilinipon ng mga toxins ng mga ginkinaon naton gid pinasuda ton sa aton nya tiyanag o wa gid nagagawa. So mabudlay ro na igto sa sugod, no. So dapat ay makaangkon kita at healthy digestion dapat nya ni hamba di ba nanda may entry may exit gid dapat rayo na hindi pwede nga magstuck kat igto sa sulit nimo nga tinairoin mo kanya maging kinaon, maging ininom. Ginabuligan kita, it's Santon Gold Herbal Tea nga pagwaon o toxin sa gawas. Ginabuligan ro ato niya gawas sa natural weight management. Mga katawa para Santon Gold Herbal Tea ay mabaga sa pinakamagapit nga butika sa inyong lugar. Mahimo man niya ma-add to cart sa Shopee Aga. TikTok shop. Mga katawa para Santon Gold Herbal Tea ay produkto Tiesto Health Incorporated available sa umayon iya karon sa atin niya mga butika nationwide. Mga katropa sa umayon for healthy digestion. Mag-inom it Santon Gold Herbal Tea. Ang mga katropa, kung nagapaganak ito, inyo karon niya mga ugor, inyo karon niya kagawas-gawasan, may ginaburo batsyag, may mga sinat, ubusi po, na anuman ron, abi inumiyagin ninyo ron, it says the pain. Mga katropa, no, says the pain. Hiking descend nyo para buligan ka mga madasig nga magmayad sa masakit, kaparit yang nat, ubo pagbaras ilong bawod sa sipon, ag pagpaganakit, it gawas. Process the pain ay may paracetamol nga nagabulig sa pagduot mga stress-related at pagpanganakit itugo. Mga katropa, ginapabilin man karang manami iro pa matyag at makapokus sa mga aktibidad at maging produktibo. Mga katropa, process the pain ay sarang mabakal sa pinakamagapit nga butika sa inyo nga lugar. So, kapin makaroon, ugan silak, kag kasakit-sakit mga katropa, rusilak itadlaw, dali man magbuyog, magsakit, ro imo nga ugo. Ngani, imnan niya girayon doon, it says the pain kung may ginaburubat siya nga sakit it ugo kon ubo sipon sakit it yawas. Dapat ay what's up gaga sa pagiging productive naton every day. Mga katropa sa uman says the pain your all in one relief. 55 minutos makataliwan sa oras it alas 9 sa agahon at syempre today is Friday. Sino kaya ang mapalad ang maswerteng mananalo ng 3,000 pesos? Mga katropa, makaroon ay sini magbuhay. Iga-anunsyo, masaira na natin kung sino nagdaog yung 3,000 pesos because today is our weekly draw. Itaton niya Santon and XFM libo-libong pa-premyo. So sa mga wala nakahingabot, hingabot na kamo pang next week. Mga katropa, maghugon it inyo karoon yung mga raffle entry. Sa mga nalipat ha, nagagamit it produkto Tiesto Health Incorporated. At sa mga gustong magpasakop, ay magtipo nyo amang kamo itsang ka blister o konsang ka banig itsentom plus gold herbal capsule ay pwede ninyo magamit as your raffle entry kama naman sang ka blister o konsang ka banig man it premium D3 soft gel capsule sang ka blister o konsang ka banig man it serbo dietary herbal supplement for men naglimang sa shea itsentom plus gold Kafa Mix. Mga katropa, raya rin mga yes to all participating products nga magdaog kinyo chance nga magdaog i 3,000 pesos para sa ato nyo weekly draw and more than 100,000 pesos in prizes para sa ato ni Grandro. Mga katropa, isugod sa sangka sobra rin nyo ka rin yung mga raffle entry. Isugod rin mong pangalan, address, proof of purchase nga gingamit, contact number, ang permahan. Ihugog rin nyo ka rin yung mga entry sa ato niya mga drop boxes. Yakaroon sa ato niya istasyon sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon sa Banwat, Calibo. May ato na niya drop boxes sa may Farmacia Gomez sa may Calibo Shopping Center. Agkaina rin niya 9 a.m. ging pick up mga katropa. So, dapat makahugog ka mo before pick up time. May aton man yung mga drop box na sa Ruelan Junior Barbershop sa Poblacion Banga, Aklan. And every Thursday na at 12 noon, ro pick up time karon mga katropa. Mga katropa, ano pa rin yung ginahugat? Magpasakop, mag-intra na sa ato niya legit niya pa-promo. Si Anton and XFM, libo-libong pa-premyo. Healthy ka gon, nagdaog ka pa. 58 kon 57 minutos mga taliwan sa oras itala sa mabis agahon kay Tayo Leopoldo Martinez Jr. Ha, good morning gidaan ay sabilog nga Randoy Martinez family una karon sa barangay Aliputos naman siya aklang kikarapang Erica Season. Good morning karapang Claire patamiyaw siya ang asawa nga gabantay ka Binon ag Binon sorry na binunag nga palay aga sigabong roan ang karon nga radyo. Thank you gidaan ang karapang Erica Season aga sa imo karon nga asawa no una karon

0: monitoring everyone. Sa mga late tuners natin out there, good morning! Good morning, mga katropa. Happy, happy Friday, everyone. Ano man yung mga kaganapan, mga plano later, makaroon yung Friday na aga, Sabado, at sibilong nga weekends. Keep safe, everyone, and enjoy, gitana, mga katropa. Si man ka mo, padparon. Grabe, gitana. Aga, kung ano man yung mga plano, hay, ano yung, ah, maging safe yung kitatanan, mga katropa. 59 minutos, mga kataliwan, sa oras, alas 9 sa agahon. Thank you so much, mga katropa, sa pag-ibak ako, makaroon niya agahon, makaroon niya adlot biyernes. Magayliba, magakilita man kita kara adlot lunes, same time, same station, alas 9, hasta at alas 10 sa agahon. Bantayan man ninyo, masunod ka na nga programa, Boxing Gloves. Hagad ka tanroon, it XFM Network Philippines. Naging ka-partner, kabulig natin technical side, katropang Zipril Kit Palmon. Sa ngagan, ito nga station manager, katropang John Allen Escanio. Sa ito nga general manager, Sir Edwin Garing. So overall, sa provision, ito nga ever generous. Maalwan mabuot nga chief executive officer, Dr. Rimili Tuoy. Ako man si katropang Claire Tian, ginag-aiwan kinyo tanan, it may dead nga gahon. Keep safe everyone, iyamang ron sa programang Serbisyong Katropa, it XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108-357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Sanzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sanzone Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: akon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon. X FM.
3: Exciting.

0: Ano na, Tol?
1: May napinsalan ko ang kalingawan.
0: Ano na?
1: Paugo na itong si Tasyong.
0: Sino nga, Tansyong?
1: Tagadrima na siya, pero may tirereng. Malingaw kagin magtulok sa itsura niya. Kung madlukan siya, nag-isano na sila balay mo. Kag wala siya sa mga kaingod.
0: Oh ba, Ate Ayos, anong buhato na ito niya pamahog sa iya?
1: Amo niyo, magpamati ka.

0: kaltsura ko, tol. Ginbutangan ko sang uling nga akong mata. Gani nagitom. Dasong ginbutangan ko sang tayubo nga ako na wong. Kaginbutangan ko sang kitso pa nga akong bibig.
1: Ayos, tol.
0: Tol, butangin man lang na wong mo.
1: Ate, sige.

0: kayo ang paguyat sa kandila, tol.
1: Okay, tula, okay. Oh, sige na, sige na, sige na. Panuktok na.
0: Oo. Oh.
2: Ano na?

0: Kag ang king-king ang inuyata niya nahulog sa salog. Kag naula ang gas. Hindi, nagadaba-daba ng salog, tol.
1: Tol. Nagaturong ang iyang mga mata sa kadlok. Abiro si Sayong kukumbuhi pala siya. Abnormal to, abnormal gito. Dahula na rin kapitik ang pulos sa iya, tol. Tsugi na ni.
0: Ano? Puan ni mal. Dali ka, mabatsin na ta.
1: Dali ka, tol, tulakan.

0: tol. Basigon may nakakita sa ginhimo naton kay Tansyong.
1: Wala na siguro tol ah. Pero kung may nakakita gidman, sigurado nga wala kita makilala kay ti ginritoke naton ang aton na wong mo.

0: Nay?
1: Oo, patay na si Tansyong.
0: Hala, nga layaw. Anong kinamatya niya?
1: Nasunog ang iya balay. Kag nadala siya?
0: Ha?
1: Oo. Kag sunod sa pagpangusisa sa natabo, aksidente ko, no?
0: Ayos. Sugiran ko ni si Ploy.

0: Wala lang nahibalan, kadlawan mo naman sa buong tol. Kagdet anniversary man ni Tansyo.
1: Oo, no?
0: Kag 41 ka na, buwang ka mang gihapon.
1: Buwang-buwang, pariyo gid lang tano.
0: Ayaw, okay. Maapas di karon si Takoy kag Sinten. Madala ko na sila sang sumsuman.
1: Aba, balduhaw? Nga nga madala, paslo?
0: Kabalo ka naman. Ginsingit nila kagabi ang manok ni Choy Pisyong nagahulon sa kulo.
1: Ay gali!
0: Gani, aga pa nagwal dating asawa ni Choy Pisyong. Pangula na sila sang may mo. Kaya aga pa ginpapisik ni Takoy. Gusto ko lang na mag-abot sila. Kagamong pagsaka ito sa langit. Damo ko din nalang asuloy upon.
1: Hallelujah!

0: song trukanyo blas ipluyo do ula na siya rambala o kagula na nagagiyo o do nagbato na siya o
1: nagbato sa siya buong tarantado ya tol nga nagtindo ka o
0: di ka managtutol wala tol ano ang tabo kay Puloyo? Dura si Animo nga naglakat palayo. Kag nakita mo yung paglakat to, daw sumbi.
1: Oy, Tol! Puloy! Di ka makanto!
0: Ay, naura na siya kabati, oh.
1: Bayda, mapadayon to yan sa ginoma.
2: Ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib. Nako, pakabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala

0: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tumit sa nawadlaw ng pagbiyahe, ang says the pain. Hindi ko nadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang says the pain.
1: Says the pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Says the pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. X. F. M.
2: X.

0: tol, tol. Si Bulo yung tuluka. Aral na siya, oh. Nagbalik na. Apang dala niyang container sa reserba ng gasolina, oh. Sa ginulam ninyo nga salakyan.
1: Uy, Buloy, tol. Anong buhaton mo naman?
0: Wala man siya nag-asabat,
1: oh. Wala.
0: Wala.
1: Ano na?
0: Inabrihan niyang takop sa container, oh.
1: Tol-tol, nano naman? Wala.
0: Pa!
1: Ginpaligo niya ang gasolina? Hala!
0: Tol! Ginkuhot niya ang lighter niya sa bulsa, oh.
1: Tol-tol-tol! Ginkuhot mo ang lighter sa bulsa mo, oh. Hindi, tol, hindi!
0: Hindi! Ginsindihan niya, oh. Hindi! Nag-grab! Tol-tol-tol! Nag-grab ka lang ang lawa siya!
1: Hindi!
0: Apang doon sa wala na siya, oh!
1: Hala! Hala! Doon wala sa mga batsyang sa kinit! Dali! Magkuha ka mo sa tubig! Dali! Dali!

0: Sipuloy! Di ko ano yung wasa yung ginamit tapos magbihal sang kahoy para sa bonfire!
1: Ay! Oh, animal!
0: Padala! Padala na sa lakyang dali!
1: Koy, hindi mag-start!
0: Ano? Tol! Ara na si Puloy! Nagapakanto na siya din sa aton! Animal! Ano na siya?
1: Animal ka nga sa lakyang ka? Huwag lumimang kami, be!
0: Padala liwat, Pandara! Bebe ko!

0: mo kakailangan ng sanghan. Kumain, kumain, hindi siya nakulbang, kinabatyago ha. Kumain, kumain.
1: Nakalagam mo sa ako si Puloy ba? Wala siya sa yakaw kalingon. Dapat sudlan siya sa malahin niya espiritu.
0: Masikon ka na puso na nato ni Nitol, masikon. Ay, hindi ha. Hindi ko magtugtan nga may malahin yung matabo sa aton, Tol. Sabi siya na nung matabo. Hindi kita magbulagay ha.
1: Oo, Tol. Kung sa Tagalog pa, walang iwanan.

0: 女，跟你一个人去上当。哇，就是个就是个，那个从别当动过去也别来说，乖乖的那些那个五郎，把带那些。不来，突然那么难的打不醒我吗？我那样说不醒啊，我个变态，我不爱听你打我。
1: 一个。Ikaw ang may kahimuan sini. Gani, ang pinakamasakit ka kamatayon, ang yatag ko sa imo.
0: Hindi, hindi. Ang yapangambal, notaw yan ni Tansyo. Nagsunod sa lawas ba ni Pulo yung kalag ni Tansyo? Matimalo sa akon sa natabo sa iyo. Ngin kabut ni yang masai sak tani takoi. Kende, wala yo na bilani ako. Hindi! Mayroon tiro sa iya! Mga pulis! Diyos ko, Diyos ko, salamat yun! Malaripot siguro sa nagkakatabo sa amundre! Diyos ko, Lord, salamat yun! Wala pa mapatay si Tong Tong!

0: Ano?
1: Oh, Tison. Amoy na ang gisukit sa kutsingakon katupa. Natito na kapuyo sa natabuhan sa nga mga insidente. Kag nasaksihan nila ang hindi ordinaryo nga natabo.
0: Ano nga itabo, Katsuri? Katsuri?
1: Oo, Jason. Pagkinapatihan, nadako ang nabuhat nila sa mga kalag. Gani, ginatimalusan siya. Kagkun na wala na lang nila kitagin pakato dito. Inatungod, nagapati sila na sa hindi madugay. Ako na sa nga mga lalaki ang ginbuhat nila sa
0: Katsuri?
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
5: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Internet of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3 food supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 food supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
0: Inyong napakinggan, ah, The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington, nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rene Lito Oy sa ako niya, nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Samton at sa XFM, libu-libong papremyo. Abo niya, salamat.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Samton Plus Gold, mas pinalakas.
5: Islamista po, Sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Samton Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Samton Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Samton Plus Gold.
6: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayuga Malinaw Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, itasan Ton Coffee Mix. Ay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako itsan ton ay manami rang pamatiyag. Gani ay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu itsan ton ay gamayan. Ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
7: XFM.
1: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Sakit ako sa center agent. Bermigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay na ito sa akong sang Sister Pain. Resita, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
10: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
13: Kung mamati ka sa XFM.
7: sang-una, wala kumayo may nabalaan.
12: Kun, mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
10: XFM.
13: Patropa mo!
14: Exciting!
15: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
15: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
17: Bili na!
15: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: XFM.

0: oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 10:47 sa Udradlaw.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita, sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong, sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: door. Mayarayad nyo dradlaw Luzon, Visayas, Mindanao, mayarayad nyo dradlaw Pilipinas. Western Visayas, Mayong Udto, Probinsya Raklan, mayarayad nyo dradlaw. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan. Adlaw kita makaroon itaya karang Biyernes. Thank God it's Friday, TGIF. Hunyo 5, 2021. Ag sa inyo karoon nga maging alagad, sa inyo karoon nga maging anchorman. Of course, ako si katropang ninyo Eugene Theodosio. Well, doon anay nga pagtamiyaw, pag-abi-abit, mayarayad nga outro adlaw sa aton nga mga suki, sa aton nga mga katropang nga nakatutok na ka-monitor. Sa aton karanga pag-rurat sada, sa aton karanga pag-ililiba, makaroon nga adlaw itay karanga Biyernes. Ag sa mga naka-monitor, sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga uno segundo distrito, sa aton karon nga probinsya karon Itaklan, mayarayad nga outro adlaw. Kama naman syempre sa aton karon nga mga suking tagpagamati nga nakatutok naka-monitor. Sa aton karon nga Kabisera, Banuet, Kalibo, Isla at Boracay. Mayad-ayad nga outro adlaw kinyo tanan-tanan. Siyempre, sa aton karon nga mga suking tagpagamati man nga naka-monitor nakatutok sa mga kaingod naton nga mga kaprobinsyahanan Capiz, Antique, Iloilo. Mayad-ayad nga outro adlaw kinyo tanan-tanan. Sentro, sentro. Mayong udto. Aga, of course. Di man aton pagkalipatan it pag abi-abi pagpanamyaw, raton karon nya mga suking tagpagamati nga naka-monitor nakatutok aton. Sanda karon nya tagsa-tagsa karon ka mga panimagay. Samtang nagasugsi gabong uno anda karon nya mga transistor radio. Iba ka rin nag-ilabas, nag-kinot, ilabas, uwa pa naka-ilabas.
1: Oh, no.
0: Abay pag-amat-amat yun ka mo karon itaya, karang nga kinuro na ito ilabas. Hindi magpaguto mga katropa.
1: Wow!
0: Bulo ko nuro nagpagutom nga ron. Ah, mga ka-amat-amat na kamuro na ita pag-ilabas pagkaon-kaon. Uwa nga ni ima na kami katropang nins it nakaon.
1: Oh, no.
0: Ay paalin. Wa man at sud among tagagbasan.
1: Oh, no.
0: Isa ka umatarat gobyerno ron. Anyways, aton karon yung mga sukiruna nga nagasigabong uro na anda karon yung mga transistor radio samtang nagapor pa materya sa aton karon yung pagpangalagad, sa aton karon yung pagrurat sada. Mayadayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Mayong udto, mayong udto, mayong udto. Sa aton karon yung mga suki man yung mga mangunguma, mangingisda nga nakatutok na ka-monitor katon sa aton karanga pagpangalagad. Mayarayad nga udro daw sa mga nagapahilay-hilay yun. Ay mainit-initro aton karon nga paniyampuhon. Apisar nga kasayid ka mong agin na deklaragon it aton karon nga pag-asa. Duraya karanga ginatawag naton karon nga tig-ugugan. Ah, or daya karanga tag-ulan. Ay mabatsyaga naton dai basi mga Hulyo pa, Agosto. Makaroon ay mainit pat anar, init factor pat anaton ay grabe pat mga katropa. But anyway, sa mga suki naton sa mga ugumhananda, apay mag pupanilong man anay kamo, stay hydrated ay mabudlayt anak karon kon mahit stroke kita ngara. Sa mga kaganasan duna, sa mga ugumhananda, kung ano man yung ginakasakuan, nga una ka mo sa tunga-tunga at daya ka nga mainit nga paniyempo, abay pagpupahuway man anay ka muruna, ha? Ay mabudlay. Mabudlay, may heat stroke, stay hydrated.
1: Wow!
0: Inom kita't kabuabo karon nga tubi mga katropa. Drink your water. Ambag itag influencer. May sugpon doon, di naton galing paghambagon, ay bulok iya sa radyo. Ag, syempre, sa aton karon yung mga suki man nga naka-monitor ka aton yung mga drivers, o yara pag yung mga drivers naton nga nagasuroy-suroy, miskin init-initro aton karon yung paniyampuhon, hay, sige-sige paghihapon na karon yung pagpamasada, abay pag, pag ano man anay ka mo, pag pupabinit man, ilabas yun anay ka mo ay mabudlay kararo mainit-init nga nga tiempo o wagot agali kara sa pilang adlaw it dahil kara nga halo-halo season nga mga katropa ayun kita sa tig-ugugan yung man nga ra o mabaho uman kararo mga sikit atong makilaga. Amon man ang mabaho, tsiki kuntig uhungan, ay perming basa nga ni. Ay perming baha nga ni. Iuman kita sa tigbagaha. Aro aton yung man karang pahaumon, aro aton nga mga fayong. Aro aton karon nga mga kafote. Aro raya nga inyo karon nga mga dahon it saging. Wa siguro ninyo na abdan do dahot saging re. Nga ginaobra karon nga pang pangsangga sa ugay. Maibago man do aton karang weather karon mga katropa. Mabasa! Lumando mga dagan. But anyway, syempre, good morning ag may dahil nyo duradlaw man sa aton yung mga tendero, tendera, bolantero, bolantera. Una karon sa aton nga Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, sa aton karon yung mga tindahan, sa tag sa karon ka mga municipal markets, abay mayad-ayad nga untro at daw. Ray bakara, nag-amat-amat yutay, urit yut, ana! Nakaginansya na kamon, sana all may ginansya. Ay, dayang ruginansya nga ni mana, katropang nin sa kugang pamana, sa mga gagastuson makaron. Kapin grabe man at abo o mga bagakuan. But anyway, ano ba nwa mga balita nga aton karang pagatutukan pagacheck yaron? Sa aton karon nga pagpangalagad pagtalakay sa piladugang naton karon nga mga tagagupang doon karon nga mga balita nga aton karon nga pag-uistoryahan sa aton karang pag-rurat sa aton karon nga pagpangalagad.

0: Ano ba nwarong mga balitaan nga aton karang pagaw istoryahan pagatalakayon? Sa aton karang pagruratsada, sa aton karon nga pag-ililibas, sa aton karang pagpangalakad. Iyan ay kita sa mga regagkuan aton karon nga mga balita lokal. Raya karang mga katropa nga balita naton ha. Ang mga police report naton karang nga igaplastar sa aton karang pagruratsada. Sa aton karang pag-ililiba, may mga ginkasangarang nga operasyon o aton karon nga mga otoridad. Auna sa Banwat ni Washington, illegal karon nga sugal. Mabuman kita update sa raya karang nga natabo nga ra nga pagpamuno sa may Banwa itdaya karang nga malinaw. Samtang sa iba pagid naton nga mga balita lokal nga aton karon nga pag-awistoryahan. Sa aton karon nga pag-ruratsada, sa aton karang nga pag-ililiba. Raya karang sangguni ang bayan it kalibo nag-apila sa National Museum of the Philippines nga tawan it lugar ruraya karang substation it kalibo PNP sa Captain Mihail Miharis Building ay inaobra ra makaron nga museum nga under sa National Museum of the Philippines. Iba pagid naton karon nga mga balitaan harap pagid mga katropa may pagpandam karon do aton karon nga barangay it barangay poblasyon kalibo matapos karon nga masobra 20 nga mga violators inmultahan bangod sa illegal nga pagpanghaboy itraya karang nga basura iya sa poblasyon kalibo ayro na una nga ni karang report ayro iba karahay bukon pat mga tagariya mga report nga maghalin pa sa iba karon nga mga banwa. Bay, ginubrat anan ng basurahan do raya karang banwa it kalibo. Oror aton karon nga poblasyon kalibo. Ay bulok aron, oo, ano taro plastada sa inyong banwa ay. Watat nagakolekta it daya karang basura. Sentro. Ah, dapat may una taron nga nagakolekta daya karang basura. Or kun wa nga nit nagakolekta kun kamo sa mga baryo importante nga di ba may ginatawag kita karang tawag naton hay compost fit nga ginatawag. Wow. Una naton ginaano ginaplastar do daya karang basura. Actually kaboy buhay kat ang problema ro raya karang mga basura nga mga katropa. Daumat aman nga ni kun hamat di gid ama solusyonan do mga basura nga raiya sa aton.
1: Oh, no.
0: Oh, permi-permilat ah, may mga layi, may mga ordinansa man yan, kita karang nga ginasunod. Ay tao hamat, hindi gid anara matumantum.

0: maghalin karon kay saldi ko. Grabe ta na ruminalita maleta karon nga kwarta no.
1: Wow.
0: Pati tangani do daya karang media higin ako sa rant at daya karang mga bayaran ko no. Wow, Diyos ko, ana patawara. Ay kung bayaran, ana romedia nga rahay kang kano para sanda nga. Nagre-resign ag. Naguli to sa anda ag nagpa... Diba? Kung may isang kamaleta, kabi nga rang kwarta, katropang siya min, ay alinding ubrahon. Ana, alinun mo? Tagoon man? Oh, kung ako may isang kamaleta nga rang kwarta, ay. Depende kung maunot ba hong nga maleta, ay may una nga maleta nga pang 7 kilos, yat ana. May maleta nga tag 20 kilos. Oh, hay ano ring maleta kato katropang siya min. Tag 20 kilos, gidaron duman namin ato siguro. Oh, sa ibang bansa lahat ako nung si katropang siya min. Oh, kung may maleta ka nga rangasang kamaleta ba o ba? Sigo-sigo, guta siguro man di mo karon nga future ba future?
1: Wow!
0: Oh, kung may maleta ka siguro nga rabaw. Di ka huting ka na magtrabaho. Pero naila ka karon nagbaton ka daya karang maleta. Ag syempre, aton man anay karang tanawon dubugat nga rat akusasyon. Are they saying the truth or are they telling the truth? Nothing but the truth. Minatod-tood yid man bagaro andang nga rang mga ginahambay. Kasi based sa mga iba karon nga mga observations, may mga inconsistencies kara sa andang mga statement. Agwa agin na honor it daya kara nga gatsalian block runa sambitan karon nga hearing
2: Sentro
0: ay gintawag angani nga forum nga ara ni Senator Erwin Tulfo hearing manaro anda karon nga ginobra ay daya nga nga hearing kahapon baw himay man nagaguwat ang mga bag-o kara nga mga pangalan. Actually, kung inyo karang isipon, kung inyo karang tanawon, why tama ag saga sa raya nga rang daywa nga mga grupo nga ra sa Senado? Sa inyo kunaman, kasi ginagamit na daro anda karon nga mga power para karon nga protektahan o anda karon nga personal nga interes. Ako nagapatit akon kara, miskin may mga ginasuportahan pa ako nga mga senador. No, personally, syempre kita, no? Miskin hambaw naton nga, let's be all impartial, let's be all non-partisan. Dapat wa kita ginaapinan, ginapangapinan. Pero syempre, di ba, sa imong kaugalingon, may mga personal choices kamat inga ginatawag naton. Ay, kung kakon mata, syempre, pairalon kung matagihapon o ako niya pagka Pilipino. Ah, kung nadagahe groan ang pangagan it imong ginasuportahan karon nga senador, hindi mo imaw i-defend.
2: Sentro.
0: Demand accountability. Karon do importante. Question na, is this true? Minatuod ra nga nakabaton kat daya kara nga mali-malita nga kwarta. Kung nakabaton kat mali-malita nga kwarta, siin mo gindaga.
2: Sentro.
0: Wagin hubong kumalang mana rikatos unahan. Sana all nakabaton it maleta-maleta nga kwarta.
1: Wow!
0: Sa dugang pagid naton yung mga balita inflation sa nasyon. Uy, nagnaba ko no ha? Bubugan it mayo, suno man karon sa datos, itaton karon nga Philippine Statistics Authority. Sa iba pagid naton yung mga balita sa aton karang pagpangalagad.

Sa iba pagid naton karon nga mga tagagupang do naton nga mga topiko mga katropa. Ex Marines man ay nagpamalibad sa mga aligasyon nga ginsuhugan kuno sanda ni Defensor para kuno nga magtestigo. Said mo, sarayang daywang grupo nga ra nga nagabanggaan. Buta kita kasayad kung sino ro aton karon nga patihan. No, ako personally ha, mga katropa, sa mga nagakaganabo nga ra recently sa aton karon nga pungsod Pilipinas, hindi uta naton masairan. Who is telling the truth? Sino kararo saga? Sino kararo nagahambag it minatod duod? Siguro ro aton lang karang isipon is maging ano baga? Baslan lang naton sanda kara sa 2028 national elections. Kasi ro problema, again ha, again mga katropa, ro problema is dudaywat ang katawugat ah, ro mga Marcos ag mga Duterte. Daywang kaapelido ro nagalaban-laban makaron. Centro.

0: Naro pinakaapektado kita. Again, ginambag ko mandat una mga katropa, uwa kita't ginapangampinan sa daywang ara. Pero may pinakasaga kara sa inyo kung saas kong si N, pero supporters, itaya kara nga daywa nga kampo. Kasi ginaprotektahan nanda si Duterte, yaman sa pek, ginaprotektahan nanda si Marcos. That's what we call division. Division mga katropa, bukod division nga sa inyong bagay ha. Divided na abero raya kara nga politika sa aton karon nga pungsod Pilipinas. So syempre kung ikaw karon loyalista ikaw na mga katropa, kung ikaw karon loyalista, eh syempre magiging magpakaloyal kamating sa imo karon nga politiko nga gusto. Pero that's not the case mga katropa eh. Dapat bukong ikaw loyal sa sangka politiko. You're loyal sa konstitusyon, loyal ka sa aton nga pungsod Pilipinas. If you're ano ha, kung ikaw civilian, ta pumuguyo Pilipino, kung nagapati ka sa minatutuod karon nga pagbago it aton karon nga pungsod Pilipinas. Sa minatutuod yata iya kita sa sakto. Si kung balikan nimo kung si Indupi nakapunta aga pinakadulo.
1: Wow.
0: Pinakapunta it daya karang mga argumento, ray karang mga nagakaganabo nga ra. It's because of two families. Bangod sa raya karang daywa ka mga pangagan, daywa ka mga apelyido nga ra mga katropa. Bangod sa raya nga mga Duterte ag mga Marcos. Oh, ay alino naton makaroyon gilat araw politika. Politika is dirty. Galing pag politika is dirty, sin oro pinakaapektado? Who's affected? Pinakaapektado ro mga Pilipino. Ay, ro problema ko nang bagon abit sang ka Pilipino ah natamaran nyo't ang manakanda. Tamaran nyo't ang manamog pinamati sa anda karon nga binaisay. Matrabaho lat ang manakaron. No, hindi man gatin gihapon ni Murun Hambal. Kasi kung nagabi na isa isanda, may epekto ron sa aton nga pungsod Pilipina. In terms of economics, sa ekonomiya naton, sa aton karon nga stability nga ginatawag naton. Kasi kung unstable, kung unstable, ruraya karang politika sa sangka nasyon. Ag may una nga division, sa tingin mo, manami ro pagtanaw katon it ibang nga nasyon. Manami ro pagtanaw katon it ibang pungsod sa aton karon nga nasyon. Hindi, bulok taro anda karon nga pagtanaw. Kagulot ama na ro Pilipinas. May ro mga investors posible mag-back out. Mga makaroyon baga nga mga scenario. But anyway, ato doon yung pag-aw istoryahan sa aton karon nga pagpangalagad. Pero ro mga balita ha, nga aton karon nga pag-aw istoryahan ang pagdalakayon sa aton karon nga pagrurat sada. Makaroon nga adlaw itaya karang nga. Adlaw kita makaroon itaya karang nga Biyernes. Uy, grabe no, Biyernes yumata. Ay, next Friday gali ay holiday gumatana. Long weekend gumata sa aton karang mga katropa. Ano nga, mat holiday next Friday. Ay, matsara malang man yan. Irosaid nandang holiday nga kung takto gid. Ay, Independence Day man sa June 12. Kaya man na holiday. Ag hindi na mag-check man kita karon it mga reports si tatong yung mga katropa patrol reporters nga nakatutok na naka-standby na sana karon nya tag sa ka mga area of responsibility nga ginatutukan ni tatong yung patrol with katropang Ari Arcula sa katropang Christian Villanueva. Raya ka nga porsyon nagbalitaan ay ginhatod ka itong mga katropa itay ka nga mainit-init aga manami karon sa aton karon nga kagawasan nga Santon Plus Coffee Mix. Oy, sa aton karon nga mga suki, kung gusto ninyo healthy karon nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix na kamo karon. Rayro kape nga purong natural agwa it side effects sa aton karon nga kagawasan. Kasi kamo nga raya ka nga Santon Plus Coffee Mix ay manami ira panguntra karon sa mga masakit or ginatawag man aton immune immunity booster mga katropa. Hey, tiyempo unman it ginatawag natin karon nga mga masakit kapin makarang mabag-uman do aton karon nga weather, mabag-uman do aton karon nga panyempo. Importante nga may aton karon nga panangga agka kasangga. Tiyempo unman it isip on ag ubo ngani pabaskugo no inyong resistensya samtang nagakapero. Santon Plus Coffee Mix ay may mangustin ang malunggay nga kilaga nga superfoods para sa aton karon nga immune system mga katropa. tropa. Rosanton Plus Coffee Mix, rayro kape nga purong natural agwa it side effects sa aton karon nga kagawasan. Magwas karon, Rosanton Plus Coffee Mix sa mga katropa ay maabo man nga benepisyo sa aton nga kagawasan. Importante kararo pagprotekta sa aton karon nga resistensya. Ginapabas kog man ro aton karon nga natural nga enerhiya, itiyawas nga white caffeine, ginasuportahan no aton nga panunaw. Aga Rosanton Plus Coffee Mix mga katropa ay kape nga nagaamlig sa atong ikaayong lawas. Rosanton Plus Coffee Mix mabakay sa pinakamagapit nga butika sa inyong lugar, mahimo man maadto cart sa Shopee ug sa TikTok Shop. Raya produkto ATS to Health Incorporated. Rosanton Plus Coffee Mix, nagkape karon may bugong ka pa. Rosanton Plus Coffee Mix. Oras na naton sa aton karang pagpangalagad. Alas 11. Jeez, sa Udrod Lauro, aton karon nga oras, sa aton karang pag-ililiba. At is kita magpadayon sa aton karang pag-rurat sa damang karon nga Udrod Lauro. Haraanay, ay aton anay karon nga pagatawagon o aton karon nga pangpilawot ang anira. 13th or 14th? Ha? 14th. Grabe no, 14th week of 14 weeks yung tagalig nga nagadagagan. O aton nga nga papromo Rosanton and XFM libo-libong papremyo. Ngani, haragun din natin pagpabuhayin pa. Congratulations kay uy. Ah, grabe ta na roana karun nga edad. Mapagsik pat ah, 80 years old ag imaurahay residente at barangay Nyo Buswang Kalibo Aklan, Barangay Nyo Buswang, bukod na Barangay Abiro Daya Karangan Nyo Washington Katropang Shamin. Barangay Nyo Buswang Kalibo Aklan, 80 years old. Congratulations karon. Roana karon nga proof of purchase si Santon Gold Coffee Mix. Ag congratulations karon kay Lola Marlene Lau. Congratulations kay Lola Marlene Lau. 80 years old at Barangay Nyo Buswang Kalibo Aklan. Ano nga proof of purchase? Hayro Raya Karanga. May nagsabuhay. May tingat asya. Roana nga proof of purchase si Santon Gold Coffee Mix. So, i-check anay natin. Eh, base kugang. Dapat saktong lima ha. Huya po nato na 1, 2, 3, 4, 5. Pero na, congratulations karon kay Lola Marilyn Lau, 80 years old at barangay New Buswang, Kalibo Aklan. Lola Marilyn, Marlene tagalit Marlene, Lola Marilyn Lau, kung nagapamati ka umakaroon sa aton karanga palatuntunan, hay dagagan iya, dagagan kita. Oo, amat-amat yut ana aga, bugo na imo karon nga premyo nga tumataginting na 3,000 pesos. Ikaw ato nga 14th weekly winner. Congratulations once again kay Lola Marlene Lau, 80 years old at Barangay Nyo Buswang Kalibo Aklan. Roana nga proof of birthday sa Santon Gold Coffee Mix. Wow! Congratulations mga katropa. Ginausik ko kung may ka may po palakpak iya. At palakpak yehey gatara akong nakita. Sige, oras na naton sa aton karanga pagpangalagad, sa aton karanga pagrurat sada alas 11:12 sa Udro Adlaw ro aton nga oras. Oy haraan na ya. O antes kita magpadayon i-plaster ko anay Raya sa aton karon nga may pabati kitang pakikipag-angot. Ray nga ng mga nagapinilak at dahil ng mga basura iya sa manuot kalibo ho. Ay may mga nadakpan. But anyway, before that, grabit ah. Tigugugan yut ah. Ay opisyal yun nga gin-deklara or gin-anunsyo itatong karoon nga pag-asa or Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration on pag-asa kahapon Webes, Hunyo 4, ro formal nga pag-umpisa itig-ugugan sa aton nga nasyon mga katropa.
1: Wow!
0: Buhos ng ulan, di ba? O, tig-ugugan nyo't abe, makaruyo nyo't aron. Suno sa State Water Bureau, base sa anang obserwasyon sa pauman-uman nga pag-ugan kung nagtariwan karang limang adlaw, may kaangtanan sa southwest monsoon kung habagat nga nakakapekto sa nasidlangan nga parte at Luzon ag Visayas. Ginapahayag man it pag-asa nga ro pattern it pag-ugan hay klarong indikasyon it pagsugod nga rainy season. This signifies the onset of the rainy season across the western sections of Luzon and Visayas. Pahayag it Weather State Bureau. Apang nagpadumdumano ahen siya sa posibleng gihapon nga ginatawag nga monsoon breaks or temporary nga paghinait pag-ungan nga pwedeng mag buhay it pilang adlaw o Domingo. Nagpandamano pag-asa nga sa pihakitig-ungan posibleng gihapon nga maka-experyensya it pinakamabasog nga pag-ungan bangod man sa habagat gabigon sa Luzon ug Visayas bangod man sa posibleng epekto it El Nino. So humining tag-ugugan yon. No, actually manami kun ngani magkatug makarang gabi eh. Katugid aron ay grabe gid aron imong hugas kung gabi, di ba? Kaga tugo-tugo gid aron sa imo karon nga gugban ba tugo-tugo. Anyway, haranay. So formal yon na nga gideklara ta aton nga pag-asa. Rainy season na mga kaktropa. Hey, daya tong ginapangamuyo makaron nga mag-ugan-ugan man. Mao agud mabasa ro mga mamaga-maga naton karon nga palibot. Hagapok. Oo, sige agro mga nagagiltak-giltak nga kaganasan. Agro mga nagabuka-buka nga mga kaganasan kuno man katropang siyamin. Oo. Ay kung El Nino at Abero nagabuka ay kung mag La Nina, kung magtig-uhugan ay nagasarayot arayon doon.
1: Oh no.
0: Anyway, sa atong karagapag-rurat, sa atong karagapag-ililiba mga karon. So doon yun ha, tig-uhugan yun mga katropa. So, pag, di ba, pag tig-ilinit, uso ro heat stroke. Mga sakit nga rat, tig-ilinit. Dehydration. Kung tig-uhugan man, mga masakit, gagnat, ubo, sipon, leptospirosis, ano pa ro na, alipunga, dengue. Oh, di ba nga? Aron doon mga uso karon nga mga masakit man. Doon doon aton nga dapat protektado gid aro aton karon nga kagawasan. Yani dapat may santon vitamin C ka mo mga katropa. Anyway, sa aton karaga pagrurat sa da with that, no? Ay gusto ko matanganing mag-ugan-ugan man. No, grabe gid abit init nga ra. Kabi nga ni medyo magugamig-gamig matamano dapyo it daya karang hangin. Oh, ay kupilang inadlaw nga ra hindi kagiting hagos katugog ay kada baliskad mo ay grabe gid at init, kubaga. But anyway, iya man na kita sa ibang mga balita naton karon nga pagatalakayon. Raya karang nga masobra nga mga 20 tanan nga mga violators. Ginmultahan bangod sa raya karang illegal nga paghaboy it basura. Iya sa barangay Poblasyon Kalibo. Sentro. Ag pero sa bilog kara mga katropa, may unat abi kara nga ruiba, mga taga-ibang banwa, nagapilak itay kara nga basura iya sa Banwat Kalibo. Sentro. Sentro. Ay ano tari yung pag-aom riya sa Poblasyon Kalibo, basurahan na no na...
1: Oh no!
0: Wat nakamot basurahan una sa inyo karon nga lugar. Hararo, pagpahayag karon ni punong barangay Neil Candelario sa pakikigipag-angot at XFM News Team. Pamatian naton. Sentro! Sentro!
2: Gayun nga, adlaw ka to, no? Katapag kaya. Tara nga, hindi pa lang matayag at pawang taon sa XFM Kalibo. Tama, yung tatang raton na abing makarno o atong barangay council, atong barangay peacekeeping action team, atong barangay solid waste management man niya committee no ay sa bahan no aton niya LGU Kalibo no so pauna man ni Mayor Juris ay agaan ng ecological solid waste management office man ni aton niya munisipyo ang aton niya Kalibo PNP na ginatutukan yun tama nun pero raya nga rin mga illegal dumping no o pagpilak at mga basura sa aton niya area of jurisdiction no o aton niya nga lugar niya sa ato niya Banwat Kalibo nga gapinagawa mga gapilak at wa sa oras at kayo ng wa sa lugar. At may amon yun man yan no, nga mga apprehension kung nakita nung may mga ano, report yun man yan no, na mga taga-ibat ang aning lugar no, katropang care taga-ibat ang banwa nga iya talaga na nila ilikil no, kaya ang daka ng mga basura at may natakpan yun kami karoon no, sa ibang kapilang bilog. Ang yun na lang man, no, ro, aton garo niya, ginapatutukan, yeah, dahil, kung naman ate, ay, hindi lang dala makoleksyon tayo nito aton yung mga garbage collectors, at tapos ay ginakayag pa, ay aton niya lang mga kasapatan, kaya maraw ay tanawon, no, kakalit, kaya sa aton mga dala doon. Nagdungan pa, abi ka rando, Rugin pagawa abi na memorandum bu April no ay taton nga LCU Kalibo nga nag ano ba nagbawas kita e collection day siya nga that time no ko April ay under kita sa crisis no kamahalon do aton nga krudo ag aton gasolina kaya nagdipit man no aton LCU mamunta aton nga barangay nagkaroon pa katuman niya, roana na nagbarangay populasyon niya, dump truck ay sulod pa sa talyer, dinasama di daraan ang makina. So, do you know, naglungan, kaya medyo na-distan pa mag-adjust man ito yung mga pumuyo, ikangan pa ito yung mga nag-pilak no, nga bukod sa mga taga-iya sa ato, yung mga taga-tricycle, ano, ang buhay siya, yan yun yan, yung ginagandar na pa ito yung na-pilak.
1: So, pilaon da ka, pilang violate assertion na umabot yung sa pila ka pero aton karangan na i-record niya official gidaron niya natumod niya sandahay na nagbayular
2: medyo abu-abugang abu-abuot ha akasatang leno di ang makon mahamba makon kung pila gidor official na record niya sisito sabi rin sa aton niya LGU Kalibo no sa aton niya solid waste management niya task force pero unang adlaw nga niya ginamot naka 18 kaya nga violators. So, abu-abugol man da. Aga, ginapanawagan mo lang nga naman ito doon, no? Pag-agahin nyo, kita katupang kresa o yung mga pumuyo. Ah, kung pwede, no? Atong buligan man, atong nga, nga munisipyo, no? Aga atong mga kabaranggayan nga. Mapapili na ito doon yung malimpyo. Isakto atong yung pagpilakit mga basura. Buo nyo lang tayong kaibigan, katupang, no? June 1 nga, nag-start yung hindi niya sa tapat, no? Sa ano segregation no collection policy ang doon pa kin sa madugo-dugo pag doon bata doon yan ito amo nag meeting man karon no aksayot no nag meeting kararo ato man niya may pag ato niya ecological solid waste management office na ginatan-aw ginandam no ano pag doon ikamayan niya win-win situation niyang no para sa aton yung mga pumuyo o sa atong NGO man at kumusayran man abit atong mga tagpamati ay sin man na raw ato mga sitwasyon naton sa aton niya nga aton mga nga something site no sa ato niya LGU Kalibo kay ding padahan yun yan ikita sugat karon ni ato niya DNR no ang na kung pwede nga ni Karn dati, sa side na ito, no, kinapaano ko na pasarahan, eh, but may mga extensions siyang nahinyo kita, din wak mo nga ni kita at ibang butangan. So that's why kita pa-implementar tayo nga, para mabuhinan no, ato niya mga basura, no, mag-segregate kita at source, no, sa sulit po ato mga bagay, ay isegregate natin do mapuslan, do mga nabubulok, at ato niya residual, no, so ato niya yung mga recyclable, pwede pa natin niya ni Ibaligya, at ako man karoon yung niligot niya na natin yung mga imangon, na nagapakal. So, kung do yun yung segregate natin, aton lang habin lang, eh, rayang ng mga nabubulok, at kaya ang residual. So, atong nabubulok, pwede man natin doon, ito pang pair, no, i-compost, o no? Pwede natin ibutang abuno sa aton yung mga pananom as a good residual waste lang dahil no aton nga ika-collecta ito aton ako ika-pilak no but may ano kami karang katropang kaya may kontrol mga especially sa mga kamulagko natin yung mga barangay like Andagaw, Estancia, Poblacion ay nag-istorya kami karang sa Liga na may na abi nga wa kabit butangan no wa buka nga maliway nga butangan pa naton eh taton nga ron nga compost composting area so nagsurya man kami karon sa Liga no aga may representative man kato no raton nga nga ecological solid waste management nga ginyo kami nga kung pwede hay kung ano pag ito pag-aobrahon kung wa bagat magbutangan eh ang nagsugot man sa dakato no so Herlin Samoy nga anang aming hangbang ay as long na kasigrigar na taag sa tamang oras no, sa tamang adlaw na itong ipilap dahil may scheduling yung sanarang ipagawa man ay pwede nga tanan ang buo dahil nga itong matangang composting area ito sa atong niya dumping site so para makakaroon ba lang ang mga meeting man niya nahilagid kami no nga makabuli gyud atong mga kabarangay nga atong mapumuyo man sa atong yung geopolitiko.
1: All right. Ari kapro yun nga masobra 18 nga ron. Sure masobra un kasi sa first day pa lang hamba mo 18 pa lang lagi to.
2: Yes, ma'am.
1: Mga sa populasyon kalibo pala taro nya violators kap.
2: Bukon, sari-sari gyud sa 18 nga last unang ano may atong yung gigatong mga tag-ibat ang banwa. Mm. Nga nag-violate nga yun at nga hatikitan gyud no. Dahil nga ni, iya tanandang yung napilat na mga, yun yung mga basura.
1: Ah, okay. So, yun nga, 18 years sa first day. Sa poblasyon, kalibo na ginbutang na daw mga basura. Pero mga bukong itaga, poblasyon na yun yung violators cap.
2: Yes, yan. Bukong ganyan taga kalibo rin.
1: Okay. So, ano to cap? Natumod, gita sanda to cap, no? Kung bagahan nga naman din mo, gintikitan, gita sanda, ginpatawag, gita sa LGO kalibo.
2: Yeah, so ang tikitan sa daan, pagkakayuran na naroon na naroon yung violation, yung naka-baseman no, sa atin yung mga ordinansa, itatong yung banwa, baseman doon sa RA 9003 no, or atin yung solid waste management niya rin yan, talagin man.
1: Kap, particular, si Indo Perming area nga, unang itatambak ro, mga basura nga, hindi dapat nga pag-bagsakan, itanda karoon yung mga basura, kap.
2: Kada po pagdira ato na dino iabi sa barangay poblasyon number lang na kun yes aton tong yung barangay no ay diwa abi iruga kolekta yes aton yung madot yes aton yung barangay poblasyon amon yes sa barangay kami ruga collect no sa dito sa sikin po interior tapos sa kabaan tapos sa opisa sa Rizal bilog na sila sir na sa may suba aga para posti kato sa may uyuturong. So sa mga ganin yung mention ko no rato niya dump truck up eh nasa talyer pa aga pa siya matigyan na ako no sa kapitan Juliet Tolentino Miligarejo at barangay Andagaw kay Kapitan Morandante at tigayon din na nagugam din kami ganda no itandang dump truck maskin once a week para mabuo na muna amon mga basura ito sa looban no sa sila sir na sa mga area na ko diyan mention kaina and dayo abi ya sa sentro no ay ana konsepto sa karon ng mga collection ya besides sa tong ako na mention kaina LGU kalibo ta kain ng mga collect so when rikato abi sa may shopping center kun na nare-report man yan ni on termino no, ana na rikato bay ma rikato bit nila tabo kita rikato ya nga pilap at wa mga sa oras aga kung ag bukod dito na tagayro ang mga hadapan at mamamang di karoon siya may sila sir naman nga rabaon niya ron. So doon mga rin nga ng critical nga areas no at doon di karoon niya ro halos ginatutukan man naman niya nga bantayan niya naman niya para mag-isakto ang gignorant ang pagpilap sa oras at sa saktong lugar.
1: Oo. Kap may ano, particular nga oras nga ang nadadakpan kita ninyo sa handa nga, pero bukong taduyon do tamang oras nga magabutakan ng mga basura.
2: Oo, gabi eh.
1: Gabi eh, kita.
2: Aga-aga, oo. Pero amon abi, ayah abi sa barangay poblasyon, hiru aton niya koleksyon no, nga time, or gaagi, at gina-encourage, abi-abi sa barangay no, ay gina-encourage lang mo niya, kung siin kung naon ba ro dam truck gaagi kan yang ani kun ta ipagwa ko sa oras nga ron dahil wa kan ikapitan ni ila kaliton itaton nga mga stray animals that's why kung pansinin mo katapang area sa barangay plus yun pa kami kinabutang arang mga dings nga no or mga mini MRS na nang natawag kaya para sa ibang barangay dahil amon aming pagpatin no ang sa QL experience mo namon nga kung putang pa kami sa mga makaroyon ay inaabuso o puno gapuno ulit ang anit papat gabu ulit sa patro mga basura dahil mas mawa sa uras yung naputang na dauna so amon niya sa barangay poblasyon sa amon niya collection area ay pa kami gabutan dahil inasanay ko ta namon no rato yung mga pumuyo ako sinyo ta uras nga nga the collection of the Akira to nga dam truck ay kaw niyang nanday-day ni pagguwa. So, sa, kamon sa among area, sa okay, matanoyon niya ron, ring matagapon na mong gina-encourage. Kaya nga ni, pero doon nga nga iyari sa sentro ay, kung amat ay may mga gabi, gapilat, isanda, through atong pang oras, collection at atong LGU kalibo nga dam truck ay halintay, italas 4 tagahon, sa rin imaw, italas 10 tagahon, adanhon man. So kung gabi ito yung ganda ipilak so ginakalhit ni doon dahil yahapon na yun at mag-derage sa oras.
1: Oo. Kap sa mga ano nga lang na ispatan gin niya nag-bayular sa ano abuko tama nga oras ag lugar nga pilakat basura. Anong dang sabat agro yun yan ni no? Sa minandang bawa pero ginainubra ka po nanda kap. Agbukong tangin ginahamba mo nga ni mga buko mo na taga Kalibo. Hamat iya gina sa Kalibo nang dagi na tugpa ng basura.
2: Usual na rin yan ng rason ni ginaulay yun ng da, no? Kasi yung napanawan siguro sa da. Pero siyempre mga kunay, may inyo man yung sarili mo ito ituro niyo mga kunay na pihilakan no? Sa andang banwa. O na ito man, may programa, may karoon andang sarili man niya munisipyo. So, pagbabahon mga kunay, ang problema ay sa ato yung banwa at Kalibo, diba?
1: Hindi niya ni matatapan ka na niya pura kap, no?
2: Oo. Yeah, so, ganyan, ano, sa amon nyo nun nga, katupang berbo, kung tawag nyo matahili na, nagayin nyo ito, no, kagahapon kami na sa ato yung mga pabuyo, nga, magbuligan niya mga kita. Dahil, katon man doon, para man katon doon niya, mga pumuyo gahapon niya, kung, siyempre, gireflect man doon sa ato yung banwa, no, at sinurgay pa sa kung kita man.
1: Kap, makaroon, sige, das gihapon, mga, ano mismo, na ispatan niya nag-violate sa Raya Karangasugna na sa Bakura.
2: Yes, kabi may amon niya niya kung doon niya apple niya. Aga, usually, abin naman sa bato sa mga rason, wako na sa nakasayo to, o wako sa nakabatod kaya mga information niya rin yung tao, ito ni LG, o ito niya barangay. But, baka rin naman na, ilang months yung man, no, ito yung taro niya, nga panawagan, aga nagpanukod pa kita mga leaflets nga nagkaroon no, sa mga kapurukan. But anyway, no, nga yung nakonsiderar mo yan ikon amat pa, aga yung liba nga nakuha kong wapakasayon. But hindi nga iba kung ito panawa, tabi nga yung kakasaman ba ng mga ato nga mga dump truck, no, yung ato yung munisipyo, ato yung barangay. So may mga makaroon pa yung mga instances nga para matignatawa naman yan ito naman sa consideration.
1: Alright, sige. Kap, siguro makaroon pa tayo reminders ang makaabot yung gid sa mga wapanakasayo. Dari ka nga information regarding sa tamang lugar kung siniga pilakro ang basura. Ag, of course, tamang oras sa pagbutak ang mga basura, Kap.
2: Yes, sa umanong, nagahin nyo gid nung no, rato niya munisipyo, ang ato mga kabarangayan, iya sa ato nga Banwa at Kalibo, no? Magpilak naman kita ato nga rin yung mga basura, no? Sa tamang oras at sa tamang lugar, kasi hindi ka koleksyon nga yan, eh. So, ato nga mga dump truck. Aga, manan ako, no, nag-start yung ato nga no segregation, no collection. So, kung pwede yan, kita nga mag-segregar yung tagin sa sugod, kaya kita ato nga panibagay or segregation at source. Para mabuhin lang din ato, no, ato nga yung mga napilak na masura sa ato niya dumping site since yan is mabahoon na itong problema ito. So, maghuligan niya magkasa.
1: Sige. With that, mabuhay niya salamat si Punong Barangay Capmil Candelario at Barangay Poblacion Kalibo. Raya man si Katropang Claire T. at ITX FM 96.5 Kalibo ang Katropang Bo. Centro.
0: Alright, thank you good kay Kapitan Neil Candelario at Poblacion Kalibo sa pakikipag-angot ni Katropang Claire T. at. No? So, di nga ni Rato nga ginahambay, no? Kasi may mga iba't abi nga nagapilak it basura. Nga bukon man it tagariya. O, ginumbrat, ano nang basurahan, doban, what day karang nga Kalibo, magmagutaan naman. O, magkot-kot karuna it daya karang nga buho sa ing likod bagay, yag una mo itampok, ro imo karun nga basura, di ba ga? Di ko tapag ginaguhon sa kunsiinto nga mga lugar. So, ginhugtan, aro raya karang nga pagpangdakop nga ra sa mga naga-illegal nga nagahaboy it basura o illegal dumping kung katon pa. Oras na naton alas 11:32 sa Outro Adlaw. Uy, aton ani kara nalipat kita sa aton yung mga greetings kaina. May dayon nga Outro Adlaw karon ha sa mga katropa naton nga nakatuto kay Sir TJ Nuinuig Tanlok Solidad. Una sa San Francisco, California. May dayon nga Outro Adlaw kay Jory Jorfo. Good morning, sir. Sir, manami ganero basa nga ron mabasa-basa. Hilabas, sir, from R.S. Gravel and Sand sa Tabao, Banga. Sige, thank you, gid, ha. Kay Dang Villanueva, may dayad nga Udradlaw ko, no? Good morning, katropa. Good morning, man. Kay katropang Sherwi Marco Wee, mayong unto sa imo dira sa ilo. Kay siyempre, kay Auntie Bibit Valencia o nasa Feliciano Baleta, kay Mamang Ginny Valencia, nga nagatutok, nagamonitor ka ton makaroon. Kay Gemma Kiswane, good morning, katropang Ninio. Listening sa Bacoor, Cavite, maugan iya sa amon. Ay, sana all ta manamit wow. Arugan nga ron. Kay Nailason de la Cruz, good noon katropang Rujin. May dahil nga Udro Adlaw man. Sige. Sa aton karon yung mga suki, standby, magabalik kita. Report itaton karon yung patrol. Balikan natin pagkatapos gamang kada. Standby.

0: FM.
1: Yes, to help.
2: May namang ko diredok, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy Doc Leo sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang ato Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
3: Santon Plus Gold.
2: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makapabulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amunag dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
3: The secret of health.
2: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sa hapon. Mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
4: Kaya hindi mo natun mapunggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na Doc Arwin kung may sakit ka? Kundi pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit tilaw.
3: The secret of health.
4: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
4: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So masuggest na ton sini sa ila Doc Arwin. Namuring Premium D3 Coffee Mix.
1: Yes, to help.
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix Doc Leo? Nga ang ma-recommend na ton?
4: Ang Santon Gold, yes. Mayara sa mangustin.
2: Mm-hmm.
4: Nga mayara sa benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa aton sa ninyo pancreas. Ining magustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag sinik ang papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
3: The secret
2: may mga kauturan kita Doc Leo nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
3: The secret of health.
4: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga gina-recommend naton sa mga nagaedad na,
2: yes,
4: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes, to help.
2: Ari na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamunga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
3: The secret of health.
2: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iya nga himoon?
4: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara Doc Arwin nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
3: Santon Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak Doc Leo nga may problema man ang ilang nga bones, ilang nga tulad. Hindi ka man magpa-check sang imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong nga kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory tapos okay imo nga kidney, may tendency ini siya nga base sang imo nga constipation.
1: Yes, to help.
4: Pero kung nalibawa constipated gani Doc Arwin, nalibawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal o kun bisan adlaw-adlaw ka pa nagapamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kaya nga man babuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid mga constipated. gamitin. Tapos, damuon tubig inom, Doc Leo.
4: Yes,
2: kung isa ko lang kita tubig, amo man agaba trigger. Tapos, kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
4: Mm-hmm.
2: So, kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Inumon mo, 3 times a day.
3: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
0: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X.
8: X.
3: F.
8: FM.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butik.
10: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
5: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist.
5: Sister Doctor.
13: Mabibili
5: sa mga butika.

0: Oras na nato na alas 11:43 sa Udro Adlaw. Balik sa aton pala tuntunan.
1: Centro.
0: Sa gihapon ako si katropang ni Eugene Teodosio. Well, sa aton karang pagrura sa recheck na aton linya na ni katropang Ariel Colas para sa anakaroon niya na tipon yung mga balitaan ni Porta. Saan nga area of responsibility? Katropang Arier, standby!
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Sa report, Katropang Arier, come in.
2: Yes, Katropang Rugino, sa aton kira na tipo ng mga balita magkarano, kumbinsido, no, Katropang Rugin, dung pamilya, itay kara nga biktima nga uwa at may natabo kara nga foul play sa pagkamatay kara, no, matapos makita rong gawa sa nga pagutaw-utaw, no, sa bebayo niya sa akong barangay Pulo, Banwa, no, itaraya karon niya ibahay. Well, dahil ka nga biktima sa 52 anyos sa residente tara, no, ita dahil nga ka nga nasambitan ka nga lugar, no, ag nasugid abi ko June 3, no, bali umadto, no, sa piyesta, no, katupang ano dyan, dahil ka nga biktima kay bahan, no, anag ka nga gumankon ag dahil maurahay nag inuman. So matapos nagkakara, bali bin pauna nga polion, no, ita biktima ra na karon nga gumankon kay man gina sugid pagidi tato ng karang awtoridad nga magakit malang norong panimagay tay karang biktima, no, sa nungaya karon nga ilog, that's why karon nga possibly nga
0: ilog
2: to, ilog na yang kwan
0: suba
2: suba suba katropa nga Regina nung posibleng ilong raya nung umuli kasiin
0: ay pagkakas mga ano ra masakit
2: posible or dindo ginatunaan manabi, no, katropag Rujin. So pagkaagahon ngot no ay nakita kara na ita anak karon niya pamilya man anak karon niya gawas ita biktima, no, sa day karon niya suba nung gagin kumpirma gano'n man kasi base manabi, no, saan naman karoon niya sok-sok bali din doon yung pedagum lang, no, sa post-mortem examination yung gawas na itadaya karoon niya biktima, no, ag wamat may nakitabi nung nina, no, ag or day karang mga gas-gas, no, ray karang biktima nga ra. Anyway, no, sa piyak bang karang abahin, hindi karang kita sa may parte ita numan siya bali kulong man makaron ruday karangasang kagagaki man matapos na nang magpaboy, no, ita buti, no,
0: ay abaw
2: karon nga makailong man karaga agak agwa pa na kontento man ka tropa nga Rujin mao na magpara ag nagbuhi ta ita day karon nga magain nga mga hagambagon particular di kada sa may barangay na bitas numan siya kabiyang gidra, no, natabo mga alas 7:10 man. Kaya mas information man natin karang na buo, bali nakapungko, no, sa terrace, no, tana karang na panimungay rung 52 anyos karang na biktima, kay bahan, no, rano karang na gumankon. So, medyo masako, no, sa paggamit dahil karang na cellphone, kaya karang na biktima nga mapanuhan ng suspect sa atubang uta, na ita anda matakaroon niya panimagay. So di karaman dayon, no, gulpit ah, no, nga nagpanghaboy, no, itadaya karon niya buti ita readers rong suspect
0: nga grabe pulang kabayo kita gali din ani
2: kabayo pa oh yaong ko ni manipa pa eh. Ay di kara, no, umigo gid, no, sa panimagay ra kada gabi may mat angani ay wa matay guak kara norong biktima. So matapos matakara, bali sumugod, no, rong suspect ka sa sumugod nito. Anda karoon niya panimagay tayo karang biktima, no, bago, no, bumba ita panimagay. At di kara, no, nagpangayon naman ita bulig na sa aton karang kapulisan rong biktima. At taga ipatawag ng sanda, no, at paistoryaon, no, ita mga otoridad. Ray karang suspect, ray karang biktima, ginasugid niya nagbuhit ano rong suspect ita daya karong niya POT ANG o oh, inamo
0: ay ambag abe
2: ambag ayaw ko na
0: gusto ko nung mabatihan ni katropang Shamin
2: bad words oh, may mga fan kita may mga inunga nga naga
0: pamatik
2: na susah kumbagay ano yung anay, makaroy niya anay, no? So, dugang pabi ka ra.
0: Kung hilong ka, no, kailangan mo gidang magmura ay?
2: Oo, oh, ay, depende gidang sa tao. Or sa kaaking man siguro man.
0: Makaragayroon.
2: No? Kapin ko may mga dati man sa bagaroon niya, bagina man, no, katropa nga rin. Pero sa mga makaroy yun nabi, no, magpanggubat kat ibo, no, so pa rin mga ito, karaga biktima. Siyempre, makabig ka ron, no, nga, trespassing, no, aga waman ita para magpanghaboy kat imo, no, itadaya karon nga buti. Kung may mga kwan, may mga elinital, syempre, hindi man ipaagi, no, sa maayos ng ta, karon niya.
0: Matino mo, nga, ano nga itawag doon? Mabuting usapan.
2: Oh, sa mabuting usapan, magaling.
0: Oh.
2: Ay, di ka ra, manay, aman-amana it, pinakulong mo tama na ako hambang pagitday ka ng suspect ka ang inuman mo pa tama na makaroon, no, gusto mo na sapakon tama na, no, bagitday ka ng suspect mata, so di ka na mata sinabat imatday ka ng biktima ag ging ayat man kung sasiin ginasugid ang birayon sa kuruti na noong ahampakon, no, itadaya ka ng suspect ka gamed matani raton karang mga kapulisan nga nag-responde na matagi karon sa lugar, that's why karon niya natapna, no, randa karon niya pag ilinawa.
0: Eh, parehong, so, parehong ano galera? Longhi?
2: Anyway, ro suspect ka tayo, no, katropa nga rin. Ay nagubat abi, no, sa panimangay day karang suspect ka tayo. So, bagit may biktima, no, kay medyo masako-sako baga, no, sa pag sinilpon matarong biktima o mabot ng suspect. At doon niya, nagpanggapog ka, no, itadaya karon niya buti. So, di kararayon, ginasugid man aming medyo may dati yung mangyali arasanda, no, nga may alitan, no, sa tungkat na karang suspect mata aga biktima.
0: Ay, aroma but nami, karong kanta, ay, makaraya, ho.
2: Palin, palin.
3: Naman na yan, inuman na.
2: Inuman na.
3: Hoy, pare ko, tumagay ka.
0: Oh, daw makaruyo niya ta.
2: Abilidad, oh. Kung
0: in si Tama na yan, inuman na.
2: Mga limo ka, pwedeng-pwede ka, gini mo, kaintrang sa mga kanya raw.
0: Gila tayo, naduyog. Ang naduyog ako nga rahay.
2: Pwede ka din mo katropang Rodin, patron sa mga tawag ng inuman.
0: Oo, oh, pwede taron. Daywa kita, o. Oh, tawag ng inuman. Sigurado kita ron.
2: Inuman, yung tawag ng tangalan.
0: Ay, ikaw, abe. Kanta, abe, datong, datong part.
2: Oo, oh, tama na yan. Inuman na.
0: Aba, masukol, ah.
2: Uy, pari ko'y matulog na.
0: Ah, matulog na. Iba-iba tarakon ka ron.
2: Iba.
3: Nananabig na lalamunan.
0: Naghihintay, nag-aabang. Pauperte.
2: Medyo manami nga sonata ro.
0: Oh, ay, mabidyo okay lang. Takita ka rin makarang troadlaw kon makarayang plastadang nadayog kita.
2: public affairs. Naging program.
0: Eh, padayo nato na sa ano, sa X-rated.
2: Ubrong pabailitan na eh.
0: Oh, sige, Hanot.
2: Ay, do natabora yon. Siyempre, no, dahil ka nga suspect man, ay, din doon, yung dagas atong karong niya. Na, naman siya, municipal police station, no, para manyanis
0: na. Naka, naumpawan man.
2: Hmm, naumpawan yung tanan na ron makaroon doon ay nakibot yung mamat, iyagot ang managaliman na. Ay din doon natunaan matangani nga posibleng mga pangatubang ron sa kasong unjust vexation ag other slight threats ag slander no, ray karang suspect matana. Anyway, so may parte man kira is alas New Washington bangod man sa kasong alarm and scandal arestado man katropa nga Rogine taton karangan ni Washington PNP ray karangan sangka wanted person no kahapon man ra mga alas 5:50 no aga sa report man ni taton karangan ni Washington na PNP bali may warrant of arrest sa criminal case number 3474 alin sa MTC or Municipal Trial Court 6 Judicial Region New Washington Bataan Aklan ray karang or kahapon karang adlaw ag gimpanaog ra no June 4 2026 no para sa 47 anyos nga akusado residente sa sambitan kera nga lugar, so gin may gin recommend man no rung korte nga 3,000 pesos nga piyansa no para sa temporaryo karang tinuayan. Ma kwanda mo si ikaw nga ni mabayad ka ka tropa nga Rujin, pwedeng pwede gidray, no?
0: Kaya magpabayaron mo tako, ako nagubrat sa gaay. Tawaan mo patak obligasyon. War pamilya ay.
2: Trismil kita eh, oh.
0: Oh, ikaw lang anay. Abunuhin lang anay na.
2: Wa manyan ikaw at kwarta ka.
0: Ay, wa manyan ikaw kwarta. Pagkakon mo pa paabuno man. Amo lang, kita rot pamilya ay.
2: Nag-inyo, ano sa hospital. Basta man na pwede ka utama na kay katropag. Routine niya, kung sa 3 ang mana.
0: Ako nga ni Maton Kimo, mautang ka na.
2: Ay sa iyo siyempre sa iyo tanan no puto man sa may imo siyempre
0: wala ko gid makaon gili ron ikaw lang anay abunuhin lang ay dawatan galing induni ni katropang siya mino
2: ay magaligan yung kamuna si mapo
0: nagpahoo man imo nag like man nang alima.
2: Oh, ay anyway, 3,000 man naman ay depende.
0: Pero 3,000 nga ron makaron ay kabudlay taron. O so yun.
2: Yun na yan eh, pero madali man yan eh. Magustuhan matuhod, no? Madyaro imo
0: 3,000, kabudlay o so yun, pero kadali gastuson.
2: Gastuson, oo.
0: Saan naabot ang 3,000 pesos mo?
4: Wow!
2: Agro-questionable kita karoon sa tanan. Sinto nga nila, agto-tongso, manakot.
0: May kunta akong nakabaton kita at minalita nga itong kwarta ito sa hearing sa Senado ay.
2: Ayaw. Ato, may gimit lang ko na si Kwan niya to.
0: Hamit lang ang tarapangagan.
2: Hamit lang ang tarapangagan.
0: Oh, ginawat-huwat ko nga ni Manang mamit lang ang tarapangagan eh. Kaibahan, kasama po dito si Katropang Arier Kulas.
2: Uy, huwag ka to.
0: I-deliver ko po doon sa Banga Aklan po. Wow! Grabe, si Sayod, yun ananda ho. Sa ilalim po ng Langka, malapit po sa kalsada.
2: Nagbinayad mo naman yan, kita tax ka po eh.
0: Oo, grabe ito ano. Kung ikaw may malitang kwarta nga to, ay paalinlat ah. O resign, kaguting karagatro pang arrear.
2: Imagine no, tao nga di ka ron. Oo, palangga man na binato ng mga ibang hod.
0: Oo, palangga. Sana all palangga. Agtukot sa palangga nga malita taratong ginistory ng daywa.
2: Oo, 800 billion na makakul mo tala ng mga gin...
0: Napapili ko nga ni si Katropang Shamin kung 7 kilos nga malita or 20 kilos nga malita.
2: Oo, bawa. Kumbaga medyo paldot.
0: Ay, may paper bag pa ko, no?
2: Oh, may na pa.
0: Oo, ay, kung ako pa pili. Aba ko nga ni, kung kapili ka kung gidman, pili aro daywa.
2: Oo, oh, malita ka din.
0: Tag 7 kilos, ag 20 kilos.
2: Oo, 20 kilos na gagawin.
0: Pero bulok aro, na kwarta at aro tawa, tapos ay, di ba ga?
2: Oo, oh, ay, sin mo man, no, aro, pan na to ni, Pilipina sitwasyon pag-abot sa mga ginobyerno, parang nga gina, istoryahan.
0: May tasanda ay nagmalita-malita taroon ng kwarta kita nang rahin nagkinagubgub na kita trabaho.
2: Trabaho na ta.
0: Di pa nga ni mag-igo para sa ibang mga minimum wage earners. Di pa nga ni mag-igo rosang swilduhan na sa sangadlaw sa mga gagastuson sa sangadlaw.
2: Tama man na to. No? Ito may pas yung mga 30 mil nga nire mong ginasildo. Diyan ginakugang man yan ay yapon.
0: Nano pa?
2: Kapin pa baga kung rumang igmangod na itong nga nag-asahod at manubok no, sa ating karoon.
0: Mag-tikto ka lang karapras kay katropang Shamin.
2: Ay, makakuhan yun na tama.
0: Oo, ga-affiliate yung hinganda sa TikTok yung mga manangan.
4: Wow!
0: Baho, tara, kitaon ka ra.
2: Tila, hindi na nga ginakita mo yung
0: karoon. Huwag ka sayod, anong followers ka rahay, million yun ta.
2: Sabi, tara na nga followers yun.
0: Padiska-diskartel at ara sa makarang paniyempo, katropang arrear.
2: Ay, oo. Pero kamat, abe maton, magkikita ko ba maton din katropang sa mga site nga raong.
0: Anong site ron? Kagadlock na mga site niyang kumplito haro site.
2: O nagkikita pa nga ron sa mga reels nga raw.
0: Ah, reels.
2: Naka-blur.
0: Ah, naka-blur. Ay! Bawaw ro-blur nga ron. Oo.
2: Eh, siyempre, dugang views nga ni. Kung naman.
0: Ah, dugang views. Sige.
2: Oo. Ano eh, siyempre, bukod man ako kumpirmado nga imaw. Pero Matcha imaw.
0: Matcha imaw. Wah, nakita ko ang account sa TikTok kay Matcha Bukon na blur. Pinakiyot nga ni pinagwapa nga ni imaw to rito ho.
2: Oh, imaw ko tagi dabi ron eh. Siya.
0: Dapat sa madason, siya. Sa madason iba mo nga nila sa TikTok. Ah, base ko nung mablock kung iba ka na.
2: Basta yung matuon ko ma-block ko. At ba ilang imaw ka ron, ay importante siyempre. May alam mo, tarong obligasyon dun sa pabuhay nga kinangan.
0: Oh, grabe na. Ang tukotik saan ang obligasyon. Nga istorya kita TikTok. Sige gon, finally.
2: Anyway, katrumpang araw din, no? Doon datun ka na mga tipon ng mga balita, report, no? Directamente sa atong ka nga area of responsibility with katrumpang Christian Villanueva. Ako man si katrumpang RR Kula sa XFM 96.5 Kalibo, ang katrumpa mo.
1: Live report. Live report. XFM. Police report. Central. Central.
0: Thank you, good kay katropang Ariyar Kula. Sana karon niya natipon yung mga report, balitaan. Ah. So, ginaklarot ang katropang... sino nga nito? RR. Ginaklarot ang katropang RR. What amount nakabaton it maleta. May tarong mga nakabaton, matod niya itong maleta. Rupang utahan na, bekaron. Rung mga ginpangaganan niya itong nakabaton it maleta, minatood-tood, yidman. Or this is all accusations. Karon doon mga pangutana karon. But anyway, habang nga nilang

0: Gidaan na kinyo ha. Or mga nagagraduate una makaroon nga adlaw. Thank you guys aton yung mga suki nga nagtuto. Kaya karang nga portion balitan ginahatod ka aton it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kasi ka mong nga Vision X Plus Soft Gel Capsule mga katropa, high food supplement para sa aton karon nga mata. Ro Vision X Plus Soft Gel Capsule himi una raya nga lutein plus beta carotene plus vitamin E zeaxanthin herbal eye care solution para sa proteksyon sa mata. Ginasukan o pagpanakit it mata sa paggamit it mga screens or cellphone. Ginabuligan nga proteksyon na no mga long term vision issues. Give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clearly. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula para sa inyong mga mata. Produkto, ATS2 Health Incorporated. Standby ka mo sa masunod karoon niya pagpangalaga di TexFM News Nationwide, di TexFM Mega Manila. Naging kakbay ka partner natin sa technical side, katropang Shamin, the TikTok arrest na car. Sa patrol katropang Arier Culas, aga tropang Christian Villanueva. Sa supervision ito amon nga station manager, katropang John Allen Ascanio. Sa amon nga general manager, katropang Sir Edwin Garin. Sa nga ganit amon nga chief executive officer and president, Dr. Melito Uy. Ako man si katropang Nino Rugin Teodosio, na nagaiwanag nagahambay kinyo, mayarayad nyo udradlaw, and God bless us all. Riro XFM, 96.5 kalibo, ang katropa mo.
1: Sentro, sentro! Mga katropa, exciting dito!

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: FM.
2: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diri yun.
5: Ah, dali na.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Komplikado. Si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang

0: Samsung Plus Herbal Oil, gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil,
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: X.

0: Santon Gold Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit
2: upang masuri ng maayos ang mga salaysay na posibleng i-refer sa korte.
3: XFM News Nationwide.
4: Sa kabday na balita, katropa, inihagpo ni Senator Erwin Tulpo, ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block. Pinadala na nga ng imbitasyon si dating House Speaker Martin Romualdez para dumalo sa nakatakdang pagdinig ng komite sa Lunes. Ayon kay Tulpo, nagpapatuloy ang paghahanda para sa susunod na hearing habang tinatapos din ang komite ang mga kinakailangang detalye kaugnay po na imbestigasyon. Kasabay niya, nire-review rin ng komite ang listahan ng mga posibleng resource persons na maaaring imbitahan para magbigay ng kanilang testimonya. Matatandaan na unang pinatawag din ni Senator Pia Cayetano si Romualdez para po sa pagdinig ng Cayetano Black sa flood control scandal kung saan isa ang mambabatas sa binanggit nga kahapon ng mga testigong Maleta Boys na nakatanggap ng milyon-milyong kickback na pondo sa flood control scandal sa pamahalaan.
3: XFM News Nationwide.
2: Binigyang diin ni Attorney Mel Santa Maria, isang former dean ng Far Eastern University Institute of Law, na hindi required sumagota ang lahat ng mga napangalan ng personalidad kahapon ng 18 ex-marines na tumatayong testigo sa ginanap na Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block kaugnay sa flood control anomalies ng pamahalaan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Santa Maria na hindi legal at otorisado ang ginawang pagdinig kahapon dahil nagkaroon na ng balasahan sa liderato bago pa man ang naganap na hearing. Kung bago na aniya ang liderato, ang bagong nahalal na komite na rin dapat aniya ang mga ngasiwa ng investigasyon sa nasabing anomalya.
5: Sapagkat hindi yun legal at hindi yun authorized, kahit na ano bang sinabi doon, ano ang saysay nun? Meron bang probative value yun? Sa tingin ko, wala rin probative value because it is unauthorized, no? Walang evidentiary value. At so therefore, hindi tungkuling sumagot. Kaya lang, kung gusto nilang sumagot, kamukha mga nangyayari ngayon, okay lang naman sa kanila. Nasa sa kanila na yon. Pero from a probative, legal, and authority point of view, there is no reason to answer that because it is not a allowed proceeding.
2: Si Attorney Mel Santa Maria, isang former dean ng Far Eastern University Institute of Law. Dagdag pa ni Santa Maria na walang nakaupong Senate President sa ngayon. Ito'y bakante at hindi hawak na Senator Alan Peter Cayetano, kaya tinatawag na acting Senate Presidenta at Senate Pro Tempore si Senator Sherwin Gatchalian.
4: Si Senador Kiko Pangilinan, mga katropa, tinawag na bogus ang Blue Ribbon Hearing ni Senador Pia Cayetano sa 18 Marines at Maleta Issue. Katropa natin sa balita, Brian De Paz na XFM Mega Manila.
6: Senador Kiko Pangilinan na walang opisyal na bigat ang mga pahayag na inilabas sa naganap na pagdinig nitong Huwebes, anya hindi ito may tuturing na bahagi ng opisyal na record ng Senado. Ayon sa Senador, bogus yung hearing kahapon ng Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Senador Alan Peter Cayetano. Bagamat pinanumpa ni Cayetano ang 18 umano'y dating Marines, sinabi ni Pangilinan na ang mga pangyayari ay hindi pa may tuturing na formal na testimonya na maaaring pagbatayan ng komite. Dagdag niya, ang nangyari kahapon ay hindi on record.

0: dahil dito, hindi pa ano maroon sa Lunes, June 8 ang mga pisigo upang muling humarap sa Blue Ribbon Committee at may salang sa
1: ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, kaya hindi ko git aron imo pa umkatan. Kung bukog sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o
2: tagitimaw. Complaint, kung may budget to tayo. Department of Public Works and Highways, Secretary Vince Gisona, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papanagutina ang mga sangkot sa kadudang proyekto sa bansa. Inahalintulad ni Secretary Dizona dahil sa lawak ng operasyon nito mula pa noong 2016 kung saan bilyong-bilyong piso umanong ng pampublikong pondo ang nanakaw at nagdulot ng matinding pagbaha sa mga komunidad. Binigyan din ng pamahalaan na patuloy nilang lilitisin ang mga individual at contractors na dawit sa korupsyon sa mga proyektong pang-imprastruktura bilang bahagi ng mas pinalakas na kampanya ng administrasyon laban sa katiwalian.
3: Pinayagan po ng Sandigan Bayan, 5th Division, mga katropa. Ang hiling ng hospital arrest ng dating galihim ng Department of Public Works and Highways na si Manuel Bunuan. Pero
1: may ginabatsyag, parehas kakon. Hay, itry man ninyo ro, Santon Plus Gold, base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
9: Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: XFM
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
12: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo.
11: XFM An-an, buli.
2: Lang ang kalabing tatlo na senador bago magpatawag ng espesyal na sesyon, habang ang Presidential Communications Office naman sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro ay nagpahayaga na wala silang natatanggap na anumang impormasyon ukol sa nasabing pagpupulong.
3: Buong tapang na sinagot ni Senate President Alan Peter Gaetano, mga kritiko na nagsasabi po na hindi siyang pagkakaisa sa pagiit na napatunayan na niya ang kanyang kakayahan sa politika. Pinagmalaki ni Gaetano na dahil sa kanya ay nagkasama-sama at pumanig na ngayon sa Malacanang ang mga magkakatunggaling grupo tulad ng mga makakaliwa, dilaw, pink at mga dating aktivista. Ani ang nagmungka siya noon na magbitiw silang lahat sa pwesto at huwag nang tumakbo muli para magkaroon ng malinis na simula Ngunit nagkaisa raw ang lahat ng senador na siya lamang ang dapat mag-resign. Binitawan din ni Cayetano mga pahayag na ito sa gitna po ng matinding panggigipit ng grupo ni na Senator Win Gatchalian na pinananawagan siyang bumabana sa pwesto para matapos ang kaguluhan at hidwaan sa Senado.
15: XFM News Nationwide.
2: Hayag na Senate President pro tempore Sherwin Gatchaliana na siya ang tatala laban kay Vice pro tempore Sherwin Gatchaliana na siya ang tatala laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng banag ni Gatchalita batay na rin sa umiiral na mga patakaran ng kapulungan na ayon pa kay Gatchalian tuloy ang plano na simula ng paglilitis sa darating na July 6 dahil nanatili pa namang posible at akma ang original schedule nito. Nakatakda namang makipagpulong si Gatchalian sa clerk of court upang plansyahin ang mga legal na pamamaraana kabilang ang muling pag-uta o panunumpa ng mga senadora na uupo bilang senator judges.
3: Buo ang suporta ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ng katropa sa pagsasabatas ng anti-political dynasty bill upang wakasan ang monopolyo ng mga magkakamag-anak sa gobyerno. Yan po ang tiniyak ng Malacanang matapos aprobahan ng Kamara ang kanilang bersyon ng panukalang nagbabawal sa mga magkakamag-anak hanggang sa second degree na sabay na humawak o kay tumakbo sa pampublikong posisyon sa gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, personal na itinuo ng Pangulong Pansin sa nasabing batas sa nakaraang pulong po ng LEDAC at hinimok ang mga mamabatas na gawin itong prioridad. Idinindi ni Castro na walang basehan ng mga pagdududa na mga kritiko dahil mismong ang Pangulo na nagmula utos na unahin ang pagpasa nito. Anya, hintay na lamang ng executive ang pinal na bersyon mula sa Senado at Kamara para po masusing masuri ng Pangulo bago daw ito tuloy ang lagdaan bilang isang ganap na batas.
15: Mabilis
16: Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan.

0: Sister Jansi. Sister Jansi, otang walang manetang natanggap mula kay Saldeco. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
1: Nanindigan si Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez na wala siyang natanggap o hindi siya tumanggap ng malemaletang may lamang pera kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Black na pasugod si Congressman Alvarez sa Senado matapos na mabanggit ang kanyang pangalan na umano'y siya'y tumanggap ng malemaletang may lamang pera na i-deliver di umano ng mga ex-Marines galing kay dating Congressman Saldeco. Paliwanag ni Congressman JCA, walang utang sa kanya si Saldeco at wala rin siyang utang kay Ko at mas lalong wala raw silang transaksyon para magkaroon ng bigayan ng pera. Una na rin siyang humiling sa abogado ni Saldeco na sabihin kay Ko na gumawa na isang niniwala si Congressman JCA na posibleng nasama ang kanya. Sinabi ni Kong JCA na wala siyang sama ng loob at nangakong siya ay dadalo sa susunod na pagdinig. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Kongresista naman mula sa Negros Occidental, nagpanukalang ideklarang persona non grata si Senate President Alan Peter Cayetano. Patropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
3: Isang mambabatas mula sa Negros Occidental sa mga bayan na nasasakupan ng kanyang distrito na ideklarang persona non grata sa Senate President Alan Peter Cayetano. Sa kanyang social media post, sinabi ni Representative Julio Ledesma na pinabayaan umano ni Cayetano ang kanyang tungkulin sa bansa dahil sa hindi nito pagdalo sa sesyon ng Senado. Ayon kay Ledesma, desmayado siya sa pamumuno ni Cayetano dahil sa halip na pag-isahin ang mga miyembro ng Senado, ito pa umanong naging sanhi ng pagkahati-hati ng institusyon. Aniya nagkakahiya ang naging hakbang ni Cayetano. Naniniwala rin ang kongresista na susundin ng bawat lokal na pamahalaan ng 1st District ng Negros Occidental ang kanyang panawagan. Lumabas ang pahayag ni Ledesma matapos ang naging pagpili ng Senate President pro tempore noong Miyerkules ng hapon. Samantala, kahapon naman ay itinuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig kaugnay sa testimonya ng 18 dating Marines na nagsalaysay tungkol sa umano'y pagdadala ng malaking halaga ng pera sa tahanan ni dating kongresista na si Saldeco na umano'y nagmula naman sa pondong inilaan para sa flood control at iba pa ang pondo ng pamakalaan. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM.
0: Samantala sa Cebu, meron pong ama ang patay matapos na pukpukin ng kahoy ng sariling anak. Tatropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Isang 82 anyos na lalaki matapos umanong hampasin sa ulo ng kanyang sariling anak sa Barangay Basak, Bayan ng Badyan, Cebu kahapon, Hunyo 4, kinilala ang biktima na si Nemesio Benimerito Libron, isang magsasaka at residente ng Purok 5, Barangay Taytay, Badyan. Samantala, ang suspek ay kinilalang si Climaco Espanyol Libron, 43 anyos, isang tricycle driver na residente rin ng Purok G sa nasabing barangay. Batay sa investigasyon ng Badyan Municipal Police Station, nagkaroon umano ng mainit na pagtatalo ang mag-ama na nauwi sa karasa. Ayon sa pulisya, sinasabing kumuha ng kahoy ang suspeka at inihampas ito sa ulo ng kanyang ama ng 3 beses na naging sanhi ng agaran nitong pagkamatay. Agad naman nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad at agarang nahuli ang suspek sa kanyang bahay sa nasabing lugar. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Sulfone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Ceremonial launching ng 4 na 911 command center sa bansa naging matagumpay. Patropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
3: Naging matagumpay
5: tagumpay ang isinagawang ceremonial launching ng Unified 911 Satellite Command Centers sa Leganes Fire Station, Leganes, Iloilo. Maliban sa Region 6, simultaneous rin na inilunsad ang mga command centers sa Ilocos Norte para sa Region 1, Cagayan Isabela para sa Region 2, Tacloban at Leyte para sa Eastern Visayas. Layunin ang paglagay ng Unified 911 sa mga nasabing lugar ay upang mas gawing mabilis at matibay ang emergency response capabilities ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at iba pang mga emergency responders. Samantala, pinaunahan naman ni PNP Chief Police General Jose Melendez Tatis Jr. ang ceremonial launching kasama sina OIC PFP Fire Chief Superintendent Wilberto Niconiel, Angkwan Chu, DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog, Leganes Mayor Junjun Haen, Mayor Carl Vincent Mondejar ng Nulusena, Iloilo City Mayor Raisa Trenias at mga regional directors at station chiefs ng PNP at ng BFP. Napagalamang may limang work stations ang Unified 911 sa Western Visayas at nasa 20 naman ang trained emergency telecommunicators na handang sumagot sa mga nangangailangan ng tulong. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
0: At hepe ng PNP Cagayan City Isabela. Nagpapagaling na sa ICU matapos daw masunog yung kanyang tanggapan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
6: Nagpapagaling sa ospital ang hepe ng Cagayan City Police Station matapos magtamo ng mga paso sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan nang sumiklab ang sunog sa loob ng kanyang opisina noong gabi ng Hunyo 2. Kinilala ang biktima na si Police Lieutenant Colonel Avelino Canceran, hepe ng PNP Cagayan City, na kasalukuyang naka-confine sa Intensive Care Unit o ICU ng St. Paul Hospital sa Tuguegarao City, Cagayan para sa patuloy na pagpapagamot at obserbasyon. Batay sa ulat, naganap ang insidente dakong alas 10:35 ng gabi sa tanggapan ng opisyal na matatagpuan sa Barangay Cabarwan, Cagayan City, Isabela. Sa paunang investigasyon ng PFP, pinaniniwala ang nagsimula ang sunog matapos magkaroon ng pagtagas ng tubig sa loob ng opisina dulot ng malakas na pag-ulan. Naging sanhi umano ito ng electrical ignition sa isang electrical outlet na nasa tabi ng bintana. Ayon sa nakuhang impormasyon ng XFM Santiago, natutulog na ang hepe sa loob ng kanyang opisina nang mangyari ang insidente. Dahil dito, puwersahan siyang inilabas ng mga rumispondeng tauhan upang mailigtas mula sa lumalawak na apoy. Nagtamo ang hepe ng mga paso sa magkabilang kamay, ulo, leeg at torso bago agad na isinugod sa ospital para sa agarang lunas. Agad namang rumisponde ang mga kawanin ng BFP sa lugar at mabilis na naapula ang sunog upang hindi na ito kumalat sa iba pang bahagi ng istasyon. Inatayang mahigit 700,000 pesos ang halaga ng mga ari-ari ang napinsala dahil sa insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
7: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Segue na tayo sa ulat panahon, mga katropa. Katropang Melay, ganap na ng isang tropical depression yung low pressure area sa Ilagang Galura ng bansa. At ito ay pinangalan ng Esther na mataan sa 220 kilometers. Kanluran po na Itbayat, Batanes. Habang taglay, lakas ng hangin 45 kilometers per hour. Pagbugso niya ay nasa 55. Kumikilos po pa northeast sa bilis na 20 kilometers per hour.
8: Dahil dito, katropang body, itinaasa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa lalawigan ng Batanes na makakaranas ng malalakas na hangin sa loob ng 36 na oras. Pinaalalahanan din ng publiko na magdudulot ng malalakas na pagbukso ng hangin ang habagat na pinalalakas ng bagyo sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw na magpapatuloy sa Metro Manila at iba pang karatig lalawigan hanggang sa Linggo.
0: Mga katropa, opisyal na po na tag-ulan ha, diniklara na ng PAGASA matapos maitala yung madalas sa pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Gayun din sa nakalipas na 5 araw, dala po ng southwest monsoon o habagat.
8: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:23 ng gabi.
7: Balitang International.
0: At Malapit po sa atin to ng Santon Gold, mga katropa, bumagsak sa panibagong record low na 671,236 ang bilang ng mga ipinanganak po dyan na sanggol sa Japan last year, 2025. Ang ikasampung sunod-sunod na taon ng pagbaba mula noong 1899. Ayon sa Ministry of Health, sumisid din sa pinakamababang antas na 1.14 ang fertility rate ng bansa dahil sa lumalalang trend ng pagkaantala sa pagpapakasal at pag-aanak ng mga Japanese citizens. Bagamat bagyang tumaas po ang kasalan sa 489,119 couples, mas mabilis pa rin daw ng 15 taon ang pagliit ng populasyon kumpara sa mga naunang pagtaya ng gobyerno. Dahil sa pagpalo ng mga namatay sa mayigit sa 1.5 million, nakapagdala ang Japan ng kabuang bawas na 918,253 sa kanilang populasyon sa loob lamang ng isang taon.
2: Showbiz News. Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing pinabulaanan ng Bini member na si Aya Arceta ang kumakalat na espekulasyon sa social media na may espesyal na ugnayan sila ng aktor at singer na si Kyle Echaria. Nagsimula ang chismis matapos mag-viral sa isang TikTok video noong July 2 kung saan magkasabay na nakita ang dalawa sa Mactan Cebu International Airport. Nasunundan pa ng isang larawan kung saan magkasama silang nagre-relax sa isang beach sa Cebu kasama ang ilang mga kaibigan. Agad na tinuldukan ni Aya ang malisya sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa mismong viral video kung saan nilinaw niyang magkaibigan lamang sila at parehong Cebuano kaya hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ang kanilang pagkakasama.
0: Balitang Sports. Atid po sa atin ang balitang sports premium D3 na tropa. Naitala po ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang pinakamagandang huling laban matapos nilang gulantangin ang world number 11 na Italy. Para i-register ang kanilang kauna-unahang panalo sa kasaysayan ng FIBA 3x3 World Cup itong Wednesday sa Warsaw, Poland. The score na 17-13 ay binuhat ni Camille Clarin ang pambansang koponan sa pamagitan ng kanyang 8 points at 2 rebounds. Tinapos po ng Gilas Women ang group stage na may 1-3 record para lumanding sa pang-apat na pwesto sa Pool C. Dahilan para tuluyan silang kapusin na makapasok na sa knockout stages kung saan top 2 teams lamang sa bawat grupo ang automatiko na aabante.
7: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na po ang XFM News Nationwide. Ngayong Friday, June 6, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming mga pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, happy weekend everybody. Kami po ang inyong mga bagong katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Sa ngalan po ni katropang Brian De Paz, ako po si katropang Melanie Ocampo.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
7: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
9: XFM. Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
10: Congratulations to Bea Villan-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
13: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
14: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
15: Sumak Savers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with Max Savers Sulit Busog Meals!

0: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Sinigil ko ang piso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold, Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Luwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Duty ka gid nga fresh.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloan Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong napakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin.

0: and we're certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng mga

0: Also, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
2: Ako Kalisi Lisa. And I'm proud Sister Pain Nisa. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Yes to health!
3: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kagatural ng mga pamaagi, agad malikawan ang mga ginabatsag sa ating lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
4: Mayong adlaw naman, mga suki naton si ring mga tag palamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita sa isa edisyon sa ato si ring pagparagad sa pagtalakay sa mga sikrito sa ato si ring pwede makaon. Ang insakto si ring edukasyon kag ang pagidukar sa aton kaugalingon kag sa tanan, makabulig sang dako agud to makalikaw kita sa dugang pagisininga pamalatian. Tibalan mo na gid nga makapamasakit si imo sagi ka pagkakaon. Amo ning gusto nato si ring maintindihan sa tanan parang bisan pa paano may makapian-pian bala sang mga kalanon actually kung hibaluan ta kung ano ang value nutrients nga ito sinay makuha kapian-pian sa tion nga ang kalanon bala nun sa langit matambok mamantika.
3: The Secret of Health.
4: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da. Kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay Kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street, Tatubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: The Secret of Health.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold.

0: com ng Santong Plus Gold. Santong Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Ito si ring pagparagad sa gihapon. Pag-aupdan kita sa ito si ring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, no less than Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ito si ring programa.
2: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa ito si ring pagparagad. Kaupod man sa ito si ring mga suki nga mga tagpalamati. Yari naman kami nagabanong balik sa isa ng mga edisyon sa ito si ring pagparagad sa pag-istorya naman, pagsipad-sipad, paghatag detalye, pagpakilala, kagpagtukib sang sikreto sa isa Sir Josel ka kumun nga tanom. Kagkabalo ko sa mga Ilonggo, mga Hiligay nun, kadamo gid ang makauyon si ni Sir Josel. In fact, sa una, madumduman ko, isa ini sang ginaupod sa mga okasyon, may mga birthday, o kung may mga sinalo-salo, ari gid ini. Pero, ayhan, pila lang sa aton ay nakadiskubre, magluwas sabi sa nagatuon sa phytomedicine, nga may mga binipisyo gali ini sa aton lawas, labaw pa sa aton sinigina-expectar nga basta lang pagkaon, basta lang makabusog sa aton, basta lang mautan aton.
1: Actually, manamit ini upod ni mo sa munggo. Pagkatapos, butangan mo lang na kung ano dang imo ilingo or isubaka, Dok Leo.
2: Iban sa ni Sir Josel, munggo. Pagkatapos, may bisaya nga manok.
1: Abaho,
2: kampiyon.
1: May kadyos.
2: Kanamiton. Muna kung sa umaka mo, kung sa mga binukid yung parte, ang lugar ni mo, kung pigado gid ang panudan, mantinag na sila manok.
3: The Secret of
1: Health. We're talking about sa banana stem o kon ang puno sang ubad.
2: Banana stem, tapos kon imo na siyang upakan bukoon ni mo, nira makita niya sa nga core, nga mo nablangin na siling sang iban, Sir Josel nga, ba parte nga uyab ba? Parte nga kutis ba daw ubad ba?
1: So ang ubad niya, nga ubad lang ang pwede naton sini makonsumo or makaon niya actually ginalakot sa manok or nalakot man sa munggo is because nga mahumok inay. So amo nang ginakihad nato nit manipis, ginakumos kuwao ng luga pagkatapos lugayon sang arasalan para makuha ang iya sining daw lawas ang damang, ang iya nga tagok and then amo nang ginaluto naton. Pero this time istoryahan ta including ang preparation kag kon ano mga benepisyo nga makuha naton sa ubad Dok Leo.
2: Tuntok ibon ng iya sining mga bioactive compounds kag mga specific health benefit sa ni saton.
3: The Secret of Health.
1: Kung maghambal kita nga ubad, Dok Leo, ang puno sang saging ni actually, talagsas malakas o nagalakot ka ubad sa manok mo kung sa uma, kalabanan si ni dahon sa katumbal, pagkatapos kapayas. Kay kung maghambal ikaw ubad, nga naano man ang ubad sila ngayon. Nagdamog lang na yes, baboy.
2: Tama.
1: Ubad, lutuon ni mo, pagkatapos butangan sang upa, bubod na si baboy.
2: Tama.
1: Pagkaon na sang baboy, pero subong, ay sus, kamahal galis ang ubad kon magbakal ka na sa tienda, Dok Leo.
2: Kaya kung di ka man gabalo magpili, Sir Josel, bakal ka sa merkado, fibros ang makuha mo, niblang may mga uganot na bla.
1: Oo.
2: Hindi o man halos na puslan gani.
1: Kaya ang manami actually nga ubad dun, amo ini ang puno sa sab'a. Kay nami na yan, hindi mapait.
2: Actually, we're referring sa sab'a, Sir Josel,
1: sab'a.
2: Saging.
1: Kaya ti kon tagaan kada karon, baligyan kada sang tawag nila, manilanon balang breed sa saging. Ang ubad dyan siya na, Dok Leo, is tawag natin makadhat. Amo man ang lanot. Ang lanot, amo nang inihimo natin bala nga lubid nga ginabaligya abaka. So, damo ni isang variety. Amo man yung tawag natin nga tundal. So, matawag nila berial pagkakadhat sina. Amo natin nga, laka nga, bakal ko sila niya sang ubad sa pagkakadhat. Dapat, ang ginabaklan mo, kilala mo para nga mapamangkot mo iya kasab-a ini.
3: The Secret of
1: Hell. So, we are referring to ubad sang sab-a, Dok Leo, ang saging. Abi natin kung tubig lang makuha natin dara eh. Kay very inay rich bala sa content nga tubig or liquid.
2: Sa lima tubig man gid Sir Josel ang ubad.
1: Ano ang mga pwede naton sini makuha nga benepisyo sa ubad sang sab-a, Dok Leo?
2: Ang dietary fiber, insoluble fiber ang ginamin naton diri. Though may ara man sa Sir Josel sang soluble fiber. Ang iya sini nga cellulose kag hemicellulose sini nga content nagabulig siya para nga magbakod Sir Josel ang puno sang saging. Hindi siya ma-digest kung aton siya kaunon pero very active sa aton sininga dyan o kung may beneficio gid siya sa aton sininga dyan.
1: Pero init nyo pag usapon kag tunlon lang ha, laba.
2: Basi mula karami mga madas ang upis ang saging pla. Hindi amo nang naminta ko nang halin sa ubad, Sir Joseph.
1: Oo, okay. Basi mula kung maghulom sila sa abaka kamag-hambal ito namin.
3: The Secret of Health.
1: day tari fiber no makabuli gini kay ang fibrous gali o kon ining may mga bulbul nga pagkaon gini ta matunaw could help gali sa to sini nga susulod sa lawas ta Dokleo sa digestive system ta no.
2: Yes sir Josiel, nagahatag na sang bulk dira sa to sini nga higko parang hindi sa mag tiga kag mahapos siya nga mapagwa kun magpamuhin na kita.
0: Sun Plus Gold.
2: Ang iya sini nga high fiber content na nag-support sa to sini nga digestive health, nag-improve sa to sini nga bowel movement regularity as much as possible kada adlaw makapupo kita. Nagabulig reduce sini sa constipation na maning problema kay sa Sir Josiel ang ibang tag isa ka semana antes sini makapupo. Nagadako ang problema nato sa susulod sa lawas sini. Kadagabulig support sa healthy gut bacteria. Kun healthy gali Sir Josiel ang aton sini nga gut bacteria o kun ang aton sini nga gut microbiome ang balanse bala sang mga harmful and mga beneficial bacteria Sir Josiel.
1: Mm.
2: Sa aton sini nga tinai, even gali sini ang aton sini nga insulin sensitivity maintainado. Hindi kita basta-basta sini magtaas ang aton nga blood sugar. Kaya may labot ini mo sa ginatawag pagpanami sa aton sini nga insulin sensitivity. Nagabulig man ini para ma-reduce ang stress, anxiety, depression kun balanse ang aton sini nga gut microbiome nga makuha nato ni Sir Josiel kun may nagakaigo kita nga fiber specifically kun halin sini sa ubad sa saging.
3: The secret of health.
1: Now, heart health Dok Leo, anong mabulig ya sa aton sini nga korason Dok Leo?
2: Ang isa Sir Josiel no nga nagapamag-an sa trabaho sa aton sini nga heart kun hindi mataas ang aton sini nga blood pressure. Kaya kung hypertensive kita, posible Sir Josiel mag-enlarge man ng aton sini nga heart. Potassium, may dako sini diri nga papel para ma-maintain ang aton sini nga healthy blood pressure. Ang phytosterols sini makabulig para ma-reduce ang LDL cholesterol absorption. Ang antioxidants ni Sir Josiel na makabulig reduce ang oxidative stress linked to heart disease.
3: The secret of health.
2: Kung may kidney stone ka Sir Josiel, doon di ka mapahamtang. Mapungko ka, hindi ka komportable. Matindog ka, hindi ka komportable. Doon may something ga-alay sa imo sini nga kilid, sa imo sini nga balikawang, which is makabulig ang ubad asang saging para sa aton sini nga urinary health. Kaya nga man, kung may kidney stone Sir Josiel, ang posibilidad sini, bisan pag-ihi mo, either maninit, dugay-dugay ka nag-ihi, o kung masakit ang imo sini nga pag-ihi, nga nagadugang pagid sa pagdisturbo, kag hindi nimo mapahamtang nga pamatyagan. Isa ni siya sa mabulig sa ginatawag ubad asang saging. Kag nagabulig mo si Sir Josiel, no, reduce ang crystal aggregation. Nagabulig si Sir Josiel para ang mga lagdo-lagdo bala dito, maevitar o kung malikawan nga mag-clamp sila, mag-tilipon-tipon naman, liwat, asugod naman purma sang bago nga bato. Kung may bato ka nang adaan.
3: The secret of health.
1: Anong mabulig sang ubad sa inflammation?
2: Anti-inflammatory and antioxidant effect niya sa aton sa ni Sir Josiel. Bangod siya sa nga polyphenols, nagabulig sa para ma-neutralize ang free radicals. Makabulig man para ma-reduce ang low-grade inflammation over time. Amun ni Sir Josiel ang halalungan. Low-grade inflammation. O shall we say, chronic low-grade inflammation. Diri sini bala na angot ang type 2 diabetes, ang obesity, atherosclerosis, o kung hardening of the arteries, diri sini heart disease, high blood pressure, rheumatoid arthritis, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, colon cancers, liver cancers, breast cancer, asthma, psoriasis. Kadamo, Sir Josiel, nga mga problema kabalatian sa lawas nga malinked o kung may angot, kag maangot sa low-grade o kon chronic low-grade inflammation nga may binipisyo gali Sir Josiel ang ubad asang saging nga kon masulbar naton Sir Josiel no ining low-grade inflammation ang nasambit naton sa ning makondisyon mahimo man naton malikawan.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
3: The secret of health.
1: Sa ato naman sining fluid retention, makabulig dari ang pagkaon sa ubat,
2: makabulig siya sa retention sa fluid at the same time makabulig man siya para mapagwa ang na-retain sining fluid tungod ang aton sining kidneys hindi mayo makarelease.
3: The secret of health.
2: Maghambal blanketa Sir Josiel sining retention nga hindi maayo kun may mga sinyales kita ukon mabatsagan kita sa aton sining lawas. Ang isa sini sa mabatsagan nga makitaan gid naton sa katawo kung may fluid retention, nagapanghubaw-hubaw, nagapalamanog, nagapanghabok iya sini guya, gahabok idalom siya sini nga mata, ang iya sini nga singsing nagagutok, ang rilo nagagutok, sapatos nagagutok, sandals nagagutok, pantalon, bayo nagagutok. Sayo na Sir Josiel sang fluid retention hindi maayo. So amo nang mabuligan pagid sang ubad sang saging tungod nagapanami siya sa pagpagwa sini sang ihi makabulig sa panami sa pagfunction sa aton sini nga kidneys.
3: The secret of health.
1: So paano ang pagprepare sini Doc Leo? Agud to nga makuha nato nini mga ginamuno nato sini nga mabinipisyo Doc Leo.
2: Ang himo naton kuha kita sini sang ubad and then aton siya nga tuktukon Sir Josiel. Sukob kita tunga sa tasa nga tinuktok o kung napino nga tinuktok sini nga ubad and then ang tunga sa tasa ngay na pwede naton Sir Josiel ibutang sa aton sini nga container and then butangan naton sang isa kag tunga sa tasa sini nga tubi. Pabayaan lang naton 8 to 12 oras.
1: Bali huluman.
2: Huluman siya at room temperature. Hindi naton pagsulod sa refa, portakpan naton parang hindi man masudlan sa mga sapat-sapat, di masikan sa mga higo. Liba, ginhimo naton ina sa gabi pagkaaga naton sa Sir Josiel gamiton overnight ang aton sa nga paghulom. Makahimo kita sina Sir Josiel sa sulod sang 3 to 4 lang ka beses sa isa ka semana hindi adlaw-adlaw.
1: Ah, every other day.
2: Yes.
1: Ang inyong sina nga pag-take.
3: The secret of health.
2: Hindi ang pagpugaan kay ang ginalagas naton sina Sir Josiel iya sina nga duga. So ibutang lang naton to siya sa aton hululuman overnight pagkaaga pwede naton sa laon Sir Josiel and then imnon naton ang iya sina nga sabaw. Pwede na sa Sir Josiel ma-inom before meal.
1: Okay.
2: Pwede sa ma-inom between meal. Kag gina-recommend Sir Josiel nga pag-inom sini hinay-hinay lang o kung kinutsara lang. Kiblan mo ang aton sining rekomendasyon dere, mga napulo kakutsara lang Sir Josiel nga liquid niya.
1: Ah, hindi. Gali nga ubuson mang 1.5 cup.
2: Hindi mo to pag-ubuson. Ang mabilin sad to sa napulo kakutsara, ihaboy mo na to. Pero speaking of fibers ni Sir Josiel, kati ginhulom lang naton to mo. Ang fiber nga hindi matunaw ya kung insoluble fiber dito pa ya sa ubad mo. So ngimuon naton sa to sa ginhuluman naton nga ubad, pwede nga gisagisahon naton kadali pagkatapos i-steam naton for up to 5 minutes kag kaunon.
1: Mm.
2: Or pwede man nga diretsuhon mo na steam nga hindi mo na pag gisagisahon. Pero kung butang ta maggisagisa sa Sir Josiel, manami kong gamiton nila is extra virgin olive oil or

0: Now, anong pwede nato siri ma-substitute? Abi, kag pwede nato siri in the absence of ubad, can we take premium litre of gel capsule santon plus gold capsule, Doc Leo?
1: Pag abot, Sir Josil, sini sa mga gidatawag specific ng health benefits sini sang ubad, parte sa aton sining digestive health, para sa aton sining regulation sang blood sugar, para sa aton sining heart health support, anti-inflammatory and antioxidant benefit na ton, even weight management support, makabulig, Sir Josil, ang paggamit kag pagtumar sang Santhon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Mm.
1: Tungod nga may mga utanon sa Sir Josil,
0: no,
1: nga upod, may ara sa sang moringa, may ara sa sang bitter melon, may ara sa sang spirulina, may mangosteen, may natural antibiotic sining nga garlic, nga may mga benepiso, Sir Josil, para sa aton sining atyan, pagpanami sa aton sining pagpupo, kondisyon sa aton tinai, tungod may mga dietary fiber sila. Makabulig sa kurason, makabulig man sa aton sining pancreas, blood sugar regulation and balance, sa aton sining blood pressure, blood circulation, and even sa weight management. Kapin pa kung i-combine mo ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, pag-abot, Sir Josil, ano, sa pag-manage sa aton sining weight.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: The Secret of Health.
0: Pwede kita adlaw-adlaw kainom yan sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. And din mas maayo pagid, kung may ara kamusang ubad, itry ninyo atong formula nga gin-discuss na itong dali, Doc Leo. Pero make sure nga ang ubad should be taken only mga 3 to 4 times a week. So ang kinanglano na itong iban nga vitamins and minerals, pangitaon ta naman sa iban. And what is constant nga makaprovide sa itong sang damo nga vitamins and minerals, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C.
4: Gusto mo ba?

0: Secret. Ini tanan mga produkto sang Yes Soils Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, kag mabakal ninyo sa mga butika kag pharmacy. And then sa Bacolod City, pwede ka mukabakal sa Yes to Health Store sa Lisari Street, Barangay 39, Lisari Street, at ubang sa Marayo Bank. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo makabisita kay may libre nga konsultasyon sa clinic, pwede ka mo dakabakal sa Yes to Health Store sa A Young Building, Yulo Street, at ubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Kondira ka mo sa mga Capiz, Aklan, Antique, Guimaras, kag sa kaiping pagisining mga kaprobinsyahanan nga wala sang Yes to Health Store, wala sang clinic, pwede ka mo kabakal sa suki ninyo mabutika kag pharmacy. Sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. The Secret of Health. Pero kung magpangapi ka mo, get the real value of your money. Ang kape ni mo bala may glutathione, may collagen? Ang kape ni mo bala may mangosteen, may moringa, may soya powder? Ang kape mo bala may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3? Kung wala, may kape nga may ara sinang ingrediente, and that is Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo.
1: Amo ni Sir Jose, yung kape nga klase-klase, kag may choices o kung may option ka. Halimbawa, kung gusto mo nga kape nga wise in caffeine, pero puno man sa binipiso, makabulig pa ganipalikaw sa nisa kalain-lain ng cancer, sa kababayinahan na kalalakinhan, sa may mga may edad-edad, sa pamatanon, sa makabataan, pwede siya Santhon Plus Coffee Mix. Kung dati ay

0: Mountain Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Pero kung gusto kayo, Sir Josile, no? Especially sa datos, bla, Sir Josile, nga ang maasab, gibala pa imnon sang kafe, ni mga pamatanon, bla, para ma-maintain ang inyo sining skin health, kagang inyo sining overall beauty, diri na kamo sa Sunthorn Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, di pa gigo sa mga

0: kanta ka pa.
1: Sam tanga ka kita Sir Josil nagabulig pa kita dugang sang glutathione sa collagen sa aton sa ring lawas nga nagabulig maintainado kung pa maintain sa aton sa ni Huben nga pangitsurahon kag pamanit. Pero kung gusto kamo sa ni specialist sa may mga edad-edad na kating ginaigo Sir Josil sang type 2 diabetes kalabanan sini nga edad 40 pataas mo. May chimpo gibla sa pagkuro-kuro kapag kuro kape-kape Sir Josil. Indi naging man lang malikawan ang coffee, dili na lang kita sa coffee nga may health benefit tagin ay makadisturbo sa blood sugar especially kung may insulin resistance ka na.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo.

0: muna dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kang Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Samsung and Vitamin D3 for insulin sensitivity. Stevia, isa ka natural sweetener nga may disturbance sa tonsil nga blood sugar kag zero calorie. Nga pwede-pwede git. Bisan Sir Josil, may problema ka sa balance sa imo sining blood glucose.
3: The secret of health.
4: Sa ato naman sining mga kauturan, protection sa ato naman nga skin. Magluwas sa may glutathione kag collagen ang Santon Gold Coffee Mix. May other way to protect our skin and that is sa paggamit naton sang habon kay ang sobra kon kaysa ka isog nga scent sang habon indi manami ang iya epekto sa aton sining skin sa ato sining panit. Sometimes naga bulig ina pa dry sa ato sining panit. Labi na gid kon madamo sa mga ingrediente, mga harmful nga mga ingrediente ang ato sining habon. Make sure nga habon ta mild ang mga ingredients niya katulad sang Santon Plus Herbal Soap and then sang Clear Skin Beauty Soap.
5: Kapoy ilis-ilis sang habon nga makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit. Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
2: Kay the more gani karon Sir Josel nga chemicalized ang aton sini mga gina-apply sa aton sining panit, the more nga nagahina ang aton sining defensa. The more nga nagahalit sa aton sining panit. Pero the more nga nagabalik kita Sir Josel sa natural, makita man aton ang natural glow. Hindi pala Sir Josel nga nagaglow kalang tungod sa tapal.
4: Oo.
2: Hindi nga nagaglow kalang o con rosy cheeks kalang tungod sa makeup. Kundi natural glow.
3: The secret of health.
2: Ang aton sining clear skin beauty so makabulig sa para sa may mga dark spots dira, blemishes, whiteheads, blackheads, pimples. At the same time, Sir Josel, may arasa sa ginatuwag kojic acid and glutathione plus VCO. Nalagabuli kondisyon sa aton sininga panit, mahumok, hindi tuman ko oily. At the same time, protected pa. Batok sini sa mga pollutants, batok sini Sir Josel sa blue light, kag tuman bala Sir Josel nga ray halin sa silak sinisang adlaw nga di man makapayo sa aton sininga panit.
3: The secret of health.
4: So, amo nang aton sining habon duhana Clear Skin Beauty Soap kag ang Santon Plus Herbal Soap. Kinanglano nato nina to maintain nga mas younger looking ang aton sining skin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butik.
3: The secret of health.
4: Kalakip man dira ang mga ginapamanyos ta pagidok layo sa lawas ta. Especialmente kung tapos na kita bala trabaho, nagapalamao lato sa pamatsyagan, dayon natin kuha sa mga balanyos sa labilog tang lawas ginabanyusan kay nagapalamao labi na gid kon makatapak ikaw 40 and up. Kinanglan mo mag-apply sa imo sining skin kay nga adlo ka kututon sa lamok bangod sang threat sang dengue. So kinanglan natin magpangita naman sang mosquito repellent nga balanyos.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santon Plus Herbal Oil.
4: Number one, magkaparelax sa ato sininga mga kaugatan kagkaunuran nga nagapalamaol. And number two, makatabog man sang lamok nga hindi kita makutot daytime man or nighttime. Gamit kamo sang Sanson Plus Herbal Oil.
2: May ara man sa sang ginatawag VCO and Moringa Oil. Makabulig yapon kondisyon sa aton sininga panit Sir Josel para sa mga nagaamat-amat por mga wrinkles dira, para sa mga ginatawag pampa-firm sa aton sininga panit dira. Initungod sa VCO and Moringa Oil nga ara sini sa aton na Sanson Plus Herbal Oil.
3: The secret of
4: so, aling pala nagsalawas. That's what we call sometimes as inflammation ang inabatsyag sa lawas. Lawas ta ha, hindi sa normal nga kondisyon ang ato sining lawas. Pero dapat magbalon kita dara kang mag-stack sang cease the pain o sa pain reliever. Kaya basi kung mag-linger, maglugay bala ina kad may cause further bala nga complications sa lawas ta mandok.
8: Cease the pain.
9: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Sa matata naman, kinanglan taman proteksyonan. Kaya kinanglan na matata sa nourishment. Kinanglan tada ang Vision X Plus. May ara da sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kagsiasanthin.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kapin pabala kung pala pulaw ka, sobra-sobra ang time mo sa screen,
1: gadget. Pala scatter.
4: Mayroon kisa Sir Josil, no? Kung nalimbawa, daog ka bla. Kanaga star-star mo sa nga mata mo.
1: Oo, kita mo dahil ka pila daog mo. Pero kung pierde ka gani, ginapiyong mo kung mag-top up ka kag.
4: Sako lang load mo eh.
5: The secret of
4: isa sininga makabulig, Sir Josil, para nga ma-prevent o kung naprotektahan ng aton sininga mata, ma-maintain ang kasanag sa aton panulukan, Vision X Plus of Gel Capsule because of lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E.
5: The secret of
1: pero ang kinanglanon niya naman kung madulaan na kamulibido, gana, labi na gin sa loving-loving, may ara pa na solusyon. Magluwas lang kung may ara sang lingering kamo sininga mga medical conditions, just like that sang diabetes, nga dapat i-treat anang yung sininga diabetes para ma-achieve ninyo ang full performance. Pero kung nagakadulaan lang kamo gana, nagakadulaan lang kamo persa, pwede gidya kamo mabuligan sang Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: May ara man niya nga pagluya sang lawas, paghina sang performance tungod sa stress lang, sobrang kakapoy, nagnumbo ng libido, kulang sa pwersa, mahimo gid na Sir Josil nga mabuligan kung magtumar sa ni sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kapin pa kung nalibawa, bless Sir Josil, healthy lifestyle sila bala. More sila sa fruits and vegetables, tapos tumar sila 30 minutes before loving-loving kay Mrs. Mabuligan gin sila sa ringa sexual performance.
1: Kaga, aside from that, nagabulig ini para sa pagpanami man sa ato sa ringa blood circulation. Actually, it's a test sa ato sa ringa. Daw, ano ka namin ato sa ringa blood circulation? Kaya after all, what we call as erection is a result sang nagtipon nga porsa sang dugo sa ato sa ringa organ.
5: The secret of
1: ini mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Mabakal nyo sa suki nyo mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar.
7: Yes to Health!
4: Subaybayan ang masunod nga edisyon sa aton saringa talakayan para sa dugang pagid nga kaayuhan. Ang inyo certified naturopath practitioner Doc Layo Amos nga nagabilin aton lawas sa lunga nantes pa man manginuli ang tanan kay sunod pa sa gresiling. Health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
5: The secret of health.
1: Ako naman, Josil Banias.
8: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod nga talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
7: Yes to Health!
8: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Payong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sang programa The Secrets of Health. Sana man ini ka edisyon kag tiempo agud to nga maka inistoryahan na kita may kang tanan sa mga importante nga mga bagay nga gusto nato sini maibaluan, labi na gid ang ginatago sini nga mga sikreto sa mga pagkaon, malain man o kon maayong epekto sa ato sini nga lawas. Pinakaimportante sa tanan maibaluan ta kon malain ang epekto indi ta pagsigihon kaon, kon manami ay sini nga epekto nan amo na ang birahan ta pagkaon. Kaya mo na makahatag sang sugpon sang aton sininga kabuhi. And sa aton sininga pagparagad, sa gihapon upod ta ang aton sininga certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton sining programa The Secrets of Health.
5: The Secrets of Health.
4: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sining pagpangalaga upod sa aton sining mga tagpalamati. Siyempre, sa kutob sa madabutan sa aton sining pagwaragwag. Isa na naman, Sir Josil, no? Kamagamay nga tanom ang aton tukibon ng dako nga benepisyo sa aton sining ikaayong lawas. Kag-importante, good permiso, Sir Josil, no? Ano man ka nami, ano man ka epektibo sa mga tanom or mga prutas, dira ila sa mga health benefits. Dapat ginatong mahibalan, Sir Josil, ang gusto sa nga pamaagi para mapusla naton kag sang aton sininga lawas sa pagpabakod sa aton pagbulong sa balatian kag kon paano mapabakod aton resistensya agod mga infeksyon aton malikawan. Amo na yung pinakaimportante, Sir Josil, ano, nga upod permi sa aton talakayan kun paano nila i-prepare nga mangin mapusla noon kag mangin epektibo ang tanom sa ilas sininga ikaayong lawas.
5: The secret of health.
7: Yes, to health.
1: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Inatawag naton ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: The secret of health.
1: Ang paghambala naton today, gamay malaning nga tanong actually kag matahapakan mo ni Doc Leo, dunot ni siya mo.
4: Tama.
1: Ang iaog gat kag ang iyang dahon, Dok Leo.
4: Matapok ni Sir Josil, no, kay ti succulent ni siya mo. Gamay mo lang kumbaga piknit si ni Sir Josil, ligto ni.
1: Kag ang manami lang galing sini, kay kun maligto siya, pagkatapos ini lang kabulag sa duta, mabuhi naman ang nautod.
4: Tama.
1: Bisan ara na halos sa puntan niya, kag kun mamulak ini sa kag ibutang ni mo ini sa peripheral area, sa kilid sang imo sini nga kudal, sa gwa man kon sulod, kanami sang itsura sini, Dok Leo, labi na gid kon various classes tawag nila. Butamlon na sari nga kolor, Dok Leo. So, we are referring sa isa sa pinakagamay man sininga tanom, may magamay man sininga mga petals ng bulak, amo ini ang alusiman.
5: The secret of health.
1: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Kay right now, dapat na to sini matunan. Una, ihibalong pwede gali ini makaon. Number two, matunan ta kung anong mga makuha na to sininga benepisyo sa pagkaon sang alusiman, Dok Leo.
4: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sininga kaayuhan.
5: The secret of health.
1: Una, abi kita sa mga nutrients or the phytochemicals nga pwede naton makuha. Ano ini nga mga phytochemicals, Dok Leo?
4: Speaking of fatty acids.
1: Okay.
4: Muting hambal, Sir Josil, bla, magamal gani kita nga omega 3. Gisulod dayon sa aton pensar, isda. Oil halin sa isda.
1: Oh.
4: Or fish oil na may omega-3 fatty acids.
1: Mm.
4: Samantala, gali Sir Josil, ano, pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang alusiman. Mayara siya sang ALA o kung alpha-linolenic acid. Usually, high ni Sir Josil, dira sa iya sininga panit or dahon. Which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sininga heart, sa aton sininga brain, kag sa aton sininga anti-inflammatory process para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sininga antioxidants. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sang inflammation. Idugang pa naton na ang betalains niya sini. Ang red-purple pigments bala kag beta-xanthins, ang yellow pigments. Dira blaser josel sa kilid sa niya sininga dahon. Kapin pa kon manotis na ton tig-ilinit bala. Manotis mo na siya ang concentration sa color brang red-purple pigments dira sa kilid nga dahon sang mga alusiman.
1: Daw lining.
4: Yes, lining. Sa punta, gabla sa margin niya.
1: Oh.
4: mga peripheral areas ng yesering leaves kag may ara man sang yellow. Mga beta lanes ni Sir Jocil nga powerful antioxidant nga makita man naton ini sa mga beets, example sini sugar beet nga makita magali naton o kun makuha man naton siya sa alusiman. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Jocil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Jocil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
0: Southland Plus Gold, the secret of health.
4: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega 3 fatty acids.
1: Tiway kita kay balo gali ara sa dahon sang alusiman may ara da sang omega 3 nga pwede kita ma-harvest. Ang punto naman ugaling ang proper sining nga pag-harvest, ang proper nga pag-preparar agud to makuha ta ina siya nga sahi sang nutrient inang omega 3 fatty acid.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold.
1: Dari kita kanto sa health benefits, sabi. If we speak about this omega 3 again, it's good for the heart, it's good for the brain. Ang omega 3 fatty acid. So may ara sa alusiman. For the protection of our heart. Sa ato sininga cardiovascular health. So ano ang iya sininga mabulig, Doc Leo?
4: Ang omega 3 makabulig siya para ma-reduce ng aton sininga triglycerides. Improve blood vessel function. Kaya nagabulig sa panubo sa inflammation. Kaya ang potassium nga upod sa Sir Jocil nagasupport sa healthy blood pressure. So ang best benefit niya gid sini para sa aton sining heart health and circulation.
0: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Xanthone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Xanthone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: The secret of health.
4: Kagidugang panaton diri ang pag-abot sa aton sining brain and nervous system. Ang omega 3 plus sa antioxidant nga ini nga upod dira sa dahon sa alusiman nagasupport sa cognitive function. Di magambal kita Sir Jocil nga cognitive function nagarefer ni sa aton sa ninyo brain. Ang abilidad, kakapasidad sa aton sa ninyo brain sa pagpaminsar, sa pagdesisyon, sa pagpanumdom sa mga nakaligad. So sa mga nagamalipaton dira, pero sa nagalipat-lipat lang ha, kalain naman na ya, kinanglan tagid ang alusiman tungod siya sa ninyo omega 3. Ganag protect sa aton sa ninyo neurons from oxidative damage. Di magambal na magkita Sir Jocil nga neurons, di mo ni mga specialized nerve cells na ton sa ato sa ring brain, kag sa overall na ton sa ring nervous system. Kag sa traditional medicine sa radiosil, ginagamit ning purslane, uko na alusiman for calming or calming effect. Kumbaga, nagapa-relax, nagapakalma sa tao.
5: The secret of health.
1: Sa ato naman sining, daw mo ginipirmi yung ginatanaw sa iban, kaya may ara na application subong sa cellphone. Nga ibutang mo lang mo sining thumb. Pagkatapos, reading niya kung pila na ang imo sininga blood sugar level.
4: Hindi ka na kinanglan mo magpa-blood cam.
1: Ibutang mo na lang imo sininga thumb sa imo sininga cellphone.
4: Mm-hmm.
1: May application dira, i-reading niya. Pero that is not as accurate as the works in the laboratory. So, sa blood sugar regulation and support abis sa pag-control sa blood sugar level na ito, Dok Leo, ano ang mabulig sang alusiman?
4: Ang polysaccharides nga rin ni Sir Jocil sa dahon niya, no? Plus flavonoids, makabulig para ma-improve ang insulin sensitivity. Kaya mo ni problem sang may mga type 2 diabetes, insulin sensitivity. Hindi kita magtutok lang Sir Jocil sa resulta sinang insulin sensitivity nga sugar lamang. Sige kita tumara sang bulong, maintenance. Kinanglan naton Sir Jocil, ano? Pero ang pinaka ginatanaw malang naton, dira ginapunggan naton, dira ang pagtaas ng blood sugar. What about our insulin sensitivity? Kaya nagabulig man Sir Jocil na reduce ang post-meal glucose spikes. Kasi syempre kung ginatawag sensitive nga ton sining insulin, normal lang nga nagataas aton sining blood sugar. Pero mabalanse malang na ya.
5: The secret of health.
9: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Yes, to help!
1: Amo ning masami nga gina neglect na tondok layo. Nagapadala ni kon kay sa mensahe ini mga inflammation sa aton. May mga mabatsyagan kita but sometimes and most of the times gina neglect na ton ini. Sa anti-inflammatory kag immune support. Tanong pwede mahimo kag mabulig sang pagkaon sang alusiman dok layo.
4: Tungod sa flavonoids plus olera saints sa ni Sir Jocelyn gina ang kon sang alusiman nag-inhibit sa sang inflammatory pathways. Kag tungod man siya sa nga vitamin C support nagapabakod sa aton sa nga immune defense.
5: The secret of health.
1: Now, kanto kita sa eye and skin health. Kon wala alusiman, we need. Number one, Visionix Plus. Skin health. Kon wala sang alusiman, kinanglan tada premium D3 soft gel capsule and premium D3 coffee mix. Kinanglan tada ato Santon Plus Gold coffee mix. May eye and skin health protection galing nga ma-offer dok layo. Ang pagkaon ato sang alusiman.
4: Tungod ng alusiman, may ara sa sang beta-carotene. Okay. Ang beta-carotene gina-convert sa nga ton sa nga lawas sa vitamin A para nga mag-proteksyon sa aton sa nga mata, lagip na sa aton sa nga panit. Idugang pa ang vitamin E plus vitamin C nag-protect sa aton sa nga panit batok sa nga oxidative stress. Kag traditionally, Sir Jocelyn, no, ginagamit ni topically for minor skin irritation. So kung may mga irritation kita sa panit, ginatapal o kung ginahampol ni siya.
5: The secret of
1: sa bone and muscle support, importante ni, we need vitamin D for stronger bone. Kinahanglan taman ang lugang sininga mga vitamins, potassium, minerals, calcium for our muscle support, protein. So ano ang mabulig sa alusiman dari Dok Leo?
4: Ang magnesium, calcium nga dari sa alusiman, hindi lang calcium nagpabakod sa aton sininga tulaan. So ara man ang iban sininga mga minerals, electrolytes, nagakontribute ni sila sa bone health. Kagidugang man aton ang potassium nga nagabulig para sa aton sininga muscle function. Kung ginapirmi ka ginabiring dira, may mga parts ang imo sining mga kaunuran Sir Jocelyn na daw nagapitik-pitik, makabulig yapon dira ang potassium nga halin sini sa first line o kung alusiman.
5: The secret of health.
1: Kanto kita sa methods of preparation para ma-maximize na ito ni mga binipisyo na makuha na ito for our eye and skin protection. You see, dako mabulig yun sa ito sininga eye health, pagkatapos bone and muscle support, anti-inflammatory and immune support para sa ito sininga blood sugar regulation, brain and nervous system support, cardiovascular health. Inatanan mabuligan ka mo sa alusiman. Now, diri kita sa preparation. Paano na ito ipreparar ini Dok Leo to maximize sang binipisyo nga nasaad na ito nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman Dok Leo?
4: Hugasan lang na ito kag pwede ka uno na.
1: Ah, pwede niya ano lang ha, roha.
4: Yes.
1: Daw kinilaw ang guwaya Dok Leo?
4: Yes, Sir Jocil.
1: Hindi nyo lang pag-isaw-saw sa langgaw because that will change everything.
4: Yes.
1: Kaya ang langgaw niya is kapin pa ko na sidik ka. And sometimes ang langgaw, ang iban sini, nagkakadula man ang yes, sini, mga nutrients ka pwede mo makuha with the ano mixing sang langgaw, Dok Leo.
4: Yeah, tama, Sir Jocil, ano? Kagti, kung weak imo sa nga tiyan eh.
1: Mm.
4: Kag panunaw. Kaya nga man, Sir Jocil, kung diba, kauno na ito na ni in raw form or salad, abi, maximum mga ito sa nga omega-3 benefit.
1: Kung raw, ha?
4: Yes, kung raw.
1: At ikon na mo pwede ni mo mahimo ini isakot sa imo abi, for example, salad, Dok Leo. Vegetable salad, for example.
4: Pwede okay. Kag magluwas nga maximum mga imo sa nga aton sa nga omega-3 nga benefit, highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
5: The secret of health.
4: Ang bintaha sa ni Sir Jocil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce nga sa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Jocil, sa kidney stone.
1: Amo ni nga, makareduce ang risk.
4: Yes.
1: Sa mga stone formers, bangod kay gina-reduce man sang init ang pag-isa ninyo sang alusiman, ang presence sang oxalate.
0: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Dipay-dipay giko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Yes!
4: ang aton sa nga heart, ang aton sa nga circulatory system, gusto na aton sa nga mahlungan, which is ang problem sa mga Diyos. Iling isa sa nga number one nga cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si Iman, gali isa nga makabulig para ma-prevent na ton nina, tungod siya sa nga omega-3.
5: The secret of health.
1: Ang problema lang sa aton, waay kita kay balunga amu gali ini ka mabinuligon sa aton ikayong lawas ang alusiman. Kaysang unang gintanong ta alusiman, ginkuha naton, kaya malta daw hindi siya makita, it will not stand tall.
4: Mm-hmm.
1: Nga manotis dahil sa taos niya, very, very beautiful ang imo sining environment, ang imo saran, mm-hmm. ang imo sining garahe, parking area. Ginisla naton sang various classes nga santan.
4: Mm-hmm.
1: May pink, may pula, may yellow, and several other colors ang santan. Nga, ahay, hindi mo gani pwede mahalayan na Dok Leo, kaya kung nalayan mo ba si tagukan pang imo sining hinalayda? So, islan ta alusiman, para nga, kung tamaran man timo, diya sagi, tidaw gulang-gulang ng iban. Ihatag si iban to i-harvest kay base kon uyo nila, makabulig pa sa ilay kayong lawas.
4: Tama.
1: Pero, why pag hindi ako katisting si Dok Leo, I don't know with you, no? Kung anong sabor niya si Dok Leo?
4: May slide niya daw, earthy siya. Bila mo, Sir Josel, depende man niya sa imo sa niya pagbaton mo. Like, gina-expectar mo na blangadaan nga makaon tagid sa niya. Actually, why nag-matter ang sabor, Sir Josel, eh. Pero sa mga mapili sa niya, ete, ano taragi man nila nga daw hilamon man gede ang iya sa niya baho. Ka grason, Sir Josel, nga ang iban sa niya, dira palangadaan sa baho, hindi na sila magkaon.
1: May earthy, buta mo na sila, may gamay nga hindi good sa to sa niya sense of smell, kaga maduludan log Dok Leo.
4: Kagati since nga succulent ni siya, ti matubig-tubig man gid.
5: The secret of health.
1: Ang premium D3 na ton also has good fats. With the presence of virgin coconut oil, malunggay oil, and vitamin D3. And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo siyang premium D3 to make it more potent para mas daku pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
4: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josel, isa lang nisang source na ton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josel, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josel, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
1: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold Capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix, lunsay ini may balunggay do.
4: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
5: The secret of health.
1: Maginom ka mo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo da sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank, sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw. Pamangkot kamo nga ang may ari kita sining mga produkto, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. This is for your convenience. Nakagini proseso sa laboratory, duly approved sa Food and Drug Administration. Proven nga it could help sa ato sinay pag-maintain sang good health. Pero initanan for our convenience because hindi sa tanan nga tion, makakaon kita mangustin ang palaya malungi garlic spirulina, which is ara sa Santhon Plus Gold Capsule. Hindi tanan kita all the time nga kinanglanon ta makainom virgin coconut oil, makakaon sa malunggay, and then have enough consumption sang vitamin D and vitamin D3.
5: The secret of health.
1: So ini nga mga produkto na pamensyonan nato na available ini. Yes, ang Yes to Health Incorporated. Sa suki nyo mga butika kag pharmacy, pamangkot lang kamo. Sa Bacolod City, basi makadalikwat kamo dira, ara ina sa Barangay 39, Lisari Street, in front of Barayo Bank. Ang pangalan is Yes to Health Store. Kung dako ang inyong sininga volume yung makuwaon, dako man ang discount ng inyong sininga avail. Kung rin naman kamo sa siyudad, sa Iloilo, Makadto, bisitahin nyo lang ang clinic, ang Yes to Health Wellness Center, dera sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel sa City Proper. Dako ang pangalan, Yes to Health Incorporated. May libre pa na konsultasyon, kaya may consultant man kita dera nga naga duty. We have Dr. Empinado dera. So kadto lang kamo kay may mga program of supplementations pa nang ina-offer da. Available ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated.
5: The Secret of Health.
1: Dari kita sa bulig sa ato sining mata. May mabulig gali ang ginisanga, no ah. Alusiman, may mabulig para sa ato sining eye health. Pero ti kunway ka mo da alusiman, isa sa pwede na ito sining marekomendar sa inyo is mag-inom ka mo sang Visionex Plus, Dok Leo.
4: Kapin pa kung na-observe nyo, kung ka mo mismo aware nga high risk ka mo sa pagka-problema o kung pagbalatian sa mata sa palaabuton. Like overexposure sining sa screen, imbes nga itulog na sa radiosil, sa gabi, ipulaw pagid. Kaya ang blue light gali ah, nag-disturbo ni sa aton sining melatonin production, nagapadula sa aton sining katuyo sa radiosil. Ang pagpulaw sa radiosil ah, nagapataas mo sa risk sa problem sa aton sining mata. Like taas mo blood sugar, taas mo sining blood pressure. Dapat gid sa radiosil may protection kita specifically para gid sa aton sining mata. Idugang pa sa radiosil kung balaan mo mismo nga hindi healthy ang imo sining diet. More ka sa processed, more ka sa instant, kulang ka sa laswa, kulang ka sa prutas. Nakuhaan aton sang mga beta-carotene, lutein, zeaxanthin, kag vitamin E, makuha na ito nina sa pagtumar sa Visionex Plus soft gel capsule kay may concentration na sa sorgiosil sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E nga direkta kag focus sa sorgiosil sa aton sininga mata.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: For your convenience, may produkto kita and that's Visionex Plus na makabulig to maintain good eyesight.
5: The Secret of Health.
1: Para hindi ma-irritate ang skin ninyo, dapat ang ginagamit ninyo sininga habon, mild ang sininga scent. Pagkatapos, may mga ingrediente which is very, very friendly sa ato sininga skin. That's why we have this Clear Skin Beauty Soap and Santon Plus Herbal Soap, Dok Leo.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Nagalimpyo sa ato sininga lawas pero hindi yaman pagpapason sa radiosil ang mga friendly bacteria sa aton sa ringa panit. In fact, kanin sa radiosil may mga pagtuon nga nagpakita nga ang pagpaligo adlaw-adlaw delikado sa aton sa ringa panit. So mabuligan ni na sa radiosil nga man-neutralize kung ang ginagamit na aton nga habon, Santon Plus Herbal Soap, kamay antibacterial property siya. Kaya ang problema lang sa radiosil kung nga nagpanimaho, nagpangalisngaw kita. Kung balahason kita nga mag-mix na isa sa bakteriya sa aton sa ringa panit. Sige na buligan ginatinduan sa Santon Plus Herbal Soap. Pero sa aton, siyempre sa radiosil nga guya, sa aton nga liog, dapat pinasahi gid ang aton sa nga gamit nga sabon. Tira, kag pinasahi man naging disenyo ining Clear Skin Herbal Soap para sa aton guya, para sa aton sa nga liog, kag para sa pantay balang kolor sa radiosil, ay hindi magkambang-kambang ang kolor. In fact, kung may mga dark spots, gani, whiteheads, blackheads, mabuligan niya pa sa nga ma, remedyohan dag masolusyonan, kag hindi magtuman ka-drying aton sa ni panit sa radiosil, kag may upod man siya nga VCO.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: The Secret of Health.
1: May produkto kita nga hindi lang pampakalma sang inusining veins, arteries, muscles, and skin, kundi makabulig man para ma-repel ang mga insekto, labi na kitang lamok nga gusto magkutot sa aton. We have this Santon Plus Herbal Oil, Doc Leo.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na oil. All-in-one sa presyo pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang ginakahadlukan sang kadamo, subong kung gina-worry sang iban, ang ining dengue infection. Pero actually, Sir Diyos, sila no, isa lamang ina sang dapat manaton likawan. May ara pa sang malaria. Dalaman na sang lamok, kung doon itanto na darisaton. May mga parasite, Sir Diyos, sila nga dalaman sang lamok. Kung kita sini ang mapalapitan kag makutot. Do, ano ba lang damo kay mo pantal-pantal sa mo sila nga panit tungod sang kutot, sang lamok, kag sapat-sapat, malikawan na to nina. Labi kaglabaw, Sir Diyos, sil nga tindi basta-basta kung magka-infection kita subong ma-hospital kita. Ngaway pa man gani sang bulong. So pinaka-safest naton sini nga mahimo para maluwas aton tugalingon sa tuman nga his all, hindi kita mapalapitan sa sapat-sapat taglamok. Kag dapat amiara kita, Sir Josil, sang natural nga mosquito kag insect repellent. Halin sa peppermint oil, Sir Josil, nga basis sa pagtuon makatabog din isang dengue carrying nga infection nga lamok. Ara na sa aton sini nga Santon Plus Herbal Oil, Sir Josil, kag basis sa pagtuon mas nagabakod dag naganami pagdinya sa ning epekto, Sir Josil, kun butangan no pagid sang iban sa ning healthy nga oil. Peppermint oil ginupod ang VCO kag basi pagid sa pagtuon, Sir Josil, ang benepisyo sa aton sa ning panit sang moringa oil manami pagid tungod siya sa ning oleic acid nagabulig pa kondisyon sa aton sa ning panit. So in short, Sir Josil, hindi lang basta nagpamanyos ka kundi nagkondisyon ka pa sa imo sa ning panit, naglikaw ka pa sa infection pati mga mild nga palanakit, palamoypoy, palamaols kalawasan, maremedyuhan kag masolusyonan pa.
5: The Secret.
1: Kag sa pananakit sa ato sa ring alawas, kung hindi nagid man ka mukha guwanta, hindi na ka mukha antos, hindi makuha na sa aray, pero makuha ina sang cease the pain.
4: Kapin pagid, no? Sa mga panahon, Blazer Joseph, nga ikaw mo lagi na sa ligaan sa balay, breadwinner ka, kumbaga hindi ka pwedeng bisan isa kaadlaw nga magpahuway, kapin ba kung no work, no pay ka, hindi ka pala nakit lawas mo, nahimuon mo. So kinanglan mo, Sir Joseph, nga magpilit kasi mo sa ikaw galingon para magtrabaho ka, magduty ka, pero hindi ka pala nakit lawas mo, cease the pain, Sir Josil, mabuligan. Kaya especially, Sir Josil, kung nagabatsyag ka nga kapalangilo, imo sa ni pamatsyag, nga doon ka bugat gid, tumaran mo sa Sustapain pagkaaga, Sir Josil, pagsik imo pamatsyag.
5: Sustapain.
14: Si Michelle Nagali, isa

0: pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika.
1: Pero iniya, sigurado ako, kinanglan gidini sa mga lalaki pero nagahuya-huya pang kalabanan. Sa pag-ako nga, kung kay isa, gakadulanan sila libido, nagakadulanan sila gana, sila cinema partners due to various reasons. Pero magluwas lang kung may mga existing kamo nga mga masakit. Nga dapat itreat kay basi amuna ang rason kung nga why kamo gana sa inyo sila nga karelasyon. Pabulungin pa-konsulta kamo anay. Pero ining mga simple nga nagakadulan ka gana pagkatapos daw wa ikaw pwersa daw tamaran ka na bala sa imo sining partner mambalang tulog na lang ta imni if you want para maka-enjoy before sleeping sang turbo dietary supplement for men doklay one capsule
0: para sa mga lalaking bigasin magturbo pinapalakas nito ang libido nakakabuhay ng dugo mas malakas mas tigasin pag nakaturbo kaya pare subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: May mga bagay, Sir Josil, nga kumbaga contributory factor na gustuhon taman matabo, inang gusto naton matabo, pero tungod sa pagnubo sa libido, tungod sa paghina sa sirkulasyon, tungod sa mga hormones ng imbalance sa Sir Josil, amo nang yasa nga resulta, erectile dysfunction. Pero mabuligan kita, Sir Josil, sa Clavo Huasca, Kagmaka, nga base sa pagtuon, may binipiso, Sir Josil, nga makapa-increase ang libido, balance sa hormone, panami sa circulation, amat-amat balik sa gana, amat-amat balik sa kainit, amat-amat balik sa pwersa, dira na sa Turbo Dietary Food Supplement for Men.
3: The Secret of Health.
2: Gani sa baybayan ang masunod na tonsuring at talakayan para sa dugang pag-insuring at kayuhan, ang inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa graseling health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
3: The Secret of Health.
1: Ako naman si Josil Banias.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secret of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
4: Yes to health!
3: The Secrets of Health.
1: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Dok Leo?
2: Actually, may specific in Sir Josel nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leafy green vegetables or even magnesium mga fortified plant milks man kasubong mansang soya milk ang potassium and magnesium Sir Josil ti ginaupod man ni siya sa dietary approaches ti kwaon naton sa sweet potatoes bananas avocado kag mga madahon man kag biyerde nga utanon so kung manotice naton Sir Josil sa ginatuaga protein calcium naton potassium and magnesium ara gid permi mga madahon kag biyerde nga mga utanon.
1: Could you imagine that nga ang karne kon ato nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts ang karni nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon, mga 2 to 3 days after, amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya ka baho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong chan.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The Secret of Health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sini nga digestive system halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga hambala ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold Capsule timera sa Sambalungay. Tingadaan ng deficiency nga daan nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa Sambalungay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sang phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalanse ang aton sininga. Ginatawag sa sirkulasyon kag magpanami pagin ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sa aton sininga pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa nga pagpahanunot kag may manami man Sir Josel nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sininga cholesterol, sa aton sininga triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isa man na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes!
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trio. Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. And mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ga-inom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinary ang imo sining benepisyo for beauty benefit ninyo. Hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang gidatawag glutathione kag may collagen.
3: The secret of health.

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais na buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X-F-F.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: X FM.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Ang hindi pa po, ito po ako. Ginaan po yung pananakit ng aking katawan, ng aking paningin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
6: Pampibili sa mga butika.
8: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikahon, may buong ka pa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
6: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Santon Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Bili na!
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
12: Si Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangap ko. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nagsakit ang ako likod.
6: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: XFM.
13: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: dos, tres na sa hapon.
1: Exciting!
2: Sana all.
0: Happy Friday, everyone! Thanks God, it's Friday! At syempre, mga katropa, welcome na welcome na sa atong kirang programang X-Rated! Ang makaibahan ninyo, mga katropa, si katropang Menggay! Oy, good afternoon na sa mga katropa na itong nakatutok, nakamonitor sa dakarang mga radyo. Abay, live kita, mga katropa! Sa itong kirang Facebook page, ESXFM Kalibo 96.5. Pwedeng-pwede gid ka mo, mga katropa, mag-like, follow, and share para mas maaburo itong kirang makaibahan, makaroon nga hapon, makaroon nga pang orason. Kumusta ka mo, mga katropa, nakailabas yun? Or angan-angan, mapamahawon? Kumusta man, mga katropa, na itong nagasuroy-suroy sa kainito ni tatong karang paniyempo na karas sa may Kalibo Shopping Center sa Kalibo Public Market, ESS Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. At syempre, sa tanan niya maabot, itatong karang programa, may ayad nga true adlaw, gid-ana, hapon kin yung mga katropa.
2: Sana
0: mga makarang oras nga rin, kadaling mag-init rin ugo. Ugo sa ibabaw, ukon ugo sa ubas. Kasi mga katropa, basta makarang paniyampuhon niya ra, haya, naligalitik yung ugo, kasi kadasig-dasig, maubos, ay karang kwarta. Kadasig-dasig, ito na mga katropa, no, kung kaspid yat, ana, nagaliteral, nga nag-aagi yat, ana, sa imong mga pagad. Pero anyways, mga katropa, syempre, kaparte, gidana, itatong hapon. Pero programa, gidana, X-Rated, ro kaibahan ninyo. Miski kamoy may ginahikot-hikot, gagaba, gagaha, or kung nano pan unang nga pagpainit, ay iyagid kita mga katropa mag-ililiba karon. Kasi nga ni sa makarang pang orason, ay nag-purpahuway ro iba, nag-apwaduyog, ang biyernes na mga katropa, ano inyo karang ganap? Ano inyo karang ginaubra rin mga katropa? Mas lalo kung kita nga rahay excited, nagakalam! Nagakagam raton ka ng siki. Kasi yun yung mga katropa, natag, anong kita eh, natag, pahilay-hilay. Aga, syempre, deserve it anaton mga katropa, sa pila ka ng inadlaw, haraumat, ana, biyernes na naman kita. Kada sigon gid ana mga katropa ro paniempo tapos matapos yung maning biyernes o sabado domingo ang lunes siya man ay parehas man lang nagalibot nagatiyog ba lang man aga mga katropa kung nagakutan na kamo si Insi katropang yani ay kung friend ka mo na sa Facebook mo gid ana kung friend ka mo sa Facebook mga katropa say gid ana na say nyo ron kung haman pero syempre gusto ko i-share kinyo syempre not feeling well si katropang yani kaya hindi ka mo magkahawag pa dahil sa gihapon kita nga mag-program yes X-Rated aga syempre taab kung amat abi mga katropa gabot kidro punto nga bukon kay it okay di ba gabot ro punto nga minko nag-

0: Diyos ko, naringgibakan niya na. Agabon kayo oras, mga katropa nga. Bukon kay iwa ka nalipay. Pero, pa-pray natin. Bukon, grabe, what again, habod. Itong malala, ang sakit, ha. Siyempre, masakit, abiro ngipon ni Karapangyani. Aga, magapamayad pa, imaw. Ay, gabalik man doon, mga katropa, magabalik man. Pero, hindi na, ha, may kaibahan kita. Sinumat, amana, ra. Siyempre, kaibahan natin, hindi na, si Karapang Tricia, para sa pag-iba, hindi na, karanga, sa pag, or istorya natin, makaroon niya hapon. Agod, mahaba-haba, gid aton karakanang kutanon eh. Agod, maka-advise gid ana imaw runa sa mga katropa naton runa nga may mga problema kung nano-nano man doon. Hindi ang mga katropa ro financial ah. Kasi miski ruyon, gusto ko ta mag-rant kinyo. Gusto ko mag-isugid kinyo nga ruyon rang problema. Aga, hapa na da mga katropa, iba gid ana ko nonoro happiness pag may kwarta ka. Kung mga tauan yang ako siguro pilang libo rika, ay matindog ang magukso. Paling gid arugukso. Siyempre mga katropa, ibaro ka sadya karon. Aga, kita mga katropa, hay, control lang nato ato kirang emosyon. Sayid ko gid-ana nga, grabe mat-ana, get well soon gid-ana. Pero, umano, pero, magmaya dun ay kira pangyaning nga ngipon. Kasi nga niya, kung masakit abitod mga katropa, imo karang ngipon. Tanan nga gawas gid-ana, hay, nagakwan gid ay naapektuhan. Kaya, sayid ko man niya, relate man ka mo karon mga katropa. Gustuhon man namon, nga, makompleto kami, pero di na gida naton kung amat matiis kung masakit yung tagidra aton karangangipon, di ba nga? Kaya kita mga katropa, magdahan ka mo ha, magdahan gidahan na ka mo ron na. Hello Anaya, good afternoon! Kaya katropang Aljon Derilio Navarro na kara sa may Ruel and Junior Barbershop. Ay shoutout gida na kinyo na sa imo gida ng kaibahan karapang Aljon. Aga, oh, ay oo, no, kaina kasi may naghugog ko no, 8 entry ka. So amang mga katropay ko, kaya nabuugot abi to eh. Kaya next week lang to, rato karang entry, naging hugog na sa may Ruel and Junior Barbershop sa may poblasyon ba nga. Karapang Rita sa Adok Salvador. Good afternoon kay mo karapang Rita. Hello my katropang Menggay ka cute gid abo gid ah. Cute gid anak ko. Thank you gid karapang Rita sa among hello wag kay idol ko no katropang Yani. Ay magabalik man si karapang Yani nga ron ah. Ay karapang Bernardino. Agueles, good afternoon po, bakit wala? Oo, na-explain ko, tanan-tanan. Ano pa ba ang gusto ninyong malaman? Kaya pang Mary Jane Andrade, good afternoon to all watching. Ano ko noon na karo sa may Turalba ba nga? Kay nanay, uy, shoutout kita na ha, sa mga nagapurpamati, una karo sa may Turalba ba nga? Kay nanay, aga, sa family, gid, ano, kaya pang Mary Jane sa Andrade family. Kaya pang Ariel Tolo, crush daw, ganda mo, bogit ah. Thank you, kita kimo katropang Ariel. Wawa man, among idol yan, ipagaling ka idol, katropang yan, kita uman kita sa Lunes. O, di ka magkahawag mga katropa. Madali malang man ro aton karon nga kwan. Kung katon malang hey, tawin man ninyo, it's space, di ba ga? Inyo nga yung jowa, natawaan yung space, kami pa baga, ay han, hindi inyo tawaan. Charot lang, syempre. Aga, gabay yun, gudron. Kaya pang dang, sa uman, hello, kita kimo ha. Nakatutok, kita na mo katon sa mga karon nga pang oras. Son. Aga, sa mga makarabing oras mga katropa, no, kaya sa kainiton, di ba nga ni ginaredyo na itong sarili sa junior ay, kasi ro junior matana ay mabasa umatarayin kita kara. Kasi nga ni mga katropa, oras ukunbugan, itag-ugan. Kumusta man bagara mga estudyante naton ro na? Sa mga katropa naton ro na nagaprepara na itanda kara mga school supplies, mga kinahangyan sa eskwilahan. Nakapa-enroll kon baga? Kumusta ka kon ro na? Nagagtukon ba sa eskwilahan para magpa-enroll? Or nagagto ka sa eskwilahan para mangayo ang itbagong kinanay? Kasi rung mga estudyante naton kara eh, puwer, dati may mga katropa kung may mga bago nga gamit, syempre elementary days, di ba, nagatuon pa man nakita, ay raw kung gaagto ba nakita kara sa mga mall, nagabakay kita ita, school supplies naton, na, ako may katong mga katropa hindi ilang himayang, medyo kada oras anang halatara akong nga ilinayos ang bag, kung ka mga katropa haya. Gina ano ko gitana na ginaplastar ko gitana masasugod itbag ra aga. Minuto or oras-oras na check ko gitana para tutan awon. Baga uti man gihapon mabuhin. Pero sadyang bored kang gidati haya. Sadyang excited ka pero tag nagbuhay abot ita pilang Domingo kang agat nilinoon sa skilahan. Wa uta. Wa muta na pahagagahi. Bagida pero wa ba ako na ila ang tugaron nyo to ha. Ay rato abi mga katropa dati eh. Pero nagkakili na tabo gid ana katon yara. Kasi nga ni haya kung unga ka gid inga bitut excited ka pero tag nagabaho ka gon ag naabot mo gon ro mga dating para kimo haya kabudlay-budlay abuton makaray easy-easy lang di ba ga kaya karon ga kaangkon gid anak kung abat mga katropa itpaghambal mo nga ibang-iba ka gon sa dati kana miton matabi mga katropa nga may ma-realize gid ana kita no sa pagdilinugang itaron karang edad ay kunta may mga naka ano man na learn man kamuron na di ba ga ag may mga bagay man kamo mga katropa nga ging ano eh ging ikumpara mo sa dati sa makarang kahit pa paano nag-grow ka di ba ga ag ako syempre kung kita mismo mga katropa ro nagadugang aton karang pang idaron ay ubraho nang naton do tama ah agod buko ni tambaw na bro ibabe samtang mana nagadigilinugang kami ko pabata ka na pabata okay lang kung ro itsura ro pabata na pabatay paalo nat anak kong ugali di ba ga wa gid ana ron dayon mga katropa hindi o tarayon gid ana ron ay kada pang chori good afternoon cute sana naging dentist na lang ako bawa ah sana naging dentist na lang ako para gumaling na si Madam Yani. Ba, madaling lunas ang ipintasid na yan. At kung apong constant, aroon ko na rin, ganda ng suggestion mga katropa. Lunas ang ipintasid na yan. At kung gumaling na, eh, pabunot na sa dental. Excited na kay, ano ko no? Opo, gita ikaw, gita anak na pang jury nga ra ha. Ugat nga, ay mag-aabot, gidron angan-angan. At may mga pangutana ka, pahaumaw, ring mga pangutana ron na, iaton, imoron niya ko tanon. Eh, ready, imoron niya pag-asabton, gita na. Ay, ikaw pa, karapang jury, hindi ka gitin ang papayaan ron, nag-kaparte, kot iya sa ating karanga programa. At sa mga katropa nato na, nga nakatutok, o nasa nakarang mga radyo, madayin sa gihapon ka mo magpadagaman na sa inyo karang mga mensahe. 0998-591-5186 0998-591-5186 Agot si Gidas mga katropa ratong ka ng pagpa-shoutout bisan unlay kamuro na it pa-shoutout mga katropa ay atong gidana ron niya i-shoutout sa kahanginan maiabot yung skandar inyong mga kanamiton gidana nga ron mga pangalan. Eh, karapang Elkin Abbas. Good afternoon, good ana, Kimo. Watching, good ana mo kara sa may Kalibo Public Market. Tauga nga ni mga katropa, no? May mga portion na bigkara sa mga iba karangabanwa. Nga may mga tinda, mga katropa.
1: Wow!
0: May inaman karon nga. Siyempre, basta biyernes, good ana, masako, rush hour. Iba, basta pagtatakit pang alas 5, alas 12. Ay, maabo karon nga mga customer. Rumagabakaw na kara sa mga tindahan, sa mga banwa. Kaya, kunta paldo, gid anak kita no tanan nga mga negosyante.
1: Wow!
0: Agud. Syempre may mga day off man abiro na ro iba eh. Wa sana naga duty ita Sabado, Domingo. Re gid atong wish gid ana pag abot it Biyernes kun tapaldo kita para bawing-bawi gid ana sa pila ka nga mga inadlaw.
1: Wow!
0: Bye katropang Ariel Todo, bow tara katropang ma, tara merienda na crush mangga bu gid ana. Ay sige ut ana magkaon kaot ino karapang Ariel. Aga samahan mo ko magmeryenda. Ayaw ka namin ton ha. Kung magmeryenda kamuro na nga may kaibahan gidana mga katropang nga kape. Katropang Ariel, mag-inom kagut imo it Santon Gold Coffee Mix or Premium Dietrich Coffee Mix or Santon Plus Coffee Mix. Pili ka sa tatlo nga ron nga kape karapang Ariel Todo kasi raya gidana. Hindi ka giding karang mga katropa magsisi kasi makababas ko gidana na sa imo karang kagawasan. Tatlo ron nga kape nga may iba-iba mga katropa nga benepisyo. Kung Premium Dietrich Coffee Mix matana rin imong piliyon. Raya mga katropa, pwedeng-pwede ra sa may mga diabetes, bawal sa mga matatamis. Kasi raya mga katropa, raan ang gamit ka pang patamis ay raw stevia. Aga, syempre raya pag-indi makapabaskog sa ating karang mga tuan. Sa inyo natin, kung kita ay nagagilinugang, di ba napapaiwas yung kita kara sa mga kape. Pero pwede ka ting gihapon mga katropa magkape kung premium D3 Coffee Mix mat anari imo karang ginainom. Makadugang ita pagpabaskog at syempre ginabalansin na ng mga katropa ra atong karang nga sugar sa kagawasan. Kaya mag-invest git ang nakita mga katropa para healthy git ang nakita permi-permi. Agrosanton Plus Coffee Mix man, raya matana, uwa red side effects, puro nga natural, uwa gid at side effects sa mga katropa. Kasi nga ni kung ikay nalilisdan, magpag-uwa it higko sa imo karang kagawasan. Pwedeng-pwede gid ikaw mga katropa para mag-inom it Santon Plus Coffee Mix. Kasi may sangkap man imoray aron ita mong mangosteen, moringa, and soya powder drink mix. May mga, nugid ay mga katropa, may mga sangkap imaw, may mga ingrediente nga makabulig, mabahubulig sa imo karanga lawas. Agrobagong kape, matana mga katropa, Rosanton Gold Coffee Mix. Raya matana mga katropa, ana man karang pampagamit niya pampatamis, hayro raya man karanga stevia. Aga raya, hay makapabasog itiresistensya, makaiwas kita mga katropa, saray karang nagasari-sari nga bagatian. Aga, syempre, raya hay may gluta, tayon ag collagen. Nga kung sasiin mga katropa, pahamison, panamion, pakinison, nanariin mo karanga mga panit. Kaya go na kamo mga katropa, pili ang kamo karon na sa tatlo nga kape kung ano rubagay kinyo at kung ano rin inyong beta. At syempre magpamati kamo sa programa ita The Secret of Health kasi karon pwedeng kamo magpangutan na, pwedeng kamo pwede may ma-recommend raton karang mga doctors kung ano rin pwede kara kinyo. At mag-pacheck kamo ano yung mga katropa ha kasi may mga libre gid anang check-up. Yes, Yes to Health Incorporated. Oras mga katropa, alas 2:17 na sa hapon. Ay, shoutout anay ha. Tuod man gabas ko gid. Ho, oron, gabas ko gid ana. Rin mong karang kagawasan. Masa makarang ha. Inugugan yung matana, uso matakararo, ubo man sipon, nagyagnat. At syempre, rin ka nga mga dengue. Magdahan gid ana kamo mga katropa. Magpanglimpyo ha. Kasi side natin kung magasa, mabasa, maabo matana karon mga katropa. Raton ka rin nga agayuson. Nagsyempre, may mga bacteria at viruses gid nga pwede katon karon nga makagapit. Kaya hindi natin gid mga katropa pagpabayan nga makagapit sanda. Punduhon nga ginaton doon. Sa ano gagawin mga katropa kung katon ay uso yagi kita it's shield para hindi mapadayon sa mag-agto sa aton karanga gawas. Mga katropa, dali ang anay ha. Hay may commercial break anay kita. Agod sa aton karanga pagbalik ka. Hay makaibahan nyo naton si katropang Trisha. Mga katropa, mabalik ako after makpila ka mga reminders. Kindly stand by. Sana.

0: The secret of health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Ang iban sini, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka simana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa tonsri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kontani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Amot lang kung paano nila takso na.
0: Sanson Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Sanson Gold Capsule Sir Josil kay gin combine diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa nasangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun, magamit gadi kita sang Sanson Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yasa nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The secret of health.
1: So, if constipated, maginom sa Sanson Plus Gold, Sanson Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Sanson Gold Capsule.
1: Oo.
2: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The secret of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanson Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agya gyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Sanson Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The secret of health.
4: Sanson Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Sanson Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingredient nga makuha ninyo sa Sanson Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining alawas to function well. So, Sanson Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining alawas? Ang collagen, dakong epekto yung sining to maintain sang manami, firm na ato sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Sanson Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine, Sanson Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sa nga brain.
0: The secret of health.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
10: Ako si Pasita Pastrana, kawayan niyo wa si Mito nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libo-libong papremyo. Abo niya sa lang.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
12: Oh, gali. Diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
15: Girl,
14: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
15: No more!
14: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: alas 2:28 na sa hapon. At syempre mga katropa, manumbali kita ha sa itong karang programang X-Rated. At sa gihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay. At syempre mga katropa, haya, raakon gid anak inyo nga promise nga may makaibahan kita makaroon nga hapon. Haya, syempre, what ana ita ibabaw gid ana, no? Kasi nga ni haya, pero ato kira nga technical partner, hey, nagaprepara man po sana all gita. Sino ba nang preparahan
1: ka? Sana.
0: Pero anyways, mga katropa, makaibahan naton si... Ay, gita, nagita kita nga. Aga, haro niyo matana, Nora, anong favorite na raya? Favorite rat atong kira nga technician, Raya. At syempre, mga katropa, makaibahan naton si...
2: Katropang Trisha.
0: O, diba? Siyempre mga katropa, hello, good anakin nyo ha. Good afternoon, nagaroon yun mga katropa na mga kaibahan nyo natin imaw. Kasi kaina, abig ka na pang Trisha, yabay ko ka na pahaumot ang makon kamurun at mga pangutana. Hay imot, nakaroon bahala ang amagas. Nakon ko na rin tayo. Ikaw mo, makon karoon bahala magsabat gid ana mga katropa. Siyempre, kaparte gid it atong hapon makaroon. Pero pag share it inyo karang mga istorya, inyo karang mga problema. Pero ayaw gid ana mga katropa, raya ka para nga financial. Kaya pauman-uman, ginamor, ginahambal kinyo para maintindihan ninyo ha, para masayuran man ninyo. Ngaruhin, ginaramon, karang ginaisip man eh. Pagarehas, malang man kita mga katropa. Same-same lang kita.
2: Mm-hmm. Diba na? Kung mga man doon, malang man inyong problema. Oh, pati oh. Kami, magapit lang.
0: Yes,
2: oo.
0: Oh. Kumiko kami lang, ni madali nga mag-give up. Basi kung mauna, pagkabigid anak ninyo, nga right give up.
2: Ay, diba, oh. Oh. Basi paghamba mo pala nga maimo. Maimo
0: man. Yes, balas, budlay-budlay, gitana ron.
2: Budlay-budlay, gitana, yung kabuhi, bye.
0: Oo. Oh, oh. Ay, kumusta man? Ikaw na pang Trisha ba? Good ana. Friday, abe makarana.
2: Friday, abe makarana. Pati masadya lang. Do, ano, diba? Itong mga guys.
0: Yes. Kung Friday, maabo ka gini nga, abe, maisipan kung siin ka mag-agto, mag-banding.
2: Kung siin ka umakaon, mag-pay.
0: Yo, sana all, good ana. Puno, umatakara mana report eh. Puno, matamana kararo plaza. At syempre, graduation day, makaroon ka na pang Trisha.
2: Yes,
0: nakara sa may ABL, sa may Capitol, mga katropa ay maabo rin karoro naga or ASU o oh, di ba ASU ba nga
2: ASU ba nga syempre nag congrats syempre congrats man atong
0: ay yes o
2: syempre congrats kay Marlene kayo no congrats sa BS Nursing about it at syempre sa atong dating intern ng mga intern
0: yes o
2: congrats kay Ada kay Risa kay Loida at kay sino nga
0: Romel
2: sa Ronel
0: ano gitman bagara balikan na nakita kara. Congratulations sa mga katropa naton ron na nga nag-graduate. Mm-hmm. Deserve ninyo mga katropa ro kasadyahan. Deserve ninyo ha mga katropa nga maging ano kamo eh. Maging masadya agar future gid ana naton karanhaya. Say dato may mas manami gid ang nagahugata. Malis dan kamo pero gaabot gid ro oras mat aring magiging okay, di ba? Dati kara pang Trisha nag-birthday, nag-graduation day naman nga ron na eh. Nag-iisip mm-hmm. agi kita nga go trabaho agi kita. Mauso agi kita at pwede naton nga ma-applyan.
2: Kasi naisip mo ako ron, kung after mag-graduate, madya, nahuya ka man na bigkaroon nga mag-ano-ano sa pabigat,
0: yes,
2: maging
0: so,
2: pabigat. Madya, ginaisip mo tagagi ka ron nga, dapat ay after ko that graduate, may ubraw ang like mga makarnagod, may sarili ka mga kwarta,
0: yes,
2: di ka man magpinayo.
0: Tama, kasi iba gid abi tuod, no? Pag may sarili ka mo mga katropa nga kwarta, nga kamo ro magagasto, kamo mga katropa, miski ano ba mga katropa, minko, miski wawod ikaw it pagpangayo sa imong mga sa imong parents sa imong karang mga naga-support imo taga kaya mo ut ana ako go nagbas man nami pag mga katropa tag ikaw man naga-give back ka man bo kita
2: so tag mga tao ka man kanday mama
0: yes so oh diba? Taga pero imo mang bago sa idi kahawag eh, ako man pero ko amat nasubrahan
2: ayo charo charo mapahaba ka nga ma ako bahala sa akin ko tapos yes. Yung bill malang sa akin ko ay limang
0: oo ay gid ana man
2: yung bill ay mga 100 ma ako na to
0: yes, pero kung ano, ay, makagot ka lang tingit ulo.
2: Mga pilang, ano nga, no, pilang tiko, ay, pilang pilo nga
0: rin. Oo, harun kita nga ni, pero sige yung, ay, tanong itong mga estudyante nga rin mga katropa, ay, mag-successful, gina, wish gina, natin maging successful sa andarana. Ag maabot na andaranda, karang mga handom, andang mga pangarap sa kabuhi, di ba ga? Agod, mabuligan ninyo yung nanay, ag tatay, say, dabi nato sa kalisod, dabi makaraita. Panyempo, katropang Trisha, medyo, hindi, out, hindi ako magproblema about friendship, no?
2: Ayun!
0: Hindi ako kag problema ko wa ka kang nailay, di ba ta?
2: Oo, like, ay, tagi mo ang life na makarahay kung sinuro gusto ka ako.
0: Oo, oo.
2: Pero kung sinuro hindi, hindi.
0: Yes, ha. Ang normalisan, dami makarakarapang Trish. Tagra mga friends, basta lang makara-Friday, ha. Sa'yo, datang may mga maabo ro na nagasampit. Siyempre, kung group of friends ba, mga katropa, may sarili matabaga. Kung baga, rikara, iimo matang group of friends, rikara. Rikara matay, iba matana. Ay, siyempre, tunga, ingawas ka ron, eh. Kasi, nagasampit sanda, rayo man, nagasampit. Tapos, iba, may sugunggoran.
2: Oo, alay, sugod nga. Mayad ka pa man.
0: Oo, di ba ga? Ay, sa'yo, kung gina magguha, ang mga barkada, karay, ha. Agara, no, katropang Trish, paano ni mo kung ikaw, paano ni mo naman ko-control, alam mo, manage pag once ro, imong friend, nagasunggod kimo. Mas lalo kung sa time. Kasi, example, makara nagatrabahon kita. Siyempre, hindi kita pwedeng basta-basta makalive. Oy, bugtog kita kung maghambay, umatak kita. Siyempre, kung may mag-live, mana. May ko, karoon ka, umating masuod nga. Ay, may ko, ano ako eh, pasensya na ipas-anay ako. Siyempre, day off naton sa bilog man lang. Agaroon niya ron, may nakapatang inugpahuway natin. Mata
2: gusto
0: na,
2: mo magkatubo.
0: Oo. Pero paano ni mo masuyo? Kung amat, ginasuyo, pag-inabi eh.
2: Kasi mga makarama, ano, tropang menggay. Pati ko tabi ro barkada, ginasuyo ko na. Pero ano, siguro, maka-explain ka, siguro ka na't mayad kung ano, hambawin man na nato niya, may unang nagsampit niya.
0: Ay, yes, oo.
2: Bukang hindi mas importante, kasi siguro importante, mananana. Pero syempre, no, mga makara, mga katropa, kung nagsabay-sabay ro nagsampit, agong sinuro unang nagsampit.
0: Arato.
2: Parang, isipin mo mananay nga, yes. Ito ka sa unang nagsampit. Oh, oh. Pero kung mas importante, mataarong yung sampit at sambilog, na pwede ipaiwan yung unang nagsampit.
0: Oo, gita. Medyo, kung amat mga katropa, ay, sa sambilog, ang katok-katok, kagating. Kasi tama, hindi man natutuod, nabi mahuway-huway. Agabudlay man, nabi. May naman, nabi, karapang Trish ka. Friend di Muraya, tas friend, may daywa kang ka-friend. Aga, syempre, ratong daywang friend di mo, bukon sa the it lows. Syempre, ano, matama na ramon, nga gabot, eh, kami matama na ro mag-friend. Pero, inagidaro ka, kinakonect mo ro daywa, nga pwede sa nga maging friends man. Ba, what if lang man na, nga, kung nyan, may date kita nga daywa nga friend. Sampito lang natong ratong kasampit man kang, kumagay, di, nagtatlo lang kita.
2: Kasi natabong ako nito.
0: Oo. Oh, oh.
2: Diba, hamba ko,
0: yes,
2: may friend nabi ako nga. May trato kami, 8 alas 3. Tapos may isa pa kinakong friend niya, may trato kami alas 5, gano'n. Kaya nagpano kami late 3, gano'n, mga manog 4. So, ang isang hinamba ko lata, what if nabi, agtunan ko lang imo iya.
0: Agtunan
2: lang kita.
0: Oh.
2: Ending, pero amo nga plano tatlo, wa man agto, sa ibang plano man
0: wow,
2: ako.
0: Wow, okay.
2: Diba? Wala kami na yung
0: Abi ko karapang to siya sandal at naging friend, naging black.
2: Hindi pwede yun.
0: Aga,
2: tuod no? Huwag niya akong iniiwan.
0: Tuod no mga katropa, gabot gidro punto nga. Ro, imo gid ng mga friends ka rin pagasunggod.
2: Yes.
0: Aga, syempre kung kita ba't abi gid man niya rin, isa, bikarang masakit man, nabigid man kung ro friendship ro, imo ka rin nga reason haman it, medyo broken heart ka. Kasi, dahil kanda mga katropa, naging nagpasadya man, agkalisod mag-cut off it friend, no?
2: Yes. Doing kita. Syempre, isipin mo, parang sa isang isang sungguran nyo, hay, parang gabi mo taing tanong,
0: yes.
2: Eh, ake. Tapos, budang sa selos pa. May permit ka man, abig ko ka na, may pa kung ima. Syempre, may mga katropa, may mga time matabing nga, kung sanda nagsampit, timing matanga, free ka. Pero kung ikaw, may magsampit ko, ama, timing man niya, hindi kita
0: gita. Yes.
2: Ano,
0: kumbaga mga katropa, pag-adjust malang man dun eh. Hindi natin pwedeng piliton rin sa katawo nga, hindi, di ba ga? Hindi natin pwedeng piliton sa nangiyak ka, mag-agto ka, ako rin pilion. Kasi nga, may mga hato ni hamba ni Karapang Trish, may mga importante matama na nga, dapat man ang unahon. Pero para kay mga Karapang Trish, okay lang baga nga mag-cut off ka it, friends?
2: Kung ano, depende siguro sa issue niyo.
0: Yes, so,
2: like kung mga friend niyo to, ay like sobrahan niyo tama na nga ba dya. Imaw taga ano sa iyan mong kabuhi. Kabuyon niya, dapat iya katingkan.
0: Yes,
2: dapat ako ka taing kaibahan. Tapos ay like kung may ginahamba at imaw sa imong other friend niya to nga mas iwa at imaw it. Labot sa iyan ng friend. Tapos like kung, na, di ba, masing sa barkada be or sa friend, nati-drain ka man.
0: Ah, yes, oo.
2: Kasi ay, ginapinantayan ing kugag nga hambaon niya, kung mayad pa man si ano, makara, makato, ginaagtunan mo. Kung ako man na, huwag naman ako. Kasi syempre, may time good man, abing nga, gusto mo man niya, kita kaibahan.
0: Oh.
2: Pero gusto mo man, isa na kaibahan.
0: Yes.
2: Sa makaroon, may dapat may mga friend man abi karon nga makaintindi nga bukod tanan niya bagay sayod mo kung siin ka
0: yes.
2: ato isang friend
0: oh haragi da no kasi example mga katropa kung may mga special occasion man na sa inyo di ba syempre raw advice ba lang itaton karong parents sa ita itaw ano man na mag i-invite mo man na imo nga friends kasi syempre mga bagat ising parents sure ka invite kang friends eh, sobrang up to it 50 bilog di ba pero gahabot ay imo
2: nga friendly
0: oh di ba gahabot at imong friend is imong nanay nga o sino lang man na magapit kimo tapos ay syempre makita it iba ma ay like, harata man na di ba aga syempre ka, ikaw karon na magaro iba karon magasunggod magagain anda kunong karon nga buot medyo pareha siyang karapang trisya sa ray karang kasal di ba ga karo mataman na sandang tayo puro mataman na kasal kasal
2: ayun kasi di kasi di mga katropa magibot ka may mga next year may kaslo
0: yes o may sing-sing ay mga awot anak ka mo na may nag-live it 2 months or 3 months aga balayt anaton matama katropa pero habang ni naton di naton mahambaw ro future i-record ko nga ni Ragod malay nato sa pinakalang
2: may ginabalikan
0: may bubalikan may balik-balikan kita di ba malay nyo habang ga-program ako dali yang ba hindi pwede hindi ka papaya
2: hindi mababalik
0: hindi mababalik ay may mga bagay matadang hindi na mababalik no kahit gaano mo pang pilit maayos yan, kung ayaw na ng isang tao, hindi na talaga. Diba? Aga, aga, kung kamo may mga katropa, permin na mong ginahambay kinyo, kung palangga nyo rasang katao, pahagagahan ninyo.
2: Pahagagahan?
0: Tawaan ninyo ithalaga rasang katao. Hindi nyo mga katropa baliwalaon. Hindi nyo sanda pagbabayan. Kasi pag once nga pinabayan mo, ang na-feel mo nga, babalik at babalik rin yan sa puso ko.
2: Yes.
0: Pero wag ka mo kasayad mga katropa, para inyong ging-aywanan niya to, gintawaan niyo it kasakit, pasakit, agratoro rason para mag-move on, di ba? Agratoro rason. Diba?
2: Bukod yung tanan niya bagay or tanan niya tao, lods?
0: Dali ka na na.
2: Bukod yung tanan niya bagay or tanan niya tao, ano, kaya kang gagson.
0: Oo.
2: Siyempre, may mga times man nga, ano na mataan na nga self nga, ng worth.
0: Oo.
2: Lalo na kung naubos ka ron.
0: Oo. Grabe ta, karapang Trish, harawot araw. Harawot araw question, karapang Jory Jorpo.
2: Oo, ano?
0: Good afternoon, beautiful me? Ha? Ikaw, get araw, beautiful? Sige lang galing, ah. Beautiful me.
2: Pagkalawaya, bata kami ngarang bayo.
0: Oo. Ikaw, get ah. Sige, banana. I have a question. Ging copy-paste mo rin, no? Katropang Jore? Ay. Pero anong kutana, katropang Trisha? Pang-una ng kutana, harat, grabit, Ana. May boyfriend ka na ba?
2: Sinong?
0: Harun.
2: Sinong? Ano yung
0: matanda? Katropang Jore.
2: Sinong?
0: Ikaw.
2: Ako?
0: May boyfriend ka na ba? Harun anong kutana. Saan mo, katropa? May boyfriend ma?
2: Ha? Ay, may... Dali yan, ha? What, Ojo?
0: Hindi ko sumakit, ha? Hindi namin siya naduwa, tara, Ojo, no?
2: Ano na, medyo, wait lang, ayusun
0: na. Yes, pwede ba, medyo, ano, ra? Fast talk, ra? Ay, ito, tabi sa likod, si Tito Boy. Oo, pero ano rin
2: question?
0: Ah, sige mo, katropa. Okay, alam yun to. Pero pwede mo man niya, hindi sub-tune, pwede man niya hindi. Karapang Trish. Siyempre, respeto, matakiin natin desisyon ni Karapang Trish.
2: Pero paalin
0: kita. Paalin kita, abi kita, di ba? Gagapamuta na malang kita eh. Nag-try malang kita.
2: Siyempre mga katropa, may mga tao matabi nga. Masadyo mata sa nang love life. So, masyado yun ang ambagon. Masadyo mata.
0: Yes, amo, gita.
2: Sa life.
0: Oo, sa makara, sure. Oo, pero around to pang ayawang question.
2: Ay, may abo kita, diretso-diretso kita gali question.
0: Oo, tatlo nga nira ka na pang Trish. Para second, dan ako ng question, sino ang nauna mag-move on sa inyo? Ha? Grabe, at pang personal, at ara ka na pang Jore.
2: Wait lang, medyo, may alam ka sa love life sa past?
0: Medyo kalisod, ara sabdo na. Sige, pero sige, para lang sa tanan, para maging fair kita.
2: Para sa tanay, kung sino una na gano'n. Kung about, kung butang tama nabi inyo nga break up, may issue, may cheating issues. Siyempre, sino una mag-move on? Siyempre, nag-cheat?
0: Oo.
2: Diba? Hama nabi, hindi ka mag, ano, hama nabi, mausi kapat iba kung palangga mo malimaw.
0: Yes. Pero iba man gapon yung scenario, no, karapang Trish, kasi may ina nga cheater, nga...
2: Sa ulihi,
0: o taimaw.
2: May mga makaroon yun, may mga tawag kita nga doon. Nga, syempre, imaw doon nag-cheat. Tapos, syempre, ikaw nga na nga, butang tao, masabi maakin kung iyakin pa talaga.
0: Ay, oo. Kasi ako, mataman na eh. Ako,
2: sige, bayi. Iyakin,
0: mataman na saga.
2: Butang tabayo rin nag-cheat.
0: Nakapamati ka mo ha? May kapamati. No. May kapamati. Ayusa.
2: Oh, butang na bayo rin. Bayo niya ni Amo.
0: Oh, bayo. Diba? Oh.
2: Oh, butang na bayo rin nag-cheat. Siyempre.
0: Gina-pressure mo't ada si Grapangtay siya kat Daddy Lods.
2: Gabi, dandit ako kaano kay mo.
0: Pero sige pa tayo.
2: Diba bayo rin nag-cheat? Siyempre, si Nobiru, ano, Rai, doon ang makamove on. Ha? May pangalan? Si D.
0: Ayun!
2: Butang tao, diba? Dato. So, syempre, ikaw, move on ka din nga kayo rin eh. Kasi haman hindi ka mag-usit iba kung palangga mo pa yung nobya.
0: Yes.
2: Tapos after, ano, after days, weeks, months nga. Matita ng hibayag. After days, months, weeks, or alin, ay, nag-ano pa laki, maroon yung mga nobyo, nag-like, ano
0: daw? Parandam? Ay, bakon eh.
2: Gagagas.
0: Ah, gagagas, oo.
2: Tapos ikaw hindi kasi nga may bago ka. And, tapos taging nub yun nga to. Totally move on yun. Uwaon, uwaon kay mo. Tapos ulihi, nagsisi ka kasi palang ka mo patagaligin man yung nub yun. Tapos ro ending, sinuro na sakitan. Ikaw nga nagloko. Tapos ruin mo pang ibaliktad. Ro may sala is ro imo ang ex.
0: Yes, nga may bago.
2: Nga may bago. Kasi syempre move on yung time mo eh. Di ba? Harap pag hindi ko nandang hambal. Haman kailangan mong sundon do 3 months rule kung halin ka sa cheating issue.
0: Okay, no? Kasi, I mean ko, ano man to eh. Alin to sa 3 months, kailangan ko pang pasak ito. Di ba? Like, tama man, no?
2: Sa 3 months, haman kailangan ko pa sa 3 months isipon ka kung ikaw nga, habang kita ay may bago ka.
0: Naka-idea sa mga. Kasi yan yung mga katropa. Di ba haba nanda?
2: Naka-3 months sunod. Rule kaya ro atong kilala ka to.
0: Uwa nga ni. Raton ka rin katropa riya. Syempre haba nanda, kung mag-break kita, after 3 weeks, ay 3 weeks, ano ko na? 3 months, ay dapat karon kagang kuno mag-uso yun it iba kasi 3 month rule nga ni kuno. Rule, oo. Pero paano mga katropa, medyo sa 3 months nga to nga, imbis ga move on ka gun, naayos ka gun, kailangan mo pa magpakawasak it 3 months bago ka makausoy pag-inan
2: it iba. Iba mata ka rin hype. Kung like super aking mata, hindi na nadakaya ro 3 month rule.
0: Yes.
2: Like ano, like, may bagos, gabagos, doon nga nikon hamba na daganti ng api, may gabagos. Pero kung syempre sa iba, like kung palang ka, like super, syempre ka, ano pataron, nag-cry-cry.
0: Oo, gano'n.
2: Nag-cry-cry. Sa itong kilala ko, nag-cry-cry.
0: Oo, nag-cry-cry man, imoron. Kasi sa'yo dato niya, basta nagmahal ka, masasaktan ka.
2: Kasi nga, no, kung wa ka man nasakitan, wa ka gapalang.
0: Yes, perfect, gidana. Pero dali yung i-shoutout, anay natin si Ante nga. Oh, happy Friday, kaya pang menggay pa shoutout, gidana, iya sa Masha's Variety Store. Sa Poblacion, Madalag Public Market, ag saan karanga family, kadeya, nanay Nita, tatay Rudy, sa Nabayra, ag Nieves, family sa Ilog, family sa Kabangahan, Madalag, Aklana. Hello, gidana, kinyo na mga katropa. Ag, haba ni Telepons, kaya pang Trisha, good afternoon, gidana, kuno
2: yes,
0: kimo.
2: Yes, good afternoon, gidana, syempre, no, kay Arles Sucro Galion, gabi na rin ang heart heart.
0: Grabe ta! May kaaki ma! May kaaki kita sa bilog mo. Pero okay lang ron.
2: Love kita yung mukha ko. Like, yes. Pag-uuman nabi akong suti.
0: Diba? Pero okay lang ron, katropang Trisha. Beski, ano maturiin mo, obrahon ka akong haya, guwapa gihapon maton ako. Bawo kita. Pero, guwapa sa anang palangga, guwapa sa nanay-nana, guwapa sa magapit ka na. Kasi, kung habaw na binatong ka, kita man nabi ko, amat ka na katropang Trisha, magabag ka na, ay kagwapa tang, abot, anagari ang.
2: Like, ako, ano, gahakot yung sarili mga ko. Mga katropa, bago abi kita mag ano, it guwapa kita, dapat sarili lagi natin.
0: Tama. Dapat mga katropa, sa sarili natin. Mas kugun natin karang self-confidence.
2: Dapat imo pa lang, hambaw mo lagi nga guwapa ka. Diba?
0: Habang ikaw, grabit ay karapang jury, dali ang ano ya. Karapang Philips, hello Kimo, thank you so much kita sa pag-at highlights. Habang ikaw karapang jury, may question pag imang pangatlo eh. Minahal mo ba talaga siya? It's very simple lang naman ang tanong.
2: Grabe.
0: Wow!
2: Okay. Ano, like,
0: nagmahal na ko, nagmahal ka ko, no? Or nagpalangga ka itsang katawo nga minatood to.
2: Ah, syempre. Haman, may mga tao nga kapalangga ka bukan italangga minatood. May alam niyo, mga katropa, ho, sa among gilid, dahil wa man, medyo magiging na-imagine mo lang kami.
0: Nang ko nag-abo, among iwag. So, kato ka ni mga tropa. Alin go on.
2: Syempre, ho. Kasi, haman mga palangga kabi nga bukod mo manok pala.
0: Ayoy!
2: Sige, ready na biya. ako. Oh, oh. Ano, be?
0: Alin niya? Sige, padayon niyo sa question, ay, sa bat.
2: Oh. May malit, abi, hidlog, abi mo kakon ka na.
1: Ayoy!
2: Siyempre, kapalangga ako. Kung ako kapalangga, siyempre may natuod doon. Buhay lahat.
0: Sige na. Siyempre, kung habaw mong buko, nari-act ko iba ka rin.
2: So, siyempre, ako, taray, kailangan kumatay sa alba ng sarili.
0: Oo, oh, oh, mari-act. Nari iba ka rin. Iba siya ba? Nandang ba na kung iseryoso ha ka to?
2: Ayoy! Salbay naman ang sarili niya. Pero mga katropa, dapat kung kapalangga ka mo, tag minatood man, tama ang kita sa hampa.
0: Nga ba, di ba? Aga, mag-ready yun kita makatropa sa future. Di ba? Aga, syempre, kung kapalangga, nga ron makatropa, wat, naroon ginapili nga itsura, ginapili nga ugali. Sa dyan, kung siin ka at ing tuod ka ra, matamaan, rikato ka. Di ba? Aga, manami matana nga, kung may partner ka mo, may jowa ka mo, tag-ibhan ka gid-ing sa tanan, di ba? Sa problema, sa kasubo, sa kalisod. Kasi karan mo natetest, no, katrapang Trish, nga, kung pag-abot sa relasyon, karon mo makita nga, kaya na na akong ibhan.
1: Ayoy!
0: Di ba may mga tao, ba, kung amat, may mga partner kita nga, nasa yura na ng malala atong problema, ginaiwanan kita. Kung katon ay, karon gaabot to punto nga, hindi yun ako, mabayan ko tayo mo. Pero, may mga tao sa gihapon, nga mga partner ninyo, nga, alin man rumatabo kimo, inang ina gida sa gihapon sanda sa imo nga kilid.
3: Oh. Sana.
0: No, o di ba ga? Aga sa ito.
1: Ayoy!
0: Ang sayad na ito, no? Kita mga katropa, kung nagapalangga kita, ay bus-buhos gidron, syempre.
2: Syempre.
0: Di man natin kung amat mahabay nga magpahabilin kay ito, 50% or 24% sa imo nga kaugalingon. Kasi kung magpalangga ka, buhos gida yes. Tanan ron eh.
2: Aga man abi mapalangga ka kung may imo patas sa imong mind.
0: Yes.
2: May imo patas na ibang ginapalangga. Ina, like, ano yung ginaano? Ano yung pamanaw, di ba?
0: Oo.
2: Sa isang kakilala nga ito, ay, gusto ko malang ikutan. Ano lang mga pamanaw nga ron, di ba?
1: Ayoy!
0: Kasi, aga, may ano, kuno, no, pwede ka man mag... pwede ka man kuno maging masadya. Pwede ka man kuno nga magano eh. Pwede ka man kuno mag-abot sa punto nga abuhian ro bagay nga baka pasakit kimo ag pilion ro kasadya.
2: Kung hindi mo man gali kayang palang kaundo yung katawa, haman kailangan mo pang ano, kuliton or haman kailangan mo pang
0: oh my god. May ga ano gidabi ka na mga katropa gina.
2: May ga ano biyo? May ga ano ni tawag ano? May ga kontra.
0: Oh, may ga kontra gid sa nakaraw mga ginapanghambon ni karapang Trish. Eh.
2: Pero mga katropa, kung magpalangga ka mo, hay, dapat tagpalangga nyo man.
0: Nag-literal ka palangga mo. Kung pati ka nga nade-develop ro pagpalangga pag once nga. Kung may palangga ka sang katao tapos ikaw bukod mo timat palangga, nagpati ka nga may develop. Oo.
2: Lalo na siguro kung gaputit effort yung daro isang katao nga. No. Nga. Siyempre, like, aga, ano gini mo nga magpapansin kay mo nga like ipahalata or ipabatsag na gina kay mo. Gusto ka na na.
0: Yes.
2: Like, manduyo.
0: Oo. Oh, agro effort. Abi nga ron mga katropay. Karoon mo makita nga seryoso gid aki mo ro tawo. Aga, hindi man mag-effort siguro ro yung tawo kung huwa man kimo nalipay, di ba ga? Huwa man na kimo nga rana na ila. Aga, naga, anong kita? Basta pag-abot, abi sa pagpalangga, katropang Trish, eh, gagawa, gidaro atong pagiging tanga.
1: Ayun!
0: Pagiging T-A-N-G-A.
2: Pero, mga katropa, doon yung hidabi ro, ano natin, ano eh, ro pagiging T-A-N-G-A natin. Pero punta, no? Magbawas-bawasan man.
0: Yes, oo. So,
2: kasi nga, habang nga nilanda, if ano, no, if ever nga, like, gapalangga ka ron, madya, ano ra nang kadudugaan
1: yo
2: sa sarili mong utok.
0: Grabe kita ra no.
2: Pa-ja ano daw mo ting sa tamang pag-iisip ng
0: yes,
2: ginahambal
0: so,
2: nanda. Like syempre, sayon mo kung alin do sa sang katawo, sayon mo kung alin do ano sa sang katawo, pero ay pinadayon ka ting Gyapon. Like
0: yes.
2: Syempre, ginahambal mo pipalangka ko yalinon ko. Ano kaya mo mang istoryahan.
0: Oo. Pagagas, ano, kagiding abi, ge-effort, kagiding mga katropa, basta palangga mo nga ni nga ron. Hindi ginda ba pwede nga, pabayan mo lang, sige, palangga naman ako, okay lang, di ba ga? Aga, kita, mga katropa, hay, kung palangga kita, rin doon, for me, na itong isipon niya, kuwa kita na ilang, magbugag ka mo, masamad inyong relasyon, ayaw ka matubra itsang kabagay nga pwede gina nga ikasamad ka ron. Like, sa rin niya, giro, pag cheating, abi, ay, hindi taro matapos-tapos, samtang, abi, may mga manluloko sa kalibutan, nag-ilinabot ta, eh.
2: Bago ka magsusun sa isang relasyon, ay dapat may tinapos ka, gol.
0: Mm-mm.
3: Sana,
2: pero, yes. problema, so, diba? Like, syempre, masadyo ka matapos ay may mga, ano, tagaling awak, tapos
0: yun, tama, no? Aga, ag bago ka, ano ba ni mo kaina nga to, bago ka magsugod sa isang ka...
2: Isang relasyon. Tapusun mo.
0: Oo.
2: Aywanan.
0: Yes, dapat mo aywanan. Aga, karoon doon, mga katropa. O, harap again, diba ni Karapang Jory? Kapag magmahal ka, dapat 50-50 lang kuno. What if kapag iniwan, at least may 50% ka pang natira para baguhin ang sarili mo o magtira ka sa sarili mo. Huwag mong ibuhos lahat dahil maraming nababaliw sa pag-ibig. Garoon niya niya, bo, namon ka ina.
2: Doon, matabigin man to sa 50-50. Mm-hmm. Pero syempre, hay, kung maaiwanan ka mating, kung masakitan ka mating, at least may nabilin ka para sa
0: yes, sarili. Oo. Pero bukol man yan ni Itanan.
2: Bukol man yan ni Itanan. Doon iba man yan ni ubos-ubos man.
0: Oo.
2: Or butang ta 80-20. Pero no 20, matagyapon yun. Itao mo man yapon.
0: Yes. Aga, isa nga, raya gid abing pagpalangga, ro, broad gid, abira ka pang trisya. Tanan ram na babatsyagan gid eh. Misi sinong tao makatropa na kabatsyag ka ram, miski artista pa ron. Kung alin man. Kasi kung matamaan ka gid ipagpalangga. Aga, bukon ito, bukon it, joke ka, ro stress, depression. Kasi, kagabanan, abi ka pang trisya, nag-aabot sa depression, ag stress kung nab-broken hearted, di ba ga? Miko, haro nga ni, abi ninyo, abi kung amat mga katropay, pinaumang ang sandag, inartiyang, pero sandag, rin pag nagipusuan, nalilisdan yun, ana. Pero, ang bali natin, hindi kita magpa-apekto. Daywang klase, pero ne, taga OA, may ginatawag sa danga OA, pero grabe yung tagalad ng baga tiyago na kung kato na hindi utana na makayanan.
3: Sana
0: may inaman nga, minko ginapinadagadaga na nataga, raya baga nga, ako habaw na itong broken hearted imo, pero minko nag-aabot sa punto nga nandudugaan at igid mata literal imo sana nga sarili.
2: Yes. May iba matabi nga, gabi ka ta magpalang. Mm-hmm. Like, hindi na ta makita man na ng sarili nga, ay, kaya ko tang obrahon to.
0: Mm-hmm.
2: Ay, naobra ko tagali do mga mandaya. Like, kung hindi pa taka nahambawin nga, gabi ka ting magpalangga, haman makarakaw ting ka na mga makara. Tapos, like, ito mo taday naisip nga, ay, oo, no, naobra ko ro. Hindi,
3: sana,
2: hindi ko may galima. Ano tawagan? Hindi ko maisip nga kaya kong ubrahon.
0: Yes. Kasi nangunahan nabi kita ita hadlok. Mm-hmm. Nangunahan nabi kita nga rait ko ba. Kasi wa may nabi kita kunta na ilaro rayang karanga sa katao. Pero hasta si in ka, di ba ga? Hasta saan ka, ano ang pinaglalaban mo, di ba ga? Aga, kung kapalangga nga ron, ay, sige ka nga, pagpalangga, gata na ron na mga katropa. Importante, malang abig kahapon, karon ay, ro, sarili mo yung maging masadya partner, abit pagpalangga, ro, kasadyahan. Kasi kung palangga, matanani mo mga katropa, nagataoki mo ita kasadya. Pero, karon nga ni ro, kasakit, inag, ina sa gihapon ron. Okay, kaya pa nga, Arla Suko Galion, thank you so much, gita na sa imo karang heart, gita nagpakik mo, gita na. Medyo tapat tara para kay Auntie Chris.
2: Medyo pa happy birthday lang tapat kay mother doon. Di ba na belated happy birthday kay mother?
0: Yes,
2: so
0: di ba? Yan, ganda yung mga nag-greet eh.
2: Oo, agad siyempre mabuot man na yung madyagapagwan.
0: Yes, mother!
2: Mother!
0: Sa'yo yun, agali kong hamaan. Pero, syempre, sa mga katropa, batat ng gagapur, pamati, manuna eh, nakara sa may Mercedes Village, yung Buswang Kalibo. Hello, gid anak kinyo, ha. Good afternoon, gid anak. Kay Lola Marley. Ito,
2: yes,
0: kara sa may...
2: Good afternoon.
0: Oo, sa may Ventoran sa Banga, nakatutok, Mansanderay. Ag sa mga katropa, datun unang nagapur, pamati, gid anak sa nakarang mga radyo. Hay, sige, ang mga katropa, mag-monitor kami sa ating karang Facebook page. Ay, padayon sa gihapon kita, mga katropa, nga, naka-live. Kasi Friday, gid anak, mapapa-thanks God,
2: God,
0: it's Friday, kagid mo.
2: Madya, dapat ay ano yung mood, dapat makarami
0: masadya. Oo, masadya. Dapat ratong karang mood, makatrapay na sa positive
2: dapat
0: lang.
2: Dapat positive lang.
0: Yes. Ugot ang kita, charot gang. Aga, Friday na to mga katropay. Basi kung may mga ganap ka mo runa. Basi kung may mga agagtunan ka mo. Ay magdahan, ginaan ka mga katropa.
2: Magdahan lang, kasi
0: ka mag... Or iba, bikara ka rapang to siya ba? May tagay time mo.
2: Ayun!
0: It's ano what ano ho
2: it's tagay tay
0: oh wow gitana
2: may mga
0: masadya ko yung mata karang mga katropa. Kung Friday man dapat may kwarta ka nga ni
2: aron nga ni kasi nga ni gumawa ka mat kwarta edi munong lang gitana.
0: Yes.

Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa

0: Hungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: XFM Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Vision X Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM. XFM.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaki tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan si Kalona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na matrini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: alas 7 na sa hapon. Ayaw kami pag ano, harina na. Ayaw kami rin na. Mayamon nga. Mayamon assignment. Siyempre mga katropa, manumbali kita sa ating karang programang X-rated. Ang sagihap, man, mga katropa, manumbali kami ha sa mong karang programang X-rated. Ang sagihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay.
1: At si katropang Trisha.
0: Oo, diba? Good afternoon, gidakin nyo ha sa mga katropa natin rin na nakakabuka siya mangitanda karang mga radyo o nakamonitor gidana sa makaroon niya pang orason. Hello, gidana kinyo ha mga katropa. Aga, it's time to merienda na! Ano inyong merienda una mga katropa? Ano inyong karang ginaprepara nga pamahaw? Ano inyong karang mga katropa nga ginakur kapi-kapi? Kanamitin gumakamakarang oras mga katropa ay nagapamahaw gidana kita. Agad, hindi ka mo magutom ron na. Basta alas tres gidana ay dapat may nakapahaumot ang nag-aasu-asuot ara mga dagapugan. Ang sa mga katropa natin ron na, ah, nag-muni-muni, medyo taugan kung maunor, ah, itong kira nga pagbuubo man ita, ugan. Pero dali, ang shoutout anay natin, ah, si katropang Charm Donato Sikat. Good afternoon, katropa, pa-shoutout man. Si Mr. Donato nga nag-apurpamati, gid-ana, ang natagbugo tang katropa ko last time nga nagpa-shoutout ako, lolo ko ta mau lovers pa. Ay, sorry yun. Sorry yun.
1: Ang maging lovers, butaro lang.
0: Yes, kasi Mr. Donato, abi ko no, ay lolo, tagali na. Ay, shoutout lang kay lolo, purpasin shout, ah, nakarapang charm. Ay, nagapurpamati, gida mo kimyo. Hello, gida na kinyo una, ah, sa mga katropa nato nuna. Sige yung mga katropa, aywan yung kamuita, mga mensa. Pero sige lang, anay, ah, maano ni kita karapang Trisha, ma-play lang, anay kita ita, music lang. Pangpakalma, oh, pangpahaganhagan. Ang pagkakanakan mong katropa.
1: Masyara, be, medyo mainit.
0: Yes. Oo, hindi mo maintindihan.
1: Nagmiimo. Sige, feel ko gano'ng nagpapahan.
0: Oo, malay mo, mabasi ha. Oo,
1: sige,
0: basi yan ha.
1: Kaya mga katropa, hindi ka mo makibot kung mga bigla ginazoom ang ito. Pagbigyan talang ruan.
0: Yes. E sino gidabi kita, di ba? Alright, mga katropa, aron nyo masyon yun. Aron. Pamatian na natin, mga katropa. Rekarang kanta, itataron karang aklanon band. Nga magpakailanman. Subay.

0: Stress 24 na sa hapon. At syempre mga katropa, nabatian natin ha. Ray ka lang mga pila ka mga kanta, itatun ka lang akla nun band. Nga kung sa CE na magatukar na sa iba-iba karang area, sa atin ka lang probinsya, it aklan. Syempre mga katropa, it's Friday na kaya ka mo mga katropa, magdahan gid-ana ka mo ha. Mag-enjoy ka mga katropa, mag-explore ka mo, magkasadya ang ka mo mga katropa. Kasi nga mga katropa, Friday na. Syempre, mapasayamat ani kita sa tukarang technical partner kay katropang Daddy Lods, Noel, Estelle,
1: Amon Iero. Amon niya, Juan.
0: Oo. At syempre sa support budget, amon ka nga station manager kay katropang John Allen Ascanio, sa amon man ka nga general manager kay Sir Edwin Garing, sa pinakamabuot, pinakamaalwan, pinagidana sa tanan. Ramon ka nga big boss, Doc Remelito Uya, at kay Madam Olivine Uy. Mga katropa, magkililita man kita karaha sa Lunes, same time, same station man sa gihapon. Agi follow, like, and share ninyo ramon ka nga Facebook page para mas maabog idana kita mga katropa, mas maabor inyo ka nga mga impormasyon nga masagap sa adlaw-adlaw. Mga katropa, naging kay bahan ninyo si katropang Menggay
1: at si katropang Trisha.
0: Iya mga mga katropa sa programang
1: X-Rated
0: at XFM 96.5 kalibo ang
1: katropa mo!
0: Ayun! Ayun! Ayun! Ayun! Ayun!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sister Doctor. Sa mga butika.
8: Wow!

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
3: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa akon niya nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: XFM
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Pili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: System Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Ang galang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libo-libong papremyo. Abo niya salamat.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan.
0: sa The Secret of Health. Santon Gold, live testimony.
6: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
8: Check.
0: Regular exercise?
8: Check.
0: Visionex Plus?
8: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
9: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rene Lito Oy sa akong niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: XFM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
11: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Yan is galo na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
14: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain Mister. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rene Lito Oy sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libo-libong papremyo. Abo niya salamat.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Vitamin

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Manila. Itong mong aking kamay, itong may bukol. Binan po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, limuli. Libong papremyo.
6: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libo-libong papremyo. Abo niya salamat.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: Symptoms persist.
10: Consult your doctor.
12: Sa mga butika.

0: spine. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan.

0: Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved, mabibilid sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Pasita Pastrana, Kawayan ni Washington, nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa akong niya. Nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi SFM libo-libong papremyo. Abo niya sa lang.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Dati, kaunting bilad lang ng araw tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala si Kathleen and the 7 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhum Plus Herbal Oil.

0: kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
1: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 food supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit, kaya nag-take na talaga ako ng premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
1: Premium D3 food supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
5: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agedi kara ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit. Tambay ko hay kung may pako pus lang kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga. Parang hulin yun, imaw it baho, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako, it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako niya. Nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon sa XFM libo-libong papremyo. Abo niya, salamat.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
9: DOH CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: XFM. XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epic aktibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. System Plus Herbal Soap.
13: System Pain.
14: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw at rini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. System Pain para diri-diritso ang training.
13: System Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libu-libong papremyo. Abo niya, salamat.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Madalas sa kumpuyan sa trabaho, minsan bumibigay pa ang katawan ko May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

kasikatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

your name, Lord.

Tanggapin po ninyo ang mga palakpak ng inyong mga anak. Tanda ng aming pagpupuri, pagsamba sa inyong banal na pangalan. Hallelujah! Sa aming pagsamba ngayong gabi, Panginoon, aming pong muling kinikilala na kung wala po kayo sa aming mga buhay, kung wala po kayo sa aming bayan, wala po kaming magagawa. At higit sa ano pa mang panahon sa kasaysayan ng aming bayan, ngayon namin kayo kailangan, Panginoon. Kaya ito ang panalangin ng aming mga puso. Ang iyong pangako ang aming pangahawakan, Panginoon. Sabi ng iyong salita, ibubuhos mo ang iyong espiritu sa lahat ng tao. Bata o matanda, may pinag-aralan o wala, hihipuin ang iyong banal.